0: Tapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Nga may visio. Ang visio. Nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kita.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: May nga gasyonad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Sang aton sinigapagabiabi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, sa inyo sinitag sa ka mga FM radio. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radio Tagboan ay diri sa Banwa San Pilar. Makitaan man kita live, pinagi sa K5 News FM Ross official Facebook page, kag K5 NFM Ross digital, mga ka-K5. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application, direkta sa inyong sinig ng mga cellphone kung naka-download na kamo sa K5 News FM Philippines mobile app. Subo nga Domingo, isa naman ka-importante nga topiko nga aton sininga pag-istoryan na sigurado kita makatag naman sang dugang ahibalo sa aton sininga mga suki nga mga ka-K5. Istoryanta mga ka-K5 diri sa Punto Legal Program subo nga Domingo ining Expanded Solo Parents Welfare Act o kung ining Republic Act 11861. Ano bala ini? Ano ang benepisyo o kag mga pribileyo kag kinamataro nga mayara ang mga ginakabig ng mga solo parents? Istoryanta na mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagat subo nga Domingo diri sa 100.9 Punto Legal. Ang inkaupod naton karon diri sa aton siniga pagpangalagad,
2: Legal Clinic on air,
4: Attorney Remia Fuentes Bartolome. Gani ko may mga messages kamo, may mga palamungkutanon kamo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Ang 100.9 Punto Legal ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa

0: Kapod naton Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga, kapod mo si KK5 Roldan.
1: Yes, good morning KK5 Roldan, no, kag sa tanan nga tagpalamati sang aton nga programa nga Punto Legal sang K5 News FM, hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man nga kaprobinsyahanan, kag subong man ang aton nga viewers, no, sa aton Facebook Live sang K5 News FM, kag of course sa akon personal nga Facebook page. Good morning gid sa inyo nga tanan and happy Sunday, and of course I am always grateful and it is always an honor for me, no, to share my knowledge as a lawyer sa programa sang K5 News FM. Kag nagapasalamat gid ako nga dako sa Punto Legal kay ginatagaan kita sang chance. Good morning and happy Sunday. And of course, from my mother nga may ara nga 1.5 million views, no, sa among nga reels. Good morning gid sa inyo nga tanan.
0: Thank you gid attorney. And of course, ha, congratulations sa ti naka 1.5 million views sa inyo sining reels, no, ni Nanay Flor. But silingon damo attorney na lingaw kag naka-relate, no, sa manami nga pagtanda na iya sang mag-iloy, even though hindi Mother's Day, every day should be Mother's Day, attorney.
1: Yes, so actually ang intention ko gid man niya is to, you know, to inspire other, you know, other kids to, you know, to attend to their mothers, and of course para man maka-inspire man si mama nga despite sa iya edad nga 88, no, strong, healthy, and you know, having fun with her life. Kasi syempre deserve man nila mga, because for the longest time sila ang nagatatap sa amon nga mga kabataan. So para lang, thank you so much sa nagaview gis ang amon nga Facebook. Thank you. And basi of course
0: hopefully kiti ko magmanggaranon kadamo ka manggyapon buligan.
1: Yes, oh, amo man natin ginalantaw, no. Share lang sang blessings, eh. So sila dapat ma-share man sa sang blessing. I-like lang nila kag i-follow ang amon nga Facebook. Anyway, mabalik kita sa atong topic ko kasi abi nila karon.
0: Sa mga ka-K5 naton, pwede nyo i-follow, no, ang Facebook page ni Attorney Remia Fuentes Bartolome. Iti kadamo da sa mga informations, of course, kung kaysa mga kalingawan ka mga makitaan. But anyway, subong attorney nga Domingo, isa man ni ka-importante nga topic ko kay kadamo sinisa nagapinamangkot. Angot sa Expanded Solo Parents Welfare Act o kunining Republic Act 11861. Una ta nga pamangkot, Attorney Remia Ma'am, sinugid bala ang mga ginakilala nga solo parents sa dalom sang Expanded Solo Parents Welfare Act, attorney?
1: Okay, thank you so much for that question, Waldo. Ano lang. Pero bago natong sabto ni na may aragi kita permi nga disclaimer, no, nga wala kita sang hindi kita nagamonopola, wala kita sang solo nga wala kita sang monopoly of information or knowledge about this law. Ang aton nga i-share base sa aton natunan, kag base sa aton nabalaan. So gani amo nang aton nga ginasabat subong. Okay. Pag naghambal kita nga Expanded Solo Welfare Solo Parents Welfare Act, nga man expanded ini siya because sang una abi may ara na kita nga Solo Parents Welfare Act. Ugaling limitado dito ang definition sang solo parents. But under the Republic Act number 11861 o kon ang Expanded Solo Parents Welfare Act, may ara kinaginatawag nga ang mga ginakilala nga mga solo parents. So ang mga solo parents, amuni sila ang mga ginikanan o kon mga tawo nga nag-solo lang nga nag-aatipan o kon nagapadako kag wala sing kaupod o kon partner o kon bana o kon co-parent nga nagapatikasog o kon nagatatap sa ilang mga kabataan o kon sa mga persona. So lakip diri, no, ang mga nabalo na, meaning balo sa buhi kag sa patay. So pag naghambal kita nga sa patay, wala sang requirement sa as to ano kalawig, pero naupod man diri ang de facto to nga separated o kon inibalang mga balo sa buhi nga ginatawag naton balo tungod kay ginbayaan sang ilang nga bana o kon sang ilang nga asawa sa sulod sang, you know, sang 6 months or more. Kay kon less than 6 months base nagsungguranay lang mabalik man, so amo na siya nga amo ning nasulod sa ila. Ang requirement nila is de facto separation for at least 6 months. Okay, sino pagid ginikanan sang bata o kon iloy nga may bata nga nangin resulta sang kaso nga rape. Okay? Kay definitely, kung biktima ikaw sang rape, syempre wala ginaya sang tatay imo bata. So kung ikaw solo nga nagatatap sa imo bata, nagpadako kag ikaw biktima sang rape, automatic nga makonsider ikaw nga solo parent. Ano pagid? Miski asawa sa mga OFW, no? OFW nga low skill o kung semi-skilled nga ara sa guwasang pungsod, kagpadayon dito sa guwasang pungsod sa sulod sang 12 ka bulan. Okay. Sang una abi, kung maghambal ka nga abroad imo bana, di ba daw hindi ka makonsider nga solo parent. Oh. Pero sa subong sa Expanded Solo Parents Act, Solo Parents Welfare Act, masulod na diri o kung na-include na diri ang mga

0: asawa o kung bana sa mga OFW nga low-skilled o kung si may skilled nga nagatrabaho dito sa Guwasang Pungsod sa masulod lang sa masulod na sang isa ka tuig o kung masubra pa. Sino pagid? Mga legal guardian, adopted man o kung foster parents nga mambal naton within the fourth civil degree no of consanguinity nga solo nga nagaatipan sang bata. So sino ini sila? Lolo, lola, tiyo, tiya o kung pakaisa nga nagatatap sang hindi nila mga anak pero solo nila nga ginatatap ini tungod ginbayaan, ginabandon o kung ginbilin sa ila ang pagpanikasog sa nga pagpadako kag pagaat tatap sa mga kabataan nga ini kag wala nakabaton sang suporta halin sa ila ginikanan. So amuna sila so kung lantawon nimo balo o kung na balo sa buhi kaysa patay para lang mas madali maintindihan o kung mga asawang resulta sang annulled marriage o kung legally separated kasi syempre they are separated legally o kung ang mga ginbayaan sa mga bana sa masulod na o kung asawa for more than 6 months na ang mga asawa sang OFW kag amo na gani ang ambal nato no ang mga paryente within the fourth civil degree nga makonsider naton nga foster parents o kung mga adoptive parents o kung mga legal guardian.
1: I see. Kung lang taon tang definition sang lay, lapad gali attorney ang butsilingon sa mga makabig naton nga solo parents. Now, subong, ano nga mga papeles sabi kinahanglan na i-present agad makakuha ka sang solo parent ID kag din ini nagakuha attorney?
0: Okay. Ang ID sang solo parents, nakukuha na siya naton sa Social Welfare and Development Office. So, sa Municipal Social Welfare Development Office o kung sa City Social Welfare Development Office. But of course, pagka tumuna dito, hindi ka lang yan po pwede nga automatic mambal ka. Ah, solo parent ako, so kinanglan ko matagaan sang ID. So ano ang kinanglan ng mga dokumento nga ipakita ni mo dito para mambal nga solo parent ikaw? Okay. Barangay certification. O kung certification, halin sa barangay nga nagapamatuod nga ikaw nag-a-star sa sinang barangay, kag solo ikaw nga parent sa sulod na sang anong kabulan. Except lang kung patay imo bana because even if it's less than 6 months pero the fact nga napatay na imo bana po pwede ka naka-apply. So antes ka magkadto dito dapat may ara ikaw nga barangay certification because it is only the barangay who can certify and attest nga solo parent ikaw. Ano pa gid PSA nga birth certificate sang imo bata o kung sang bata nga ginatatap nimo o kung ginapadako nimo. Of course, kung isaga pangita man na sila sang proof of income, nga kung sa diin makapamatuod no ngang imo income manubo kaga pupwede mo hambalon nga wala ikaw sang trabaho, but of course it does not disqualify you no from applying miski padako ang imo nga income kung solo parents ikaw. Gamatter, abi, ang proof of income as to what benefits you can receive. Kaya syempre, kung medyo may ara man niya nga solo parents, balaan nga, hindi bot silingon kay manggaranon ikaw, di ba? Hindi ka pwede maghambal nga solo parent. You are also a solo parent for other benefits. But para sa mga solo parents na gusto mag-avail sa benepisyo nga ginahatag sa gobyerno, especially mga financial assistance or AX man dira sa ilang banwa, so kinanglan nila kung gisa magkapakita sila sa nga solo parents. So kung o kon proof of income kag ikaapat no kon depende sa imo sitwasyon pero let's say for example mag-allege ikaw nga balo ikaw, of course you need to present the death certificate of your husband or your wife. So death certificate sa imo bana o kon asawa kon ang imo nga allegation is balo ikaw sa patay. Kon na-prove mo man abi nga let's say hambalon mo man nga balo ikaw sa buhi pero na-grant na ang imo nga decree sang legal separation o kon annulment, so of course kinahanglan mo man magpresentar sang desisyon sang korte nga kon sa diin nagapamatuod nga annulled ikaw or legally separated ikaw. Karon kon ang imo naman nga allegation nga ang imo asawa o kon ang imo bana low skilled o kung si may skilled ng OFW, of course kinahanglan mo man niya magpakita sa certification halin sa POEA o kung sa OWA na kung sa din nagapamatuod ng imo bana o kung ang imo asawa OFW.
1: Okay. Now, ma'am, hasta sa pila nga edad sang bata nga sakop sang benepisyo abi? Say for example, maklaim ang isa kay Iloy or tatay nga solo parent siya, may ara balasang number of age sa bata nga gina-require nga with that age may benefits nga magkuha ang isa ka solo parent?
0: Okay. Sang una, ang gina-require nga edad, of course, kasi ang aton nga presumption is, basi pag-abot sang of legal age nga 18 years old, no, basi mambal niya nga hindi na siya pwede makakwalify. Sa expanded solo Parents Welfare Act, ang edad nga ginahambal nila sa mga kabataan nga pwede maka-avail sang benepisyo, ang kabataan nga nag-edad sang 22 years old kag panubo. Basta ining 22 years old, syempre kisa subong abi tungod sa nga senior high, no? Ang pagka-graduate mo sang college, so bisag lapaw ka na sa 22. As long as ining 22 years old panubo, wala pa singa asawa kag wala sang trabaho. Because of course, kun may trabaho na o kun may asawa na ang 22 years old o kun ang 21 years old o kun ang 20 years old, of course hindi na siya pwede maklaim sang ginikanan because hindi na siya under sa custody. The fact remains, may ara na siyang kamaturan nga tiining bata nga ini, hindi na niya ginasagod, hindi na niya ginatatap, initungod kay may trabaho na o kung may asawa. No? So, let us remember nga 22 years old unless nga married na o kung na, may ara na siya nga tabaho. Pero, kung ang bata, miski pa naglapaw ang iya edad sa 22 years old, pwede magyapon maka-avail o kung maka-apply ang ginakyanan, especially kung ini nga bata, may diferensya sa painuino. So, miski pa 30 anyos na imo bata o 40 anyos, kung may diferensya sa painuino o kung physical, meaning PWD ang imo bata, kag hindi magkasarang mag-atipan sa iya nga kaugalingon nga kumbaga kinahanglan niya po ng pag-atipan sa iyang ginikanan, then miski pa lapaw na siya sa 22 years old, pwede gihapon siya maka-apply for solo parents.
1: Now, diri kita ma'am sa mga nagatrabaho bala, may ano ka matuod, gati ang mga solo parents, mayara sang ginatawag, entitled sila sa parental leave, magluwas pa sa leave credits nga na-earn nila sa pagtrabaho, attorney?
0: Okay, sa bag-o naton nga, ngalayi, and of course, ang aton mga gobyerno, especially ang labor nato, nag-implementa, no, nga any employee nga may ara nga ID o kung ma-prove niya nga solo parent siya, nga nagatrabaho man sa gobyerno o kung sa pribado nga sektor sang aton nga pagtrabaho, kag nakasibisyo siya sang hindi magnubo sang aton kabulan, kaanong kabulan, he or she is entitled to an additional parental leave of 7 days. Meaning, magluwas pa sa mga benepisyo nga leave benefits nga mabato niya, nga ginahatag sa iya nga opisina, kag ginahatag sa gobyerno, nga kumbaga requirements sa ila, ang iya nga opisina na whether government man ina o kung sa private sector man ina, pupwede siya maka-avail and he is entitled to a 7-day additional parental leave. Meaning, nga man ginhatag ina, inatungod, kaya ang aton gobyerno nagapati nga ti syempre bilang solo parent, no, may mga obligasyon kung gisa nga kinanglan naton atubangon, and because wala kasang partner o kung wala kasang bana o kung asawa nga amo ang mag-aattender sa imo kabataan, that is why may additional nga 7 days leave nga mabaton ang solo parent. Ang ina nga 7 days leave, no, full ang iyang sweldo, hindi po pwede ibuhinan ang iyang sweldo just because nag-absent siya o kung nag-leave siya, because amo na ang benepisyo nga gina-require sang aton nga gobyerno sa ila. Kag ina siya nga 7 days leave, hindi mo po pwede ma-convert into cash. So hindi ka po pwede nga, hindi ko na pagkuwaon at the end of the year, i-convert ko lang siya cash, hindi pwede. Kag hindi mo man siya pwede ma-carry over. Kinahanglan, ina nga 7 days leave ni mo, ma-avail ni mo ina within the year, kaga kinahanglan na mahatagid sa imo. Karon, kung wala kaya nag-avail, di wala ya problema. Hindi mo man mabasol ang imong opisina o kung ang hensya sang gobyerno nga kung sa din ka katrabaho kay wala ka ka-avail, because you need to apply also. And you need to inform your company or your office that you wanted to avail your 7-day additional parental leave.
1: May penalty sa mga employer nga wala nag-grant sang parental leave, attorney?
0: Yes, of course. May ara gid sila nga responsibility tungod kay responsibilidad ina nila, kag tungod kay ginahatag ina nga benepisyo sang gobyerno, may ara sila nga responsibilidad kung hindi nila pagsugdon. Other than the fact nga po pwede sila pailan sa nga criminal kag administrative nga kaso, no, po pwede pa ma-revoke ang ilang nga lisensya sang ilang nga negosyo kung wala nila ini ginasunod.
1: Okay. Now balanta kon solo parent mabudlay gid attorney, especially kung gimbayaan ka man sang bana mo or napatay, mabudlay magpaeskwela sang kabataan kung ikaw lang isa ka iloy or isa ka amay nga ang nagasagod sa imong kabataan. Now may ara bala sang ginahatag or may benepisyo bala para sa mga solo parents sa diskwento or even scholarship sa mga bata nila, attorney?
0: Okay, ideally, and under the law, because I know Miss Ama Budlay man ini naton no APM Limpentar, prioridad dapat ang mga solo parents or ang mga bata nga solo parent ang or ginapadako or ginatatap sa isa ka solo parent ang scholarship no nga ginahatag sang gobyerno especially if ang sa DepEd naton sa CHED o kung sa TESDA because supposedly they are required to give full scholarship no para sa mga sa ilang mga kabataan isa sa mga anak nila dapat makabaton gid or maka-avail sini nga scholarship no ang problema lang abi kung gisa the availability of funds at the same time ang qualification because syempre kung hindi qualified ang isa ka bata para magsulod sa scholarship nga gina-require sang aton gobyerno we cannot just insist nga ati solo parent ako nanay so dapat i-priority ako because also hindi man po pwedeng gubon nila ang ilang standards para lang maka-avail o kon makabenepisyo ang isa ka bata sang solo parent but of course dira naton mahambal no kon pare-pareho ang kompetisyon pare-pareho ang kaalam and there's an available slot for a scholar priority gi dapat kag ginatagaan gi dapat sang scholarship ang mga kabataan sang isa ka solo parent they just have to apply they just have to submit the requirements and in fact kung lang tawon nimo pati ang aton mga solo parents dapat may ara man na nga scholarship na gina-offer sa ila that's why if they apply especially sa mga TESDA no ma-prioritize gid sina sila dapat nga makabaton sang benepisyo diri so ang sabat sa imo pamangkot yes may ara nga mga scholarship programs o kon scholarship benefit ang isa ka bata nga ginapadako sa isa ka solo parent at the same time ang solo parent man mismo pwede man siya maka-avail sa isa ka scholarship provided they are qualified for that scholarship nga gina-offer.
1: How about sa medical or health support attorney? May ginahatag man for solo parents?
0: Okay. For solo parents nga ang ilang income masyado kanubo o kuna nubo ubos gidya nga pigado bala no nga wala gidya sang kapasidad automatic ang PhilHealth coverage nila tanan nga solo parents nga manubo o kon pigado gid o kon kubos gid ginatagaan sila sang libre nga PhilHealth and that is not hindi na po pwede ma-compromise sa isa ka barangay sang aton nga gobyerno because they are entitled to that. What else? Entitled sila sa 10% discount sa VAT exemption nga makapakita ng ilang income is manubo sa 250,000 kada tuig. So meaning may 10% sila discount kag libre sa VAT ang pagbakal nila sa mga bulong o kaya ang pagpa-inject sa mga injection bakuna o kon mga medical supplements sa ilang mga kabataan halin sa pagkatawo hasta sa edad nga 6 years old. So meaning kung ikaw bagong bata ginabandon ka na sa imong abana kag kinanglan mo mag bulong o kung pabakunahan ang imong bata you are always entitled to a 10% discount kaga libre ikaw sa VAT. So meaning maganubo nang imo balay rando pareho na ina sa aton mga senior citizens no nga may ilibre sila sa VAT. So kung kumpyuto na nila maganubo ang ilang nga mga balayran. Galing kay ang imong ilang taon asta lang na sa 6 years old. Paglapaw sa 6 years old, te wala naman sang bakuna gid nga required sa ila. Of course these are subject pag may mga assistance na ginahatag sa ila so may ara gid sila nga mabaton nga mga benepisyo nga pareho sila.
1: Okay, sige. Attorney, pagbalik ta dugang pa din nga mga questions no nga nakalinya da mga ka K5 ipalabutan nino kay Attorney Remia Fuentes Bartolome mga ka K5 angot sa gyapon sa mga benepisyo kag kinamatarong sa mga solo parents mga ka K5 balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa 100.9 punto legal pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: 100.9 punto legal. Your legal clinic on air. K5 News FM. News FM.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Naragabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo DTX 500 DTX 500
5: ako si Princess Jack Consular ataas ang ako nga cholesterol around 200 nagtake ko sa DTX 500 twice a day wala na ang symptoms na ginabat siya ko before kung bilang gahugot ang akong dughan dasig ko kapuyon why ko na siya nabat siya
2: ganito DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
6: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulaw luti kong buntag gabi imo nanglan sa akong nga ubra alitugid ko sa banikotoras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
2: Mighty C mabakang abutika yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C
7: ako si Marcy apasok na ga-star sa Colab City termila ko ginaubo kag sip on das on nakainom ak Mighty C na dula salamat sa Mighty C kinadula ako niya ubo kag sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasabay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
21: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
2: Yung may D3! Mabakas
16: mga butika!
2: D3 Bio!
22: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
2: Yung may D3!
16: Mabakas mga butika!
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant.
0: antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal, mahal gidya sa butika.
20: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
23: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
26: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: 100.9 Punto Legal, your legal clinic.
1: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa Giapon Kopod sa Yurga K5, Roldan Bisana Villarreal. Topod aton sa Giapon Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang 100.9 Punto Legal, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang ligeng imo sinikeng lawas at lawad-law nga tanay, hindi pagpabayan. Dapat prioridad tang aton sinikeng lawas. Kapod naton, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag para naman sa permilang ginasalapo, constipated, ginadiarrhea, likawing toxin accumulation, i-detoxify aton sinikeng lawas. Para sa healthy nga lawas, healthy nga tiyan, ibalik ang balanse sa good bacteria mga ka-K5. Mag-Clinica Complete Sporebiotics. Ang spore-based ka probiotics, meron sa 80 billion colony forming units ang good bacteria mga ka-K5. Mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Available da sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, diri mismo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Rojas City, mga ka-K5. Balikan taton nga linya sa kay Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa aton sinigapag pangalagad mga ka-K5. No, attorney, sa pagpadayon sa aton sininga topiko, I believe, no, kadamo sa mga solo parents nga pigado gid ang kita, no, gamay ang kita. Amo na gani nga ginatagaan man sila somehow sang dako nga bulig sa idalom sang siningalay. Pero so, for those parents, sabi, solo parents nga nagaobra pero below minimum wage sang ilang nga kita, do gamay gid. Mayara bala sa iban pang bulig nga ginatalana para sa ila, attorney?
33: Okay, para sa mga solo parents nung below minimum wage ang ilang ginabaton o kung nga wala sang trabaho, sila dapat makabaton sang 1,000 nga monthly cash subsidy sa ila local government unit basta sila wala sang ginabaton nga iban nga mga assistance. Ang problema lang abi because this cash subsidy is dependent to the availability of funds. Okay? Kung wala sang available nga funds ang local government unit, wala man sang ihatag sa iya. That's why nga dapat priority ini pag na pag nagahimo sang budget call ang inyo nga mga banwa, let's say sa bulan sang Oktubre, kasi ang budget kinahanglan masumiti na nila by December, no? Pag nagtawag, dapat may mga organization ini mga solo parents nga kung sa diin po pwede sila makalabi sa ilang mga banwa sa probinsya para maglabi sila to allocate funds para may ara sila nga subsidy, nga monthly cash sa subsidy in the amount of 1,000 pesos because they are supposedly entitled to that. And in fact, sa mga financial assistance, sa mga acts nga mabato, no, priority man natin mga solo parents. In fact, makita natin subong, no, kalawig na sang tion, ano na nga bulan, subong Hulyo, no, kag we've been doing some legal services, no, ang libre, abi, sa mga pumuluyo. Nakita man natin nga kadamo na sang nag-a-apply nga magkuha sang solo parents ID because they know nga as long as may available nga funds ang ilang banwa or there is a financial assistance given to the people of the a certain municipality or province, entitled sila, sila ang priority sila sa pagbaton sining mga financial assistance. Gusto ko lang idugang kagina, no, kakipay Ruldan, because when you asked me earlier about the requirements, isa abi, kung first time applicant ikaw, kung isaw ginapangitaan sang joint affidavit, no, nga i-execute sa mga tao nga kung sa diin maghahambal man nga solo parent ikaw, kag hindi wala ikaw sang partner, o kung wala ikaw sang bana, kag wala sang nagabulig sa imo atipan, no, sa pagpadako o kung na pagtatap sa inyo kabataan o sa mga bata nga ara sa imo nga responsibilidad abi. And kung renewal naman kay amo gid ni permi ang ato na entertain, do affidavit lang, no, affidavit man nga asta subong umpisa sa nagbulagay kamo sa imo bana or asta subong kun sano ka gusto magpa-renew sa imo nga solo parents ID, wala ka sang ginaupod kag ara man gyapon, entitled ka man gyapon nga maging solo parent because ang edad sa imo bata is wala pa nag wala pa nagtaas sa 22 years old o kun ang imo bata kinanglan patatapon nimo kag ginatatapan nimo kag isa sa mga portions sang affidavit nga gina-execute mo is gina-attest nimo nga wala ikaw live in o kun wala ikaw sang iban nga tawo nga nagabulig suporta sa imo kabataan because nga man gina importante ini because ang priority sa ang prioridad sang gobyerno especially kung manubog imo income is priority ka mo sa paghatag sang financial assistance and this 1,000 monthly cash subsidy as long as available ang funds, entitled din sila nga makabat.
1: Now, mamayari, nagpadala sa pamangkot. Currently, kuno, solo parent siya. Pero, gawori siya nga buton ang iyang karelasyon subong kay basi madula daw ang hindi niya ma-renew ang iyang solo parent ID kag madula iyang mga benepisyo. Pwede bala inamatabo just in case sa attorney?
33: Yes, pwede gid siya matabo nga madula ang iya benepisyo once nga nagpamana siya o kung may ka-live-in na siya o kung nag-asawa siya. Kay tungod, ining solo parents, ginahambal ni nila nga solo parent. Because solo ikaw nga nag-a-attendi o kung nag-a-tatap sa imo mga kabataan. Kumbaga, kung magpangasawa kaliwat o kung mag-live-in ikaw sa isa katao, ang presumption is may kaupod na ikaw magpadako sa kabataan kag magtatap sa imo sa mga kabataan nimo. So, hindi ka na solo parent. Ano ang pulos? Sorry, ano ang pulos nga mga sawa ka o kung mag-live-in ka nga ikaw man lang gihapon ang magtatap sa imo pamilya. So, amo na nga ginambal sa gobyerno, if you want to stay and remain to be a solo parent, kinahanglan pa matud-an nimo, no, nga isa ikaw, nag-isahanon lang ikaw nga nagatatap sa imo nga kabataan. Luwas lang. Mm-mm. Luwas lang kung ang imo nga buton nga partner o kung ang imo buton nga bana is an OFW nga low-skilled o kung di ba, hindi siya sang amo na ka-high-skilled worker. Because miski pa buton mo siya, miski pa mag-upod ka mo, kung abroad siya kag OFW, you can still apply or you can still avail of the benefits entitled sa imo bilang solo parents.
1: Okay.
33: So, take note lang gid nila ha, dapat magapabilin ikaw nga solo. Kaya pag nag-partner ikaw o kung nagpamana ikaw, hindi ka na solo, kundi may partner ka na.
1: Okay. Now, attorney, ano naman yung papel sang barangay sa pagpatuman sining sining alayingan eh?
33: Okay, ang barangay amo ang nag-identify kag nag-certify kun ang tawo nga nag-apply for solo parent o kung ang gusto maka-avail sang solo parents benefit is tuod-tuod gid bala nga solo parent o kung wala sang partner o kung wala sang asawa gibayaan o kung biktima sang rape o kung nagatatap nga isahanon because sang bagani nato no ang barangay ang naka-insindi kag nakakita kung ano balang kamaturan. So ang role sang barangay is to issue a certification to attest that one that person applying for a solo parent residente sa ilang barangay kag ikaduwa kag ina nga persona nga naga-apply for solo parents is indeed solo lang nga nagatatap kag nagapangabuhi kag nagaatipan kag nagahatag sa kinahanglanon sa ilang mga kabataan o kung sa mga bataan ginbilin sa ilang responsibilidad sa pagpadako.
1: Now attorney, paano naman nagaangot sa labor laws, child protection laws o kung family code ining solo parent welfare act, attorney?
33: Okay. So, kun lang tawon nimo no sa aton nga labor code ina dira nagasulod ang 'di ba additional parental leave. Of course, kinahanglan man nga may ara sila dapat nga flexible nga working schedule para sa mga solo parents, dapat may ara sila gina-provide nga daw playground or playpen for children sa mga solo parents nga di, kung isa 'di ba may ara nga tinion nga kinahanglan dalon sa nga solo parent ang kabataan sa ila opisina because wala sa nagapanday, so dapat wala sang discrimination as to hiring no sa mga solo parents kaya hindi mo pwede hambalon nga because solo parent ka hindi ka dapat qualify sini nga trabaho because solo parent ka, so dapat wala sang discrimination. As to the family code naman niya, ti siyempre nagasanto ini sa obligasyon sa paghatag sang suporta sa ginbayaan no o kun sang kun may annulment ka mo, so ginatagaan ka mo dapat sang suporta ti kay kun napaslawan maghatag o kun the partner who failed to give a support sa iyang sa solo parent no, pwede ang family code ang family court nato na maghatag sang tama ka nagakasanto nga suporta kun entitled siya, pero ang problema lang sini is if ever nga may ara nga court order no nga maghambal nga nagasuporta ang husband o kun ang wife sa kabataan, of course hindi na siya magiging entitled nga maging solo parent because hindi na siya nag-iisanon nga nagapadako o kun nagatatap sa iya kabataan. And of course sa child protection laws nato no, ginasiguro sinisang layi nga hindi mapabayaan ang kayuhan sa mga kabataan nga despite no nga solo ang o solo ang parent nga nagapadako kag nagatatap sa iya, ang benepisyo kag ang oportunidad nga mahatag sa iya mahatag man sa isa ka bata nga solo parent, meaning hindi siya ma-deprive sa mga opportunities nga pwede ihatag sa isa ka kabataan nga duwa ang ginikanan nga nagapadako. So kumbaga, ang sa solo parent, ang gobyerno ang partner sa nga isa ka solo parent para padakuon kag tatapon ang iya kabataan.
1: Okay. Now attorney Simo, sini nga paglantaw, ano pang kulang sa sini nga lay nga dapat i-amend sa palaabuton?
33: Well, number one, ang hindi patas no nga pag sa sining 1,000 balang cash subsidy because of course may mga local government units nga ti wala yasang pondo, may mga local government units nga dako ila budget. So do kalain man lang taon niya nga ti let's say for example ang banwa sang ang syudad sang Roa City makahatag sila sang 1,000 nga cash subsidy sa mga solo parents, tapos ang sa banwa man niya sang Panitaan ang mga solo parents hindi makabaton sang cash subsidy because of you know ang hindi pareho ang available nga funds. So tani kun lang taon nato no, the budget should come from the national government kag patas kag palariho ang pagtratar sa ila para man kung ano ang ma-avail nga benepisyo sa cash subsidy sang pumuluyo sang isa ka banwa mabaton man sang iban nga banwa. Kay kung isa hindi fair abi because of the limitation as to the availability of funds sang local government units. Tani national ang pundo no, halin from the national government nga pag-submit nila sang pundo ara na da mismo ang naka-avail kag dapat may record sila, dapat organisado kag plastado ang records sang aton nga national government o kung sa local government unit sa mga solo parents nga inabala by yearly malantaw nila kung ma-update nila ina para paghatag sang budget masubmit nila sa national government kagpatas ang benepisyo. Ano pagid ang benepisyo ni bala nga 6 months lang ang up to 6 years old lang no ang pwede makabaton sang VAT exemption o kung 10% discount sa bulong tag sa mga kinahanglanon nila, kahit kung gisa, hindi man lang ang kinahanglanon sa bata hasta lang sa 6 years old. Right. Diba? May mga kinahanglanon man sila. And of course, stricto ang aton nga implementasyon no sa child support. Kahit kung may child support, kung gisa, ang mabudlay abi, hindi lang man ang issue sang financial ang sa solo parents. Issue man dira ang solo mo nga ginaatipan ang imo kabataan. So may mga kinahanglanon man nga kinanglan obrahon mo nga hindi mabayaran sang kwarta. So just because nagahatag sang child support, kwaon mo na ang benepisyo sa isa ka solo parent. Tani, miski may child support no, ara gyapon ang benepisyo nga mabaton sang solo parent because ang ang burden sang isa ka solo parent is hindi lamang financial kundi okay. Emotional, psychological and physical burden.
1: Okay, sige. Sa sining at sempo kag information attorney Remy Fuentes Bartolome. Ma'am, salamat gyud sa imo oras kag kinaalam nga ginpakigbahin diri sa K5 News FM.
33: And thank you also for the opportunity given to me no. Kadamo abi kung gisa sa nagapamangkot, especially gusto ko lang i-emphasize no nga may salabton ng isa ka barangay nga naga-refuse mag-issue sang certification nga ginapangayo sang isa ka solo parent, especially if mapamatud-an nga solo parent ka, guardian ka or nagatatap ka sa isa ka bata nga gibilin sa imo kustodiya, may ara na sila nga responsibilidad kag may ara sila nga salabton if they refuse to issue a certification, especially if mapamatud-an nga pampersonal ang ila refusal. Because it is their duty and obligation to issue such certification. Again, bago magtakop, no, kay tungod manog alas 12 na, gusto ko lang gid-permi ni i-emphasize, no, wala sang kinamatarong nga ginatapakan kung wala sang tao nga nagapasugot nga tapakan ang ila kinamatarong. So if they have any concerns, if they have any issues, they can always go to their social welfare development office. Pwede sila kakanto sa PNP, pwede sila kakanto sa PAW, pwede sila kakanto sa NBI to lodge a complaint or to, you know, to raise issues against people who refuse nga magbatag sang benepisyo sa ila sa idalom sang expanded solo parents welfare.
1: Okay, sige. With this, ma'am, salamat gid sa liwat kag maing udto.
33: Yes, may hindi man kag madamo nga salam.
3: 100.9.
1: Nabatian mga ka K5 ang aton sining bisita diri sa 100.9 punto legal. Attorney Remya Fuentes Bartolome angot sa expanded solo parents welfare act o kunining Republic Act 11861. Kabay pa sa mga solo parents dira nga wala ta kabalo ang thinking naton pag solo parent ka mo lang ning definition. Pwede kagali mangin solo parent mga ka K5 basta pasok ka sa na-mention nga mga elemento sang siningalay mga ka K5. Gagadamo benepisyo nga pwede mo ma-avail. Hindi mo ma-avail kung wala ka kabalo. Tag of course, no? Sa mga natungdan, tikabay pa aton man ining tutukan nga mangin patas ang pag-atag sang benepisyo sa mga kauturan naton nga mga solo parents mga ka K5 kay kabudlay magpadako sang bata kabudlay nga mangin solo parent mga ka K5 amo nga may mga gamay nga benepisyo kag pribileyo indi ta na pagidingot sa ila mga ka K5 kag saliwat salamat attorney Remya Fuentes Bartolome sa imo oras gagin pakigbahin diri sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Emmy Erlene Saberondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160. The best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
6: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong nga immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Husto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon, kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Husto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
6: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na kapilan na balik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
8: TTX 500!
9: Jusevin Lot, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
10: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
9: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
10: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
8: TTX 500!
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga...
7: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
11: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
6: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
11: Correct.
6: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Sleep kita sa atong appetite. Once nga sleep ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na Dok Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na sa pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
8: DTX 500.
12: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
12: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag do medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog isa ka stab son sa isa ka adlaw. Ito times ko tag duwa ka capsule morning. Tapos inang pagka ubos ko sir may alibyo gid. So buong gi maintenance ko nagit sir ka nami nami nagit sa akon nga mata.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang top
28: toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500. Kina problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sa DTX, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
28: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
28: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
22: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
28: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
28: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
28: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galing Nyawan Time!
1: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imusada, Berta!
2: Ha? Sa din ta ba ito?
1: Imusa gamit mo, layas na to!
0: Hey, five Galing Nyawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
5: Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
7: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
7: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
7: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
7: Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
7: DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
0: magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. Bio.
4: Ako si Lito, isang kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bilang bubbles ang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
7: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
6: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud
7: ako niya every 8 hours yo.
8: Every 8 hours.
7: Every 8 hours. Ang namiad ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
6: Hindi ya.
7: Amo nang gatrap mo.
8: Amo nang gaputos.
9: Gatrap sang kagaw.
8: Gatrap gaputos,
7: trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya ya ka penetrate sa selula. Kay alalang iya infection nun tong imong ano imong mucus di way man sa kwaon to. So kung matrap siya da kampiyon di siya kakakuan niya. So kung gainom ka di tribayo ga produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang indi gid siya kakuan kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig halin baba ilong pakadto na sa dalong pakadto sa imutyan even sa imong intestine may mga lamig-lamig na da kita mo na magkisa magpupo ka may mga gaguluwa na tungod kay ana ginaproduce nas lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mga butika!
3: D3 Bio.
10: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm, no? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So ano ni matagsi mo? Kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na ka tuig in priso sila balay.
7: Da makadlaw gani ko Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bag-o naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
10: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
7: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
10: Why?
7: Patay ka.
10: Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 Bio ka.
7: Ti, kung wala siya gani tribayo.
10: Ti, good luck, no?
7: Good luck.
10: Naama di tribayo ka. Di tribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
3: Di tribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang di tribayo, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: Di tribayo.
2: Ang di tribayo.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
3: Nga may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
13: Kasi tumasol sa barangay
14: po. Ano kinabatsag mo sa
13: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumarkog. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 7.
0: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga apyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, Capiz, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, gestasyon, 100.9 K5 News FM, Rojas.

0: Isagid ka maayong hapon naman mga ka-K-Vibe. Aton sining nga mga kauturan. Di man kamo karon kag ano man inyo sining nga ginahimo. Welcome good sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Siyempre subong adlaw sang Domingo, September 13, 2026. Paki-like and share good sa aton sining nga mga kuturan para inyo may baluan ang mga accomplishments sa inyo sining nga Kapis Police Provincial Office. Sa gihapon ang inyo nga mga alagad.
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco.

0: na may angi gusto ni mamati, partner nga music, partner, no? Kay kon aton lang ni nga isa puso, isa isip, kapulisan at mamamayan, magtutulungan.
1: Yeah.
0: No? Ti, ini importante gini. Kon matigayo na ini, ti, linong aton palibot, eh, partner?
1: Correct, yet, partner. I really agree what you say. No? Kay mayong hapon gin si mo, partner. Mayong hapon man sa aton sining mga maugod nga tagpalamati diri sa 100.9 K5 News FM. Kaya nagatutok sa aton sining pagpangalagad diri sa Capiz Pulisya Balita para sa Masa.
0: Nagatutok mga partner sa kalendaryo. Duha na kapula ang manog dula, no?
1: Gani?
0: Duha na kadomingo. Subong sa Setyembre. Ang imbilin, duha naman kadomingo na lang. Both silingon daw kadasig lang, partner.
1: Kadasig lang.
0: Daw ang tuig 2026 daw, dali na gilang.
1: Ilang tulog na lang. Ma-detach na ta sa 2026, masulod naman kita sa 2027.
0: Makahalawat-hawat ini partner ng mga tinion. Hasta subong nga Oktubre, kaya Nobyembre. Kay damo-damo ginigabantay sa ano, partner, ti kun ba dayon ko hindi ang eleksyon?
1: Wow, tama kid, no? Kay I think this month of September will be the date for their filing their COC.
0: Oh, schedule na ang filing sunod yung mga sinimana, partner. Pero daw ay pag ito mapindalize, although nga sa third reading na kuha na to, pero pirman pa na, di ba?
1: Oh, pero also, no, sa aton siniyang nga mga source, no? Hindi yas ang siniyang nga mga fake news, ha? Ang source.
0: Mga subject for kwan lang, bali mga initial kag mga impormasyon lang nabato na to.
1: Oh, namangkot kita sa mga legal expert, more particular sa mga lawyer bla naton. Kay man they studied, no, with regards man sa tawag naton nga mga rules in election, sang election. Kag ang inadlaw, no.
0: Oo.
1: Kay kung sila maglantaw,
0: naalang-alan
1: gid, sure ka tama, no. Sure ka tama. Kung ibase ta sa proseso sa ginatawag nila, mabulubod lang kita ng lagson, no? Kay bangod nga daan, hindi lang sa amunang aspeto na for the extension sa mga nagapupungko sa mga barangay officials ang ilagi natutukan, but there are some other important matters man na ginadiscuss, ka ginadibatihan sa aton sining mga lawmaker. So that's why gani nga amuning hambal ni Attorney Romeo Makalintal, tanda mo to sa una, siya gid ang nag-oppose with regards kang nag-question regarding man sa pag paiwas ang barangay and SK election during the time. So right now kon lang taon naton in part man niya sa COMELEC naton, they are ready, no, sa ining nagahilapit nga kung madayon ang ining barangay election. Tikitaya sa pin, pero ready na. Muna ka rin siling kung boss ng eleksyon niya. Oh.

0: So kung sigin sila kung ganyan partner, kung patayo ng election bus, di wala problema. Atong sila ng Philippine National Police, kay ready na yan. Kay sa mga nagliligad man to, mapabarangay, mapanational election man, midterm election man, well of course, ang atong sila ng mga kapulisan ready na. So, hulaton ta, kay as I've said, nga may ara na daan sa pizza sa sining pag-file sa Certificate of Candidacy sa aton sining magapapili ng mga barangay officialis sa tag sa kabarangay. No? So, ang iban ganun sini na-excited na. Ang iban, well, of course, I don't know kung ano man ang ilang sining feeling. Pero ang aton sining COMELEC and of course, aton sining PNP, ready na ya kung madayon ang aton sining barangay election. No? So that's why gani nga ginamonitor gitanan sang aton sining mga kotoran, no? Kag apan sang aton sining paglantaw man nga kon madayon ang ining election, well of course preparado naman partner ang mga ahensya, no? Nga mag-process or ang ma-deploy kag sumuman ang tiglawas sa sining patagayunon nga barangay and SK election.
1: Ginalantaw ni partner sa Google ang schedule sang filing of certificate of candidacy September
0: 28 adlaw na?
1: To October 5
0: Lunes.
1: So 3 si kita subong. Next week, next kag primero dayon nga ka nga katapusan nga semana sang September partner. So, September 28, 2026 to October
0: 5. So bali ma ano siya sa next Monday kung 28 Monday to Monday ang iyas nang
1: yes, bali ma Lunes sa Bibwas. Pagkasunod nga Lunes 21, pagkasunod nga Lunes filing nati pila na lang ka semana duwa. Ang nabilin kag kun ano pa di ang gusto maglanabo do maiwat-iwat na partner pero galing iti wait ta mahimo kun amo gini ka gustuhan sa aton nga mga lumikers madayon ginaya ang ila gina plano nga i-postpone.
0: Ang ban sini ang banila ati mayo man kung madayon kay bangod may arap man sila kuno nga gustong nahamutan nga pabuslon sa posisyon kay kung isa ako no ining ilang mga barangay officialis ha. Inaya, hindi naya halit sa aton, kundi inaya halit sa aton si mga kotoran. Gusto man nila tilawan ng bagko nga magapungko.
1: Excited niya iban partner nga magpadalagan. Kag excited man niya iban na nga buslan ang ila barangay officials. No? Amo na gani, mixed emotions inisubong. May gusto nga hindi madayon, may gusto nga madayon.
0: Madayon.
1: Naintindihan tang iban sining nalipay tani ang mga incumbent nga gusto pagin magserbisyo man. No? Pero kung ma-approve ining ilagi na proposubong ti ang second termer hindi na pwede kapadalagan partner.
0: Gani.
1: Hindi na so kung second termer subong nga kapitan hindi na niya kapadalagan.
0: Kapadalagan
1: kung amuning ma-approve na kaya ang ila sining nga gin-propose nga 2 terms 5 years
0: ang
1: term. So bali kung duha ka ka term pulo tanang gato igi mo serbisyo. So, amo ni gani siguro
0: gapalang compress lang nila no. Isang una, isa ka term,
1: tatlo eh. Tatlo.
0: Kag 3 terms is equivalent to 9 years.
1: 9 years. So, santo gin-extend nila nga apat-apat. Tatlo ka term man, busi, lawig-lawig to gawa
0: tatlo ka term. Naglawig kay bangod man sa extension. Bangod man sa gina-propose kag ginaduso sa aton sining mga lower house and upper house. So, ito yung subong gin-revise nila. 2 terms na sila, pero in 1 term, 5 years. And the second term will be additional 5 years. So, 10 years.
1: And so, muning balantayan subong partner sa masunod, sining mga sinimana, kung ano gidayhan ang mangin final sini.
0: Gani.
1: Nga desisyon sa aton.
0: So, nga na itong partner, mabinag-binag, pag-abot na sa mga line of to, mga 21, no? Pasaka.
1: Oo.
0: As upon the starting of filing of the COC, ito automatically, mabilong kita na sa aton sining sa COMELEC period na to, no? Kaga of course we will implement some other rules and guidelines and regulation. Nagikan sa aton sining commission on election.
1: Ti dira na na kung election period na, siyempre may mga likor ba na kita dira partner,
0: yan.
1: No? Agod nga hindi magkinagamo kay man binaranggay partner masabad gini eh.
0: Wow.
1: Kay kalabanan lang sini magkontrana ay magpamilya
0: pa. Correct.
1: Oo. Te kung pasugtan mo ning mga hubog perme, hay magkinagamo masabad gid partner.
0: Amo na gani ang panila eh. Ang medyo dapat tutukan ining barangay election kitama nang abal mo kay magpinamilya mo lang ang nagaagaway sa pwesto, no? Pero ang pinakamanami talaga dapat mag-convene kita kung pwede man kita.
1: Oo.
0: Kahit subong

0: ang kooperasyon ninyo sa tagsa-tagsa ang pinaka-importante para nga ma-attain na ton ang peaceful election. Hindi kayo kung pierde ka na, hindi ka pa yan magpasugot. Tiyan mo na yung nahamot, ansang kadaman. Kung may ara kaya sang reklamo or question, tiyan may kumili kita, ipagi sa mayong pamagi, sa diplomasya.
1: Amo ni nga nagagili na mo, partner, kay nag-aspire sang power, kag-authority, otoridad. No? Kung dugamhanan ka na kung sa pwesto ka. Hindi kita sini totally magpati, sini nga panerbisyo lang, ang ila sini nga ginapaminsar. Uy, di ka man ka panerbisyo, nga hindi ka barangay kapitan.
0: Amugay, tama.
1: Nga hindi
0: tama.
1: Ka barangay opisyal.
0: Oh.
1: Oh. Pero sini mga vlogger, oh, bilib bang ko sini mga vlogger nga gapinanghawan karsada.
0: Oh.
1: Oh.
0: Nga wala man sa pwesto.
1: Nga wala man ni sila honorarium.
0: Oh.
1: Low like, kag-share lang, okay na. Balila. Oh. Di ba, partner?
0: Amugay,
1: tama. Amugay, gani nga ko no manerbisyo. Ano na ganyan balko? Pwede ka man yan ka panerbisyo na hindi ka barangay kapitan, kahit hindi ka...
0: Kahit mo namin, partner, sa totoo lang. Panerbisyo, kaya nga hindi dapat para sa pagpasikat nga may sikat ka. Nga makita ka blas ang kadamaan. No? Let other says kung ano ka nga sahi isang tao. Ang mga ganyan, hambal na, kung maayo ka partner nga leader sa barangay, posible ang kadamaan masili nga ayaw na pagpadalagan. Kaya maayo man ang aton yung mga barangay officialis. No? Sila na mismo magsiling, oh, doon ko mapapili ka. Hindi, maayo man ang pamalakad sa barangay namon nga man kinanglan pa nga magpadalagan ko o mapapili ako. Di ba? Pero kung malain ang imo nga buhat, wala kagid sa mga maayo nga binuhatan sa imo barangay, let the people judge kung ano ang sahi ka sa leader sa inyong barangay. That's why gani nga ang iban, na gusto nila yung madayon, kay bangod gusto nila yung magpili, no? Sang bag-o man yang barangay officialis nila partner.
1: Pero kung sa akon niya pananawan partner, do sa akon lang niya.
0: Oh, sige wala.
1: Ano kinang lano na gyud man tanay kay na-extend man sila partner mo.
0: Gani oh.
1: No? So, okay na ya. Nga ma 5 years sila. Pero dayon na subong. Tapos ang magdaog 5 years na sila.
0: Oh. Ako rin ang bagong law nga gin papasar subong. Which is gigin una, no? Gigin tutukan ang extension. Wala man dala naka-indicate yung partner ang regarding sa election. That is, ang ginadebatehan dariya is about the term.
1: The term, oo.
0: Kag ini nga term nga ini, kung it has been already duly approved, no? Iniya maepekto ni siya partner sa magapungko, sa bag-o, nga mga barangay officialis once nga madayon ang ining barangay and this election. Amo na iya. But wala dito nakapagkit nga wala sang eleksyon nga matabo.
1: Hindi yung eleksyon, ang term sitting lang yan.
0: Term sitting lang yan. So, wala yan nakabutan dito nga regarding sa eleksyon. No? So, that's why ganing kita, ito yung mga kapulisan, ready na. No? Naka-mindset na kami yan kung once nga madayon ang eleksyon. Preparado gyapon ang aton sino yung mga kapulisan. Kaya as what we have said, that ari kami para mag-maintain sa aton sining peace and order, especially sa aton sining election period, no? Ang amon lang ang ginahinyo sa aton sining mga kapulisan ang inyo kooperasyon, no? Aton ni moon ang aton sining barangay and iske election nga mingin malinong kag matawhay, no? Kag kung pierde ti concede i aton sining batonon kung pierde gimata, kaya ang nagda ang nagboto ang majority sang inyo sining mga nasakupan nga barangay, no?
1: Naan, amuning nami nga amuning importante nga ma-exercise sa mga pamuluyo ang ila kinamatarong sa pagpili sa mga pamuno sa ila sining barangay partner.
0: Gani man, no? Ang aton sining mga kautoran, may ara na yan nahamutan. Kag subong pa lang daan, daming nagahutik-hutik na. Ang iba nagalakukuloki ay kiay. Ang iba layo pa lang, daming nag-alsa ng kamot. Pero may mga guidelines kita, no? Sa aton sining Commission on Election nga igahatag sa aton sining mga aspiring candidate, no? Kaya aton dapat sundon para hindi kita ma-technical, no? Kag hopefully sa sining kanina mo ni partner nga sports lang no? Kaya bangod man nga may ara kita yan sa gisunod nga guidelines, hindi lang aton pag supakon ang mga guidelines ng aton sining COMELEC para hindi kita yan ma-technical. Partner, may aton sinigali nga sister station sa Pilar, no? Nagatabid na subong. 89.7 Radyo Tagbuanay, Pilar Capiz, sa kay Sir Jobert da, mayong hapon.
1: Sir Jobert, kasi sa taga Pilar da, mayong hapon.
0: Oo, Mary Gino Campo, mayong hapon, mga ka-K5. Aray mo da?
1: Of course, si Doy Artor gido. So, good afternoon, Sir Ryan, Sir Ramil, watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz.
0: Okay, mayong hapon gid, no? Sa aton sining Philippine National Police, Capiz Police Provincial Office. Good afternoon mga sir. Kag mayong hapon man sa aton sining Halandon nga Provincial Director, kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Mayong hapon gid sir.
1: Good afternoon sir.
0: Kag sa aton man sining mga officer, kag OD dra nga kag mga SDO nga duty subong. Mayong hapon gid sa aton sining mga utod nga police dra sa may Capiz Police Provincial Office, halong gid sa duty. Okay. Sino pa? Oy, si Mayang, oh. Ang aton sining classmate. Alin sa SLC, alin sa GLC, pakadto sa SLC. Wow. Hindi guwapa pero makawiwili. Is watching. Kay Mayang Hikilio. Mayang hapon ganyang. Ano pa? FJR Amurig. God bless PNP. Okay, salin ini sa 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company. Kag subong mandala sa balay, no? Sa akon sining asawa, mayong hapon gid. Kag subong man sa kay ate nila Gwen, kuya nila Emil, Nini Maryam Riley, kag subong man sa kay manang nila Gingging, kag manang nila Yangyang, kag subong man si Yasni Kuno ka mga primate sa kay Faith, kag subong man sa kay Hana mayang hapon gid. And of course partner, gusto ko lang galing i-grab ang opportunity no nga, sa mga kakilala abyan kag pamilya no or mga classmates man ni Razel Flores Miranda. Nga siya ang nagtaliwa na sa piyaka kinabuhi kag ang iya subong bangkay ang nahaya dira sa may sitio Pangpang Agbalo Panay no kag pag-abot sa adlaw sang Miyerkules i-transfer ni siya diri sa may bahin man niya sang banika sa may Divine Jesus no kay ang iyas ning lubong natalana sa pitsa 19 Sabado inang adlaw alas 2 sang hapon ang iyas ning service sa draman sa may Divine Chapel no. So ang pamilya Flores kag subuman na Miranda ang nagapahibalo partner. Thank you.
1: Condolences gid sa pamilya Flores kag Miranda. Okay. Sige partner, aton ni latagor aton mga headlines partner.
0: Sige.
1: Mga balantay na aton ng mga operational accomplishments sining na semana.
2: Pulisya, balita para sa masa, para
1: sa
2: masa.
1: Sa aton nga headlines sa apatanan ka mga armas tutang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan sa Banwa sang kwartero.
0: Samtang anong tanan ka armas lutang nga ginsungka sa Panay PNP.
1: Anom man ka mga mangingisda ang ilegal nga nagapangisda sa kalalawran nga sakop sang Panay Dakop. Namaning balintay na ito, partner, kag may mga ipangdugang pag kita karoon ng mga updates na.
0: May idugang kita karoon, partner, ang pilaman ka mga barangay kapitanes ang siyudad sang Rojas ang nagsungka man no? Sa pila ka mga hindi lisensyadong armas lutang dari sa may bayan man niya sang Rojas City. Ato nina karoon patpaton kag pilaihan na ka mga armas lutang ang gin-surrender sa aton sining mga kapulisan dari sa may Rojas City. Iniangot man sa kampanya sang aton sining Halandon nga Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office ining kapistawhayan especially ang kampanya against sa sining mga loose firearms.
1: Okay. So bantayan na karon no kag sa ginsiling din aton very cooperative gid ang aton sining mga barangay officials with regards sa sining kampanya. So direta na sa detalye kay sa Banwa sang kwartero, apat gid ka mga armas utang ang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan. Sa detalye sini, aton patroller, Police Staff Sergeant Romel Palmera.
3: Apat tanan ka armas lutang ang voluntaryo na ginsungka sa kwartero PNP sang September 12, tuig 2026. Ginsungka sang isa ka barangay official sang barangay San Antonio ang isa ka homemade caliber 5.56mm pistol sang takna alas 12:30 sang hapon. Sa barangay Agdahon, isa ka homemade shotgun ang ginsungka ni punong barangay Dadibas sang takna alauna 50 sang hapon. Sa barangay Mahabang Sapa, ginsungka man ni punong barangay Diaz ang isa man ka unit sang homemade shotgun sang takna alas 4 sang hapon. Kag sa barangay Poblasyon Ilawud, ginsungka man ni punong barangay Mayo ang isa man ka unit sang homemade shotgun pistol type sang takna alas 4:43 sang hapon, September 12, tuig 2026. Sa karon niyara na sa kwartero municipal police station ang nasambit ng mga armas lutang para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: Amuyad to ang balita na gikan diri sa kwartero municipal police station. Ako ang inyong police patroller, Police Staff Sergeant Romel Palmera para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Damo kita nga salamat sa aton suning police patroller sa kay Police Staff Sergeant Romel Palmera. Sa dugong pagid naton suning mga balita, anom tanan ka armas lutang ang ginsungka sa Panay PNP. Sa detalye, yari akong suning partner, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
5: Anom tanan ka mga armas lutang ang voluntaryo nga ginsungka sa Panay PNP. September 11, 2026, alas 2:47 ang takna asapon sa Barangay Anhawon, Panay Kapis. Ginsungka ni punong barangay Hermohines Bilan sa nasambit nga barangay ang isa ka 12 gauge homemade shotgun. Alas 2:57 ang takna asapon sa Barangay Libon. Ginsungka ni punong barangay Edmond Bisina ang isa man ka homemade 12 gauge shotgun. September 12, 2026, alas 11:25 ang takna sa aga sa Barangay Pawa. Ginsungka ni punong barangay Edgardo Bagyo ang isa ka 12 gauge shotgun. Alauna 15 sa hapon sa Barangay Kandoal, ginsungka ni punong barangay Mabini Bisana ang isa ka 12 gauge homemade shotgun. Alauna imidya sa hapon sa Barangay Los Unan, ginsungka ni Barangay Kagawad Lisel Balgos ang isa ka 12 gauge shotgun. Kag alas 5:25 sang hapon sa Barangay Binangig, ginsungka ni punong barangay Mabini Idumay ang isa ka 12 gauge homemade shotgun. May baluan nga ang nasambit nga mga armas lutang ang lunsay mga loose firearm kag ginapanagiyahan sang ila mga pumuluyo sang nasambit nga mga kabaranggayan nga indi naggusto maghupot sang indi lisensyado nga armas lutang. Kag ini bilang sabatman kag pagsuporta sang project Kapis Tawhayan kag nagapadayon nga Police Community Relations sang Panay PNP. Ang nasambit nga mga armas lutang ang yara sa kustodiya ni Police Master Sergeant Sandro Bagyo, Fisag sa PNCO sang Panay PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
6: Amunyad to ang mga balita naggikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: So, amoy to partner, ang akon nga report, duhala na kadlaw, no? Kag mga nagliligad, may ara pa, kag ginapaabot pa na ton, nga mangin magadamo, pagid ang mag-surrender, bangod gahinyo kita, nga buligan kita sa mga barangay officials, kag mga pumuloy, partner.
0: Kag kanami, no? Ang ila sining full cooperation sa sining project Kapis Katawhayan.
1: No?
0: Kag, of course, aton sining community naton sini sa aton sini nga engagement sa aton sini nga Police Community Affairs Division.
1: Imo da partner damo pa na karon. Idugang ko pag ini partner diri sa amon sa Panaybaw sunod ako ano mo? Anom ka armas utang surrender? Anom man ka mga mangingisda? Ang nagkaladakpan sa amon sini nga makatapo sang Panay Bantay Dagat upod na dira ang aton sini nga Panay PNP. Ini sang alas 3:40 kaina sang kaagahon, of course dira sa kalalawran nga sakop sa Banwasang Panay. Anom ini sila tanan, dala na diri ang boat captain ang nagkaladakpan kag puro mga taga barangay Libas, Rojas City. Ini sila ang engage o kon aktong nga nadakpan nga nagapangisda sang pamaagi nga natawag nga palupad nga wala sang mayor's permit o kon violation ini
5: sa Municipal Ordinance No. 03-02 Series of 2003. Ang nagkalakuha sa ilang mga gagamitan ang mga masunod, ang isa ka unit sang pump boat, valor 200,000 pesos, isa ka unit sang V8 diesel engine, valor 120,000 pesos, fishing net with complete accessories, valor 100,000 pesos, kagkapin sa 50 kilos sang nanaresari nga isda, valor 10,000 pesos. Tanan ini valor 430,000 pesos. Ini sila nga mga nakaladakpan kag ang mga nakompiskar nga mga kagamitan ang yara sa kustodiya sang Menro Iljio Panay para sa nagakaigo nga disposisyon. Te amo ni partner, ang amon sining nga mga accomplishment, aktibo gid ang Panay Iljio Panay PNP sa campaign against illegal fishing sa amon sining nga kalalawran dira sa Banwa sang Panay. Kay perte kalapad ni partner.
0: Gani
5: ang kalalawran nga sakop sa Banwa sang Panay.
0: Kag ang pinakanamis ni kay bangod ang inyos ning kampanya para nga mapreserbar ang aton sinido ng manggad, especially sa aton sining nga mga kalalawran. Kay importante gid ini kay bangod nga daan sa idalom di ta man makita to kung anong gakatabo o gakaguba to ang mga corals naton.
5: Ti amo ni nga mga sakayan ning iban perte ka mga ginapanghulog nila sinibalang nga mga tablon ining may tapi tapos daw pang ukayon dito si Dalo
0: amang
5: mga bawal ina
0: bawal
5: no
0: gina.
5: Kag ibanda mga mana mo na regulate ini mo mga
0: di nga ton balang nga mga corals nga ginapanaguan nga ginitlugan ka mga isda no pag once nga ma-damage na ti it takes how many years naman niya nga ma-restore
5: amo gani nga amo ni nabalik-balik na ton pamatiin nyo balang kanta nga kapaligiran
0: nan.
5: No hindi lang subong ang aton sini nga panumdumon ang aton man mga kabataan kag apo pila kadlaw kon may mabilin pa bala sila may suba pa bala sila nga malanguyan no
0: may mga kabukiran pa silang katuan.
5: May kabukiran pa kababala kay subong halos kalbo na ang kabukiran para isang ulo ko. No? No? Kag amo na gani partner lain sang una yang sa ginsiling na gani magulan-ulan na naya. Bisan gamay lang ng tubig, may isda ka na
0: nami goro ining mga violators goro pakantahon mo sila ng kapaligiran.
5: Na,
0: kantabi ka mo kung kabalo ka mo kag isa puso niya bing kanta nga muna.
5: No gani.
0: Kag himay-himayon tang mga tinaga. Kung nakaintindi ka mo siya na, no? Eh, total Tagalog mo na, partner mo.
5: Oh, maintindihan kina, no? Kaya, kung ba't siyagon mo ina, subo, partner mo.
0: Namugit.
5: Ang sentimento sang nagakanta sina, nga pilak adlaw, wala na sang may ma... enjoy ang aton sining mga uling tubo.
0: Namugit.
5: Ilabi nigid sa aton man bata.
0: Mga kabataan ta, tama na.
5: Mga apo pilak adlaw.
0: Oh.
5: No? Amo na gani isang una, siyempre, may idad na kami, ako, gamay lang sa unang tubig-tubig, ang makasulosag, kaya, may isda ka na
0: isda makuha.
5: No? Kagwa ay ito ya, gina amulitan. No? Priska na ya. Ti subong kung kaisa, makabakal kita, basi ay takabalo, nga halina sa lupok, no? Pinalukpan.
0: Pinalukpan. Kagang ibang dara, makikita ta bala nga, hindi pa ni pwede goro dapat harbison, na-harbis na.
5: Tamo, may mga ban kita sa pagkuha sa specific ng mga isda, amugit, partner. May ba, may period,
0: period
5: kita, nga muna nga bulan. Hindi po didakpon ini ng mga isda. Kahit tigwa nila, tigbruto.
0: Breeding
5: period.
0: Breeding period. Ako na namin, kus na partner, kaya nga man, dako yung bintaha ina, kaya bangod man, mapadamo nato naton sining mga isda. No? Lang tawa bala nga aton sining mga kautoran nga mga fisherman, mga fisher folks naton. Grabe ang gastos na nila. Magkadto lang dito sa kadagatan. Ti paano pagpuli kung wala bit-bit nga kuha? Lang tawa bala ang ila kabataan, ila asawa nga nagaulat sila balay nga kung ano dang makuha, amo man na ang ila sining pagkakanon.
5: Okay man, ginamulitan sang iban.
0: Yan.
5: Nga kuntani, hapos lang dakpo na yung mga isda nga pwede na makuha kun wala na ginamulitan. Ang ila sining breeding ground dito sa Dalom. No, nagabilib ko sini partner, sini mga nagapangisda bala nga mahaboy-haboy na daw no mga laya lang na ya partner.
0: Oh, laya, oh, manami
5: sa kilid tapos guyuron nila. Na, mi ang kuya mo?
0: Nga mayara din panguwang ang mga isda.
5: Oh, sa kilid bye-bye da maggalang ilang mag-swimming raw kayo.
0: Sa mga nagapamunit bala partner, nang damo-damo bala taga ang iyang isa lang ka haboy ya, damo-damo ka isang naka. Ako actually honestly ah, galantaw ko sa YouTube mo.
5: Damo na followers sa itong mga vlogger.
0: Oh, mga mga isda bala.
5: Kanami si ila lang tawon no nga manual bala
0: ang ilang
5: pamagi. Oh,
1: mga idol, mga guys, hi guys, ari na kita guys, oh, ga, latag na kita sa kusining alambat, kagaton sining mga taga.
0: Nami no, nami kay man, they are attached sa aton sining dunang manggad.
1: So why kita sa niya, partner?
0: Why the PNP is campaigning of this? It's because, aray na partner, sa aton sining permi nga gina... gina ano mo gina recite bala every flag racing na to,
1: yes.
0: No,
1: yes, maka Diyos,
0: makatao,
1: makatao,
0: makabansa, makakalikasan,
1: makakalikasan
0: at makabansa,
1: at makabansa
0: na. So dala na sa makakalikasan ang pagprotection partner naton sa aton sininga dunang manggad, especially ang aton sininga pala isdaan na to. No, kaga muna,
1: kaga muna nga nagarokop man ta mga illegal laging
0: na
1: partner bangod, nga waay na may mahawid nga mga kahoy sa aton kabukiran, ti kita nyo tong gulpi nga mga pagbaha sa ibang nga lugar, partner.
0: Grabe, no?
1: No?
0: Eh, ano lang nato na? Ang sa may area sa Luzon.
1: Sa Luzon?
0: Oh, could you imagine that? How many years that wala silang experience ang amo nga baha? Pero amo lang tong ulan, ha? Wala sang bagyo.
1: Oo.
0: O, ibutan tayo, there is a slight igo sang bagyo. Pero ang igo sang ulan, puwerte ka damo. So, what happened to them? So, lantong wasubong kay... bangod wala matagal naton sa importansya ang pagtanom naton sa aton sining makakauyan or base naubos na dito utod sa ibabaw sa aton sining kabukiran.
1: Kung nagautod ka mo, siyempre dapat may nagakaigo ng mga permiso kag may mga regulasyon dira aton sining DNR. Isa na dira partner, kung magiutod ka, may tanom ka.
0: May tanom ka.
1: No?
0: May tanom dapat.
1: Pero mas nami, kung wala ka mo maginautod, sige tanom.
0: Sige tanom. Na, amo na ang pinaka the best.
1: O, galing kay kinhanglan taman ng
0: kahoy. Kaya nang tawa bala? Ang pagpadako, sunan, pila yung katuwig. So, tama lang hambalin mo nga, okay, mas ma-okay pag kaya, kung tanom lang, wala utod.
1: Pero kung may kwaong kita, dapat maibulos kita da.
0: Siguro mo namin, ganyan guro partner, kung isa ka puno, 1:5 ang itanom mo, no? 5 ang itanom mo ng kahoy, sa isa na kagin utod.
1: At basta may lugar da, tamni.
0: Tamnan. Ang iban ganyan, gina-encourage ang iban, na magtanong partner sa mga fruit trees. Kaya bisan ni Atos Lacono sa kagubatan, may mga fruit trees na matubo, mas marami. At least may
1: partner.
0: Kulukan nun pa dito, ang aton si Mokotoran. Anay ka, ako na nani partner pa idugang pagid, no? Nga balita, ining aton si Gapon na in relation sa project kapistawayan na to, no? With regards sa safest communities or safe communities, stronger families and peaceful especially dito sa may siyudad sa Rawas. Masobra partner, ha? Masobra sa 20 ang loose firearms nga voluntary nga ginsurrender sa Roha City PNP starting August 1 hasta sa subong. Kay bago ko lang na istorya ang aton sining FISAGS PNCO in a person of police staff sergeant Alexander Andas, no, sa Roha City PNP. Of course ini sa pagpangunaman sang amon sining happy sang Roha City PNP Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. sa pag-convince kag pag-inganyo sa aton sini mga barangay opisyales diri sa may siyudad sang Rojas nga isurrender ining mga loose firearms, ining mga hindi lisensyado nga armas lutang paagi sa sining mga barangay kapitan, iilas ni nga i-explain sa ilas ni tagsa ka mga constituent sa tagsa ka barangay through campaign nga i-surrender ining mga hindi lisensyado nga armas lutang, no? So kagaina na istorya ko partner ang aton sining official expense yo almost 20 barangays na, no, kay man ang Roha City 47 mo. So 20 na ang naghatag sang ilas ni nga mga surrendered loose by arms. Ate, kung mag-20, kontesite, may 20 pa. So, pero, ang unit sang loose firearms nga gisurrender sa aton sa Roha City PNP, as of this time, yara na sa 24 tanan ka mga units sang loose firearms, no? So, ginasigahom naton partner, sang Roha City PNP, of course, ginasigahom sang aton sininga hepe, Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr., nga madugangan pagidini, no? Ang pag-voluntaryo nga ginasurrender sang aton sinitagsa ka mga barangay opisyales diri sa may siyudad sa Roha sa sining mga loose firearms, no?
1: Kagalaom kita partner nga hindi lang isa kada barangay.
0: Oo.
1: Kung damo da mas maayo, no? Kada barangay nga mag-surrender kamo.
0: Yes,
1: oo. Kay para niya sa inyo.
0: Oo.
1: Nga man, hay base kon itiro pa na sa inyo da.
0: Amo gid. Kagang isa pa gidiri partner. Tama nang balmo itiro itiro sa ibang sa aton mga kultura no. Ang ibang diri basi kung madula bagod man na nabiktima ka mo sa mga kawatan. Makita tong armas kag itira si mo.
1: Na
0: mo ning mga delikado. So that's why gani sa aton sini kampanya no. Ini regarding man sa aton sining project Kapistauhayan sa aton sining halandon nga provincial director nagapasalamat gi kita no sa aton sining mga barangay officials nga sa gihapon na ang ila sining wala untat nga pagsuporta sang proyekto sa aton sining Kapis Police Provincial Office sa aton sining Philippine National Police nga hinuon ang aton sining mga kotoran nga i-voluntaryong nga i-surrender ining ila sining mga loose firearms no. Ginapaagi na aton partner sa aton sining barangay officials kay bangod na hadlok ang aton pila ka mga kulturan nga nagahupot sini no. Now amo na gani nga ang aton sining mga kapulisan subong nagakadto per barangay kay para makita nila nga ang aton sining mga kapulisan eksido gid sa sining kampanya no. Tama nang hambal mo nga i-surrender nyo ini kay ngaman base kung madisgrasya ka mo or basi manuktok ang aton mga otoridad.
1: Man.
0: May dala
1: nga papel.
0: Kag, i-search ang inyong puloyan. At tandaan nyo, mabudlay ka magbulubugat ang ining daan nga kaso.
1: Kag, basi mamulag-mulagan ka mga may pulis na kag bumato pa ka mo.
0: Abaw.
1: Basi bala kung lain pag madangtan nyo.
0: Pahilayo lang. So, muna, kag isa pa. Nagailapit kita sa aton sining barangay ni Iske Election, no? Of course, pag basta may mga eleksyon kita dere, araw na yung aton sining Kumilek Ganban. Babulubog at ina nga penalidad sa aton sining makotoran. Kag isa pa kita, no? Gamiton sa hindi maayo. So, amo na gani, nga aton sining mga kapulisan, mismo na nagakadto sa inyo tagsak ka mga barangay, naghalin sa ilas ni tagsak ka police station, manaog, makadto sa inyo barangay, kag makipaghinun-anon sa bilog nga barangay officials kung sino man ang barangay lang nga pagkakatuan kag encourage no inganyohon istoryahon no ang aton sining nga mga pumuluyo nga ang inyo sining nga ginahuptan nga mga indilisensyado nga armas lutang isurrender nyo sa aton sining nga kapulisan no. Isa pa gid partner ining wala bala marinyo naton nga mga firearms
1: yes.
0: Na isa pa gina isa pa gina nga ginakampanya man naton nga kung ang inyo nga mga firearms nga wala ninyo marinyo pero ina may papel consider na nga loose firearms kay siyempre wala mo marinyo mo ang inamis nang ahimo ninyo i-surrender or i-voluntary nyo nga ipa keep safeing or taguon ipatago sa aton sini nga FISAG sa PNCO sa tagsak ka mga municipal police station kay manhatagan man kamo sina sa nagakaigo nga papel no nga ang inyo sini nga firearms nga wala ninyo maparinyo ginpatago nyo na yung ginapakip safe sa aton sininga kapulisan sa anuman ka mo nga bayan sang munisipyo or banwa. Kag inataguon ninyo, kay kung once nga marinyo naman ninyo, ibalik naman na iya sa inyo sang aton sininga mga kapulisan.
1: Damo, gid, sang mga posible nga ikapahamak mo kung hindi mo pa napag-isurrender.
0: Amo, gid, amo, gid.
1: Limbawa, amo na tahambal mo kina, magsulod ang kabataan. Kawaton imo posel basi itiro man sa imo or itiro sa iban matrace nga imo posel doble bukol mo.
0: Amo gid kay ang isa gani department tandaan mo to bala. Atong mga cases ang mga eskwela involving minor.
1: May no? May sarap tong ginang tagiya partner.
0: Ginkuwa to eh ginatag ginahupot to sang ilang mga
1: pamilya.
0: Nga ginkuha, ginggamit no. So isa ini ka mga ginalantaw pananawan sang aton sini kapulisan sa dari sa may Kapis sa Police Provincial Office kag mismo pananawan man sang aton sini halandon nga provincial director nga igasurrender niyo ini kay agod malikaw sa anuman nga sahi isang aksidente kagamiton tama nang haba ni partner ko gamiton ang ining armas lutang sa indi maayo no.
1: Kita mo partner may babalitaan kita utod gintiro sang iya utod.
0: Oh na kita mo.
1: Bayaw gintiro sang iya bilas or mga bayaw mga muna bala partner pamilya. Kuno wala to posel. Kundi nagtinapungulay lang to anay kung daw hindi ginatunggan.
0: Amo gid.
1: Oh, hay may posel mo.
0: May posel.
1: Hindi maniro. Amo nang kwanda, amo nang kun wala kasagahupot sina, hindi na matabo.
0: Ba, tanda mo tong natabo sa may area sang tapas. Hulin gan lang to gani, nahulog to, naigo ang bata nga lapsag.
1: Oo.
0: Ito ba? May ara pa gid.
1: Ikaduha na, daw tapas or sa
0: Hamindan?
1: Hamindan.
0: Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan, Hamindan. Ikaduha na to, partner. Tapos sa iyang mismo. Oh. Kaya ang isa to, ang iya lulo man lang nakamitar sa to, nakaigo sa to, aksidente nga natiruhan. Kung hindi isa, nagatindlo ka na armas, bata mo karon pumalapit sa tubangan mo. Bo, pailayo lang, no? Ina nga mga nakikita naton kag nabalitaan, especially na experience niya sa aton sini pula ka makotoran. Hopefully nga hindi matabo na sa aton.
1: Okay man partner, mga bata sini delikado na. Expose sila sa social media, kita nila kung
0: paano nila ton. Oh, mugid.
1: Amo na nga kinanglan gani, mga minor na hindi pa ni pwede sa mga social media dapat gani. Kay makita nila ni nga kung paano ni magtiro-tiro.
0: Tiro-tiro.
1: Tiabi nila hampang-hampang
0: lang. Hampang-hampang lang.
1: O, gali kayo malupok na, pati patay ka na yung maiguan ka sini.
0: Amugid. So, hopefully, sa aton man sining mga ginikana, no? Okay, we're talking, kagay na, loose firearms, wala marin yung armas. Ibutang tabi kung lisensyado. So, sa mga lisensyado, nga mga kautoran na ito, nga may ginhoptan nga armas lutang. Lisensyado ha, taguan nyo ang inyong armas lutang nga hindi makitaan sa inyong kabataan. Importante gini na. No? Kaya amuna ang isa ka mga panugyan na ito para hindi magkuha or matintar ang inyong mga kabataan sa pagkuha sa inyong sining mga armas lutang. Kaya una bis, wala na sila kabalo kung paano na iya gamiton. No? Nakikita lang tuod nila ina sa mga social media, sa mga pelikula, pero ang aton sigali yang purpose tani is for pangapin sa aton suninga puluyan, pero ang natabo te may na disgrasya pa. So hopefully nga hindi na matabo, no? That's why gani nga may mga proposal eh. Ang aton sininga DILG to visit if lang ha. Kung bisitahan ang aton sininga mga kotoran nga may ginahoptan ng armas lutang to check kung ano ang gatong naton nga security measures nga ipatuman nila kung paano mas secure ang ila sining mga armas lutang nga hindi makita sa ila sining mga kabataan or makabot sa ila sining mga pamilya. Ay pinaka importante gina. So but right now it is still debatable kaya ginalantaw pa kay of course ang aton man siniya nga mga kautoran they are train naman, no? Especially kung gakuha ka lisensyado or imus ng LTAP. Matamo ka na partner magyan nga mga ano pa, nga proseso. Mga proseso. And even though gina-question ka pa da on how you handle, how you secure sang imus ng firearms nga wala sang may ma-aksidente or makuha abi sang pila naton ka mga kuturan. Importante gina.
1: So gala, om kitang damo bagid sa higa surrender ha, sa mga nagapamati, subong sa aton, kagpabala na da ang inyo sininga kilala nga may ginoptan ng illegal nga mga armas, nga surrender na. Kay base na, no, nga, muna gani, ituktoko na kamo, kag may papel sang search warrant na para sa inyo.
0: Oh, kabudlay ha. Okay? Lapit na mga daan December. Kabudlay kung nara ka sa sulod sa karsel.
1: Kasi sa karsel ka mag Christmas, no, so masakit man. Okay, so kabay pa nga galaom kita ang inyong kapulisan nga mag-surrender kamo, mag-augyon kamo sa sininga programa para sa atong sininga katawhayan.
0: Kagali part na ginapalabot sa amon sininga hepe ni Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. ang iagid nga pagpasalamat no sa bilog nga kapitan sa kapitanis sa Roa City sa 47 barangay no ang iban naghatag na sang ilas ni or nag-voluntary surrender na sang sining mga loose firearms kag ang aton sining hepe ginapalabot gid sa aton si makuturan nga ihapit nyo sa inyo sinitagsa ka barangay kapitan or opisyales ang ining mga armas lutang kay kami na ya mismo
1: makadto kami ah
0: kadto gid kami ya so kita kita oh, kita nga mga kapulisan no makadto gid tawagan nyo lang ang aton sining mga kapulisan either sa din man sa first district sa second district kun sa din kamo no ang mga munisipyo nga natungdan tawagan nyo lang ang inyo sining sa mga opisyalista tawagan nyo lang ang inyo sining mga kapulisan kay ang inyo nga mga kapulisan amo ang magkuha sa sining mga loose firearms nga ginasurrender sang inyo sining nga mga constituents sa tagsa ka barangay no hindi yun na pagbitbiton pagkadto sa aton sining nga police station aton na yung kapulisan mismo ang madagon-dagon pagkadto sa inyo sining barangay para man nga kuwaon ining mga ginasurrender nga mga loose firearms pagi sa aton sining nga mga barangay officials
1: tawgin nyo lang kami no labi na gidira man sa may banwa sang Panay no nagalaom kami nga
0: pila ka barangay na inyo partner sa Panay
1: Te, amo ni gani, kay gamay lang diferensya ta, 47 kami.
7: Wow!
1: 42 kami.
7: Oh!
1: Lima lang diferensya.
7: Lima lang, ha? Oh. Sige.
1: Naton, so, perti man kalapad, ra.
7: Kalapad,
1: ang nabanwa sa kanamay, panay, kadamu-damu man sa barangay partner. Pero, ang sa kadamuon ka barangay, daw tapas gidi partner.
7: Oh! No, bigyan tapas.
1: Kaman 58 kabarangay.
7: Kabarangay tapas. Tapas.
1: Oh. Isa pa lang kabarangay partner dako Pasarwa City.
7: Oh.
1: Wala naman na.
7: Oh, kita ko.
1: Ruwas utso.
7: Ruwas utso.
1: City
7: lang. City lang mo. Utso. Utso.
1: Okay. Eh, joke lang na. No? Barangay Rojas inada. No? Pero nanda na Ruwas utso.
7: Got it, bud.
1: So, muna nga naga laom kami nga inyogit kami bilugan para ini sa aton tanan.
7: Oh. Ha? So suportaran ta ha ang aton sining project Kapistawhayan sa aton sining Capiz Police Provincial Office.
1: Thank you, good afternoon mga sir. Leo John Billiones, thank you again sir Leo. Bin Giovannas, good afternoon sir. Ma'am watching from President Rojas of MPS, God bless PNP. Thank you sir Bin Jo.
7: Okay, Ari. Diyan, Ambils Siloso. Hello mga sir, mayong hapon nagapamati di sa Ambils Choice Luktugan. Mayong hapon gid Jenna Ambil Siloso.
1: Thank you, ma'am. Kag of course si classmate mo ni partner.
7: Classmate
1: ko si Rodney Dordas from Anyon MPS is watching. Thank you, sir.
7: Okay. Halong ha mga kapulisan ta sa Mayon, halong gid sa duty kag sumaman atong mga kapulisan dira sa may President Rojas mayong hapon gid.
1: Tin Gobs, God bless PNP. Thank you so much, Tin Gobs.
7: Sa Tapas MPS ni si Tin Gobs, no? Mayong hapon dra sa aton sini nga mga utod nga pulis dra sa Tapas kag halong gid sa duty.
1: Inday J. Diaz, happy Sunday mga sir. God bless po. Watching from Novaliches, Quezon City. Okay. Si ang
7: malayo-layo.
1: Pani misis pakaisa yan eh.
7: Okay.
1: Kadawa. Sige.
7: Sa, okay. Mayong hapon man, kag Happy Sunday. Oh, nag-message kita concerning Manghodo sa may Santa Rosa, Laguna. Kaya nga, concerning pinalangga nga Eloy, ato dito subong nagpa-opera sa mata.
1: Ay.
7: Oo. So, okay naman, kag thanks God, kay okay na ang yasning operation, but it needs a follow-up check-up daw. So, mayong hapon ra sa monsining pinalangga nga Eloy, sa kay Presella Fili Aguirre Arcangeles dra sa may bayan sang Santa Rosa, Laguna. Kag subong man sa considering little sister, ba little na kay big na ni gani. Sa kay May Arcangeles Gatdula sa yas ni nga husband sa kay Bayaw James, sa mga kids niya da no, sa kay MJ, sa kay Priyana, kag subong man sa kay Jello, the little president, mayong hapon gid. Kag sa kay manang nila Chacha nga nagapamatigid subong. So mayong hapon gid. Kag subong man sa kay classmate to Renz Bernaldez. Basta ligato kin na tamyo to sa subong tamyo wanta naman sa
1: hasta na ni mag-retire ta sir.
7: Kay basta
1: tamyo
7: na. Igani man. So mayong hapon kita sa kay amon sining senior kag subong man classmate namon GLC SLC. No, sa kag investigador sa ang President Rojas, sa kay classmate namon da Police Chief Master Sergeant Renz Bernaldez. Mayong hapon gid kag halong sa duty sa aton sining mga utod nga polis, no? Dara man sa may bayan sa President Rojas.
1: Okay, okay. Sige, pa? Partner,
7: may talamyawon pa ta?
1: Wala na siguro partner.
7: Oo, ang ano gali ha? Ang sa liwat ang aton sining mga kauturan, amon gigali nga gina-remind kamo, bao. Ari ka kay total machimpo pamanta. Ang aksidente partner sa dalan.
1: Oo, bao.
7: Nagali gadto. Tuman kadamo sa aton sining mga kauturan ang involved sa aksidente, no? Kahapon may isa na naman kakabuhi ang nautas, no? Sang aksidente. Dari sa may bahin man niya sang area sang siyudad sang Rojas, no? Kag muna gani nga sa mga nagliligadong adlaw may mga kaso pagkikita sang pa-aksidente man. Ka hindi tagid niya nga malikawan, no? That is why nga sa aton kampanya gani sa aton sining mga kapulisan nga dapat maghalong gid sa pagpadalagan sang inyo sining nga mga salakyan, motorman o kon mga bihikulo. Kay bangon nga daan ang aton sining kabuhi isa lang gid. Could you imagine, no? Dito sa inyo partner may aramantong aksidente.
1: May nadula man nga kabuhi bangod sa nagamotorman. Aksidente man partner, no? Kag usually kalabanan partner ga motor waya bi ga helmet.
7: Way helmet. Oo.
1: So amo nagyapon nga amo gani tani ko naka helmet lang posible ba si way ni mapatay siya mo na pala. No, so amo gani nga ga remind kita way tagakataka sa mga checkpoint, sa mga leaflets natong ginapanghatag,
7: hatag,
1: sa mga, mga rekorida naton, ganiman kita nga helmet gid ka mo. No, para niya sa inyo.
7: No, madam, muna nga daan kita partner na ihibaluan kag subuman kada adlaw, no? Pag makita naton nga there is a reported person nga aksidente ang iginimbolbaharan kag upon the checking of the IAS ni nga injuries a very serious fatalities. So amugina tama lang habal mo kay nagligad tong adlaw may utod man kita nga na aksidente self-inflicted lang tuod pero wala sa helmet ang masubo kay ang iya ulo lumampos gidya dito sa may isa ka concrete barrier
1: na naman gani so remind kita sa inyo no nga always isuksok gid ninyo no amon gani kay damo gigitan kita ang isa may helmet wala maginatakod pabalik-balik kita ang remind sila
7: may partner. Helmet pero sa siko
1: man,
7: wala no? Sa ulo
1: tapos ara sa U-box
7: oh.
1: Okay may lagko nga mga motor nga igo. Sa U-box nila sanggin sita mo na tiga helmet lang kamuya kung may checkpoint, kung may police, kung may HPJ, kung may LTO.
7: LTO.
1: Hindi niya mo. Helmet kaya para sa security mo, safety mo.
7: Amo ganin na eh. Kaya kita di balik-balikon, kag sulit-suliton tamang gapong partner. Gina-remind ta sa aton sining makuturan, especially sa subong, ang mga nagapamatidra, no? Halongan ta ang aton sining kabuhi kay isa lang gidin eh. Halongan ta ang parte ta sang lawas ta kay wala na iniya sang spare parts nga pwede ta mabakal sa market. Pag mautod TL mo, may mabaklan ka pa to, wala na. Mautod ka mo, may mabaklan mo, wala na. Eh paano ka mautod ulo mo? Mabuhi ka pa? So muna gani ang amon siniyang gina-remind sa aton si makotoran. Halong kita sa pagpadalagan kag kung pwede lang hindi magkaskas padalagan. Kay bangod man kung bisan ang aton mga kotoran nga nagahalong sa pagpadalagan pero ang ila kaloyo grabe magpadalagan kag kung hindi na makontrol ang ilas ni nga gidala nga salakyan basi sila pa ang maaksidente kag maiguan pa ang inyo sininga kaloyo sa kalsada. So ang pinakaimportante dire always presence of mind, no? Likawan nga mag-drive kung nakainom kita sa makahulubog ng ilim nun. Or mulain ang aton pamatsyag. Ihatag sa mga utod naton or abya naton nga arapang presensya sa pagdala sa inyos ni tagsa ka mga salakyan or, sa, or mga motorsiklo man para malikawan naton ang disgrasya. Kung tayo, hay lang partner mo pagpadalagan, bisa may tumabok ka ido, maka-apply ka preno, hindi ka matumba. Pero importante, kid, may helmet ka, kag may lisensya ka. Amo okay. Ginang pinaka-importante dira.
1: Okay.
7: So halong ha? Amo na. Ang aton sini nga ginapanog yung permiso aton sini makotoran partner.
1: Kabay pa nga isa puso nyo gid na nga hindi lang nga magtuman lang kamo kon ara sa checkpoint, okay?
7: Amo gid.
1: So, alas dos na kita partner.
7: Sige. Partner ha, ako nga lagi natamyo da si Bongbong, Babong. Dira sa may ingkong karwas mayong hapon gid ha. Kag salamat sa pag-suporta diri sa K5 News FM. Partner, ang aton sining mabilin sa aton sining mga utod nga pulis kag sa bilog naton nga mga kauturan nga palangga ginaton no tandaan ginyo sa Matthew 5 verse 9 nagasiling blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God kag sa Matthew 5:10 o 5:10 naman nagasiling into a world of ugly with the violence and hate Jesus sends us as a peacemakers amen.
1: Salamat gid sa inyong pag-upod sa amon sini nga pagpangalagad. Of course, thank you so much K5 News FM. Sir John dito ga aton sini nga program assistant. Of course, Ma'am Amy Orleans Birondo Station Manager. Thank you so much, Ma'am. Sa ngalan sang Capiz Police Provincial Office ang inyong nga mga alagad.
7: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
1: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa Capiz Pulisya,
7: balita para sa masa.
8: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TTX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tilang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
11: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo ini ginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
11: Ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
9: TTX 500.
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kauputa sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
12: Sa usaha?
11: Do binder ni sa doc. Ang iya ni gina example, ang imobla nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
12: so amo nang telomeres.
11: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na, no? Hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly dok, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi dok.
12: So sa kadation gali Sir GP nga naga-divide ang cellula, nagagamay ang
11: telomeres
12: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine pala Sir GP kun 75 years nga constant nga cell division,
11: sige-sige nga cell division, ano,
12: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na maka-divide ang cellula kag mangin inactive.
11: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
12: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
11: Oo.
12: DTX 500.
9: DTX 500.
13: 27 lot, 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sang una?
13: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
11: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
13: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
11: Okay.
13: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imong blood pressure?
13: 180 over 100.
11: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
13: 120 over 90.
9: TTX 500.
12: Ang problema Sir GP kung kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
11: Amo na.
12: Dira gid importante ang autophagy.
11: Autophagy.
12: Kaysa autophagy ya pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
14: Correct. I-recycle ka.
12: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
11: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
12: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
11: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
12: Grabe, no?
11: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell correct die, why na sang mabulos?
15: When the cell division.
14: Last gasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
11: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka gaalaga sa imong nga selula nga hindi siya maguba.
14: Though ano, though safety cap.
11: Safety cap siya, no.
12: Grabe, no. Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imong nga selula. Muna Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula hindi dali matigulap. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomer. So, gusto lawig imong pagkahubin DTX 500.
11: Pasimple lang magali, no?
12: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
16: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
20: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
21: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
16: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
16: Mighty C, epektibo, garantisado.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
27: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
27: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
28: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
30: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
30: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata ka ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balay nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mag-abuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: May go bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
13: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Dikasin.
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News

0: News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
8: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong, kamusta?
7: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: Yay! Five galinha one time!
1: Pre, sa una, blang ang mangranon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko, pero sa subo nga pigado na ko, nagkakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
1: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: Hey, hi, galing one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Jules 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo.
12: Si Urge at Trangkaso.
17: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty.
17: Panlaban mo,
12: Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
7: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
25: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
27: Extend
26: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
27: Extend
26: Supplement for Men.
27: Muling binuhay.
0: binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
3: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. May malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
27: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
29: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
32: News FM.
33: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
34: D3 Bio.

0: five Galinha One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: E3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
4: Ang Visio,
6: nga may D3.
4: E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
9: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
11: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
11: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, saka sales rep.
17: So una,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosan. Baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
11: Extend food supplement for men.
15: DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
23: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500.
15: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Nay! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalang dunong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na
9: DTX 500 Mighty C
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C
9: mabaka nga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's one nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo ako, pag-sip on.
12: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
1: Luto na!
3: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
19: Ganito ako!
1: Tigasi!
19: Tigalapa!
1: Tigasay!
19: Tigaplansa!
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
1: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
1: Ang extend!
19: Supplement for men!
1: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
1: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang exact. So, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
27: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
31: News FM.
32: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
33: D3 Bio.

0: five Galingawanta.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, five Galingawanta.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX? DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500!
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
6: May ilonggo sa strand?
5: Dumudlayan ko, no?
7: Malayan.
5: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
6: Isa kahigot, ha?
5: Isa ka banting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
6: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
5: Husto.
3: TTX 500!
8: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
8: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
8: Huwain ni ko ginibatya maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
3: DTX 500!
6: Do pareo blaser GP nga huwag paputo copy ka, ang punta sa litras ang band paper, di ba dala.
5: So hindi na mo ang information?
6: So, meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot na 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
5: Hosto.
6: Sure na ya?
5: Oo.
6: Inom ka DTX 500, kumaitis eh? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
5: Sang bagong mga cells, ano?
6: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
5: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell ko na.
6: Ang lain, wala naging dyan information, among mapatay nga mapatay na lang.
5: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
6: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
5: Husto. So amo na, Dr. Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
6: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, di normal may oxidative stress.
5: Husto.
6: Target niya ang telomeres.
5: Ay!
6: Meaning, kung wala ka gaka kaon utan, wala kang kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
5: Oh.
6: Kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
5: Husto, Dr. Ramil.
6: Dari na ito mention din, Sir GP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
3: GTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
7: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa ako.
3: GTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan.
3: Max4 Biotic.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
3: Max4 Biotic.
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtagal.

0: Pinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
17: A
10: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Pre, sakato lang kahoyo. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay,
13: namit na gitsa ako nga mat.
4: DDX 500, Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, parmi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
4: Excel Food Superman for Men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayos. kaayo gitang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na na!
3: Hey! Hi! Galingawan time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akon sugar. The best gig ang DTX 500.
10: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
10: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang ginat
0: target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaom magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang pala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
0: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa
1: Kapsule mo, baby.
11: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis
7: Juanes. Madalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo ng ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga mga suki, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kag sa tanan nga tagpalamati, sa tanan nga palatuntunan, sa aton nga palangga nga istasyon, K5 News FM, sa gihapon, sa sining at iyon, aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan sa tanan nga mga pagpakamayo sa kada isa sa aton. Kaway pa, ngayara kamo sa ikayang lawas, nga pirmi naton ini ginapangamuyo, pirmi naton gina pangabay nga aton gin atipanon, aton halongan ang aton ikayong lawas kay amugin lang ni ang aton nga kapital sa aton nga mga buluhaton. Mangranon ka man, pigado ka man, ang aton nga kapital, ang imo nga kapital, amugin lang ang aton ikayong lawas. Kay kun wala kita ikayong lawas, kadako nga problema. Pero labaw tanan, hindi tagid ni mahalungan maayo kung ang aton espiritual, aton na pabayaan. Amo na nga, ang una sa tanan naton gin nga tipanon, the first place, ang permi naton ginasulit-sulit nga mga pulong sa aton ginong Kristo nga siling niya, seek ye first the kingdom of God is righteousness, and all these things shall be added unto you. Amo na itugang ang tanan nga mga aton kinahanglanon, basta nga kita magauna sa pagpangita sa iyang ginharian kag sa pagkamatarong. Kay kon maaton ina, may arat na kitang gahom sa aton kagulingon nga mahimo naton ang iyang luyag nga pagahimoon naton para sa himaya man niya kag para man sa aton ikaayong lawas kag kabakod sa ang aton nga pagtuo sa aton nga pagsalig ilabi na kung maglabot sa aton ang mga pagtilaw sa kabuhi. Manang importante permi, aton ay permi ginasulit-sulit diri kay amugid na ang tinutuyo sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Siyempre, reformasyon sa espiritual, reformasyon man sa physical. Kay kung aton ini sa mahimo, aton ang tiyandihan, sigurado, hindi lamang mapusla na to sini nga kalibutan, kundi sa kabuhi nga wala katapusan, sa gintigana, sa Ginoo nga ginharian, nga ginpreparar ni Kristo dito sa puluyan sa amahan, mansions in His Father's house. Manang importante ka tama magkotoran, mag-abyanan ang aton nga palatuntunan. Manang kamungan nga pamati permi, take note, aton ginisya pamatian, kagpadayon kita nga mga muyo. Sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa purong sa Ginoo, sige hapon mga muyo anak kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito kami ay numadulog sa inyong mga luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Kalusugan at panahon, gayon din sa pinapagamit mo na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Rokamilo Oy at pamilya, bawat pamilya na magkinatawan at sa mga kawani sa himpilan po ito. Nawa kami ay maging karapat-tapat sa inyong mga pagpapala at kami man ay maglingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat aming samudalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Padayon kita maguturan sa aton nga pagtuon sa Revelation, sa Revelation 1-2, chapter 2, kag ang aton ginatalakay subong amo na ang pito ka mga iglesia, pero aray pa kita sa ikatatlo na. Natunan na naton ang Episo, ang Ismerna, ang Piag, ang Pergamo, natunan na naton naton siya, dayon ang Thyatira, ikaapat na ni. Amo ni ang malawig nga periodo sang simbahan or iglesia. Naman, aton na lang nga unahan ang period sang Thyatira is alin sa 538 AD hasta sa 1798 AD. Amutang balon, hindi magnubo sa 1260 ka mga adlaw or mga tinuig. Kay in prophecy, days represents or stands for a year. Amo na sa propesya, propesya man siya ginpakita ni Kristo dito kay Juan, pagi kay Gabriel. Amo na nga diri aton nga ginausisa kag aton nga ginatunan. Amo na nga ari kita na sa simbahan or iglesia nga Thyatira. Thyatira sa Bisaya, Thyatira, Thyatira or sa Hiligaynon man. Amo na nga kun basahon naton ang bersikulo 18 sa kapitulo 2 sang pinadayag or bugna nga siling. Kag sa anghel sang iglesia sa Thyatira isulat, ini nga mga butang nagasiling ang anak sang Dios, nga ang iya mga mata kaangay sang dabdab sang kalayo, kag ang iya mga tiil kaangay sang mahining nga saway. Ginasulit-sulit ni Apostol Juan sa iyang gisulat kay iya man ni una nga nakita. Kung nadumduman ninyo nga ginabasa naton ang Apocalypsis or Revelation 1 verses 12-14, amo ni kaya pos kada padalan niya sa sulat, kaya amo ni ang baligin bilin ni Kristo pagi kay Gabriel dito kay Juan. Amo na sa kada sulat niya sa mga iglesia sa mga panahon nila, biskan nga wala na si Apostol Juan sang panahon nag-exist ini nga mga iglesia, kay siyempre napatay man siya sa year 100. Dayon ang base matingala kamo Nga nagsiling kita nga mensahe nito nga patay naman siya. Ambot ng balon, bisan napatay na si Apostol Juan, pero ang iyang sulat nga para sa ila, active. Kangay ba sa atong subong? Nga ang nabalanta ang creation halin sa Genesis. Nga kadugay na 6,000 approximately years na. From creation down to our time, approximately 6,000 years na. Pero nga ang nakabalo kita. Kaya simpre, ang mga ginpahiran sa balaan ng Espiritu, ginguidan sa balaan ng Espiritu, inspired by the Holy Spirit, ginpasulat na sa ila. Halin sa pagsulat ni Moses sa lima ka mga libro, from Genesis to Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, amunang lima, dayon sa mga patriarchs and prophets and apostles, amunang natingob ang libro nga King James Version nga 66 books. Kabalo na kita sa history. Sa muna nga, diri, ginpakita. Now, ginlaragway diri, atong libaton pagmasa ni Apostol Juan, nga nagasiling siya kag sa anghel sang iglesia sa Tiatira, isulat, ini nga mga butang, nagasiling ang anak sang Dios o si Kristo mismo, nga ang iya mga mata, kaangay sang dabdab sang kalayo, kag ang iya mga tiil kaangay sang mahining asaway. Nabaluan ko ang imo magbinuhatan, kag ang imo gugma, kag ang imo pagalagad, kag ang imo pagtuo, kag ang imo pagbatas, kag ang imo binuhatan, kag ang naulihi manginlabaw pa sa nahuna. Terrible ang pagdayaw, pag-appreciate ni Kristo sa iglesia nga Tiatira. Kaya nabalaan ni Kristo kung ano gid sila katutom. Pero, apang may pila ako ka mga butang batok sa imo. Tungod kay ginatugutan mo ang babae nga si Jezebel, diri naman ang kinaiyan ni babae ni Jezebel, nga asawa ni siya ni Ahab, nga nagatawag sang iya kagulingon nga manalagna. Bow, may mga nagpakadlag manalagna gali, pero hindi man matuod nga si Jezebel ni literal nga asawa ni Ahab or Ahab sa panahon ni Elijah, kundi ang kinaugali. Nga man, kay nagtawag siya gulingon nga manalagna sa pagpanudlo kag sa paghaylo sa akon mga alagad sa paghimo sang pagpakighilawas. Bow, kalaway no, kung literal siya. Now, kag sa pagkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sang Dios. Amo na gini ang isa sa dako nga problema nila, halos nga mga tao sang una, bangod nga nagapadan na mong ganing hasta subong arang yapon, kaya nga aman, amo na ang problema sang una. Ha? Ang pagpakigilawas, ang term din ang gamit, fornication, butang balon, living without holy matrimony is fornication, ang sala. Kaya ang adultery, amo man ang pangin babae or pangin lalaki, sa Bisaya pa, pagpangabit. Oo, di ba? So, amo na nga diri, kinpakita kay kumon na ni siya ang balatian, halin pa man sa una, ang adultery, kag fornication. Kung liwaton, fornication is living without holy matrimony. Kita ay lang kamo, wala kamo kasal, that is fornication, kang ilaran sa tabangan sa Dios. Or, halimbawa nga, mga nagapangabit, pero dubli na siya. Kung may asawa or may bana, siyempre single ang imong gingamit, kay nahaylo sa imong kwarta, amo na ang bali sa side sa babae, siyempre adultery. Pero fornication man, labi na sa may bana, may asawa or may bana. Now, karon, kag ginhatagan ko siya sing tiun sa paghinulsol, o say, may na lang kay maluluyon gid ang Ginoo. Sang iya pagpagigilawas, kag wala siya maghinulsol. Amo man delikado. Kabalo na kita nga sala na siya, pero kung hindi kita maghinulsol, oh, may hambalanon nga patay kang bata ka. Di ba? Sa muna nga, dayon, yari karon itagbong ko siya sa katri. Hala. Kag ang mga nakigahilahi upod sa iya sa dako nga kapipitan, luwas kon maghinulsol sila sang ila mga binuhatan. O, oh, arang yapon. Nga mambaltan ning ang Ginoo, hindi man di ba mag-ano siya sa tao. Kung halimbawa, bisan ano pa kamalain, ano kamalaot. Halimbawa, dumduman naton si Haring Solomon. Basi, wala ka mo ka basa sa Biblia nga si Haring Solomon nagsulat or rather, naghinulsol. Si Haring Solomon, sa totoo lang, nakahinulsol siya antes siya mapatay. Kaya kung hindi siya nakahinulsol, hindi siya makasulat sa Proverbs. Iyaman na ang sulat ni Hari nga Solomon, ang Proverbs. Dayon, ang Song of Solomon, natingala ka sa Song of Solomon, na damo dira nga daw ginkumpara niya ang mga paglaragway sa babae. Di ba? Pero iyan ang sulat. Dayon ang isa pa, ang Ecclesiastes. Amo na nga sa Ecclesiastes, permi na siya nga nagamit lang dito sa mga pulo nga vanity, vanity, vanity. But na balon, wala pulos, wala pulos, wala pulos. Nga man, kay wala na pulos, ang aton kabuhi diri sa kalibutan, bisan maangkon pa naton ang unang ginhambal ni Kristo sa 16:26 sa aton nabasa sa Matthew, nga wala pulos ang aton kabuhi sa sining kalibutan, bisan maangkon pa naton ang tanan nga mga butang sa kalibutan, pero madula ang aton kalag kay makadto sa impierno. Amo na nga wala pulos. Amo na nga diri luwas kong maghinulsol, ginlaragway diri mo ito. Ano yung moral lesson niya ang aton gina, ano diri, luwas ka naga tuon kita sa kasaysayan sa ilang period of time. Pero, ang moral lesson, amun yung aton dapat makuha nga mga leksyon. Kag sa 23, kag pamatyon ko ang iyang mga anak sa kamatayon. Kag ang tanan ng mga iglesia, makahibalo nga ako amo siya nga nagausisa sang mga tagipusoon kag sa mga balatyagon. O si, tagipusoon kag balatyagon, siyempre lain ang feeling, ang heart, lain ang feeling, kaya ang heart mo na mag-feel, di ba? Na? So, ako nang, kaghatagan ko ang tagsa sa inyo, suno sa inyo mga binuhatan. Anormal gina siya. Ang kung ano ang binuhatan naton, samtang ari kita sa kalibutan, labi na kung nakahibalaw na kita sang pulong sa Ginoo, iba siya sa Ginoo ang iyang sintensya, maimpirno man kita or malangit. Kaya nga aman, para maibalaan ta na siya. So dapat tatandaan nga hindi madalas pangamuyo ang sala nga nahimo ta samtang kita buhi pa. Kay may araman gani, pagtuo, araman na pagtuo, nga hindi man ato na siya manigar, ilaman na nga mo ang pag-intindi, kay diram kita halin sang una, nga bisan ano ka makasasala, pangamuyoan lang nga tani ang ara sa purgatorio makalabot sa langit. Pero luya na siya nga ina siya nga pagtuos, tutuon lang kung Biblia ang aton nga basihan, kulang na nga kulang kay damo siya maambal naton, damo siya kulang, kumbaga damo discrepancy naman. Kay kung aton istoryahon, basta maistoryahan nato na siya, matunan ta na sa Biblia, hindi kita magsalig sa sina. Munang kinahanglan sa mitang buhi pa kita, dapat maghinulsol. Okay? Ang kada isa sa aton, hatagan kita suno sa aton mga binuhatan samtang kita buhi pa. Ay kung mapatay na, hindi naman maliwat ng binuhatan. Ang binuhatan, pagkamatay halimbawa sa isang katao, kung malain, ay di, nagapanginlahi siya, nagapanginbabaye, nagapanginlalaki, nagapangawat, ay di naman na maliwat kung napatay na. Di naman na mahinulsulan kung napatay na, makinulsul pa bala ang taong napatay. Amo na nga hindi siya madala, bisan sino pa ang mga muyo sa aton. Na? Kasi si Kristo, hindi man mga muyo sa aton, kung halimbawa napatay kita dira sa sala, sa paglapas, ay di mo na nga tandaan ta na siya. Now, diri sa versikulo 24, pero sa inyo kag sa iban pa nga mga tao sa Thyatira nga wala nagatuman sini nga pagtulunan, kag wala makahibalo sang medalom nga mga pagtulunan ni Satanas, hindi na ako magbutang sa inyo sing iban pa nga palasanon. May nalang kay mong gana sa tuod-tuod lang mo ni, kung wala kita kahibalo sa pulong sang Dios, Kung hindi kita Kristiyano, labi na kita sa Pilipinas, kaya di only Christian nation in the Far East. Hindi kita nagpakunukuno nga Kristiyano, pero ang aton minuhatan gali, pagano. Kaya kung kita nagapakasala, kita nagalapas ang sungo sang Dios. Amot na malun, wala kita nagapati sa Dios, nga man. Kaya may sugo ang Dios, pero nga nga din natin siya tumanon. Amo na dara ang dapat pinakasimple nga logic. Kung nagarespeto kita sa Dios, siyempre aton tumanon niya sugo. Kaya bala dari sa aton nasyon sa Pilipinas, nga nga may ginkabig nga mga new people sa army. Ang lain nga term, iban nga term is rebuilde. Nga nga ginkabig rebuilde. Kaya nagapagigbato sila, nagkipaggira sila sa gobyerno. Kung magkita ay patyanay na yun. Nga man. Kaya hindi nagkauyunay sa balaod. Nga man, may balaod ang gobyerno. Sila sa ilang gulingon, may arama sila balaod. Karon, wala bala-balaod ang Ginoo. Sa simple nga pagsiling niya nga, hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Ako gid lang imo simbahon. O, simple, no? Ikadua, hindi ka maghimo sang mga tinibgan nga mga larawan sa langit man, sa duta, dalom sa duta, sa dagat. Okay nga man. Siya kuno, pagapang ngimon? Oh, mangimon na Ginoo. Magsilos. Ay di, buta malula na, dayon hindi mo paggamiton ang akong pangalan sa wala sing pulos. So, amo lang nagasimple. So, kung gintahod ta siya, hindi ta paggamiton ang alan, hindi ta magsimba sang mga tinibgan, hindi kita magsimba sa iban nga Dios, ay di ara ang kasuguan sang Dios. Amo na nga, hindi na siya magbutang daw sa dugang pangamang mapalasanon sa mga tao, wala kabalo sa mga padihot ni Satanas. Pero, may kondisyon sa versikulo 25. Tipigin ninyo sing maayo ang mga butang ngayara sa inyo tub-tub sa akon pag-abot. Okay. Kita, Christian. Christian nation sa the Far East. Pero nga mga damo pangapasaway sa aton nasyon. Damo korupsyon. May korupsyon ba lang? Unta kita matutuod nga nakaangot kay Kristo? Kung matutuod kita nga Kristiyano, may ara ba lang nga korupsyon? May ara ba lang pangdaya? Wala. Ay di mo na nga, kabalo naman kita nga Kristiyano kita. Sige man kita ganit pangadyo. Sige man kita pakilala nga kita Kristiyano. Sige man kita tawag sa ngalan ni Kristo. Labi na kung may mga kagamo. Labi na kung may ginkanlukan. Bagyo, baha, linog, sunog. Di ba lang? Kung ano pa. So, amo na nga, daku ang aton sa labton. Munang hindi pa ulihing tanan, hinulsulan siya. Kag siya nga nagadaog, amo ni hinulsul na. Kag nagatuman sang akon mga buha tub-tub sa katapusan, sa iya hatagan ko siya sing gahum sa paggahum sa mga puso. Abaw, daw ginhimo kang hari ay. Na? Munang, amo ni ang promisa sa iglesia nga Chatira. Kanami, no? Pero, kadam Andre disgrasya. Kag magagahom siya sa iya, ila paagi sa bilugon nga salsalon. Subong sa mga suludlan sang maninihon, magadugmok sila sa mga urug. Subong sang akon, nabaton gikan sa akon amay, siling Kristo. Kag ihatag ko sa iya ang mga bituon sa kagahon, o may ara bituon sa kagahon. Amo ni ang Morning Star of Reformation. Suno sa history, nga mo si John Wycliffe. Sa year 14th century. Kamu nga may dalunggan o nagapamati subong. Magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sang mga iglesia. So, amo ni ang laygay, amo ni ang mga pangabay ni Kristo. Na araman nagapanghutik ang balaan ni Espiritu, aton siya pamatian, kay kaiuhan gilang na siya. Amo na nga, kung ang panahon nga ginalikipan sang simbahan sang Pergamos na hamtang sing Husto natapos ini sa pagtukod sang papado sang 538 amo tumalon pag raised nag raise ang papacy sa AD 538 amo gini pag kung sa dagat siya high tide amo na ang labing kinaugali nga pag binahinbahin nga ihatag or di nabalang explanation nga ihatag sa iglesia sang Chatira amo ang tiun sang pagpadayon sini nga gahom sa sulod sang 1200 katuig sang iya pagka supremo ukon halin sa AD 538 tubtob sa AD 1798. Amo ni ang sakto nga dates nga may ara siya 1260 ka mga tuig. Grabe no. Amo ni ang pinaka pait nga periodo sang kasaysayan sa iglesia nga diri millions ang mga martyrs. Millions ang mga ginapatay bangod kay waygid sila mag-surrender hasta nga sila ginpatay. Damo sa kasaysayan, nantaw niyo bisan kadto kamo sa Google, may mga gina-upload dira ka mga impormasyon na hanungod sini. Amo na nga ang tsatayra nakahulugan sa matamis, ha? Switch milling cyber or sacrifice o kunhalad sang paghinulsul nga man na kay bangod gani sa ginahalad sila sang una. Paano ginahalad ang butang balon? Ang ila kabuhi ginahalad nga sila sang gintorture sila antes mapatay. Terrible. Ano ilang anong ginahimo sa mga nagahingabot sa ila, nagapigo sa ila? Ang ila ginahimo is ginputos sang kuton, walang kuton. Dayon na pagka damol na ang putos sang kuton, ginbasa nila sang oil, lana, oil. Dayon sa panahon sang gabi, ginhimo nilang suga sa ilang tiyatrohan. May ara na, lantaw ninyo, testingan ninyo type sa Google. So, martyrs in the 16th century. Amo na nga gilaragway diri sing maayo ang kahimtangan sang iglesia ni Kristo sa tiun sang malawig nga panahon sang kalaglagan kag paghingabot sang nagahingabot sa ila. Ining dag-on sang makahaladlok nga kapipitan para sa iglesia nga wala pagin matabo. Amo na ginambal diri sa Mateo 24 bersikulo 21. Nagpauswag sang mga reliyoso nga kahimtangan sang ila mga tumuloong. Mga kuturan, matpati kita sa hindi ng mga nagapost sa Facebook na nasiling sila sang ng tribulation daw, great tribulation. Tapos ang pagpati nila nga sila daw may rapture. Ang batang balon am na secret rapture daw sina. Ano? Secret rapture ang ina nga ilang pagtuo, pagpati sila nga sila kuno kun halibaw tutom kas Ginoo. Golpiada na lang madula ka kon kamu magtiayon mabilin ang isa nga hindi tutong. Kuhaon ang isa nga tutong dayon madula. Kay para kuno nga makalikaw sa Great Tribulation pero wala ina sing bakod nga suporta sa Biblia. Nga man, kay nagabasa kita sa Biblia for a long period of time na. Dire kita natigulang ang inyong utod. Nagabasa ko sang Biblia sa lapit na siguro mga sobra 55 na katinuig pero wala ko kabasa sa ilang ginasiling, wala sila bakod nga suporta. So, pero ang pipila sa mga bersikulo nga ila gingamit amo ang naga saysay sa pagbalik ni Kristo sa pagkanto ni Adres Ekaduha kay nagapati magkita sang second coming of Christ nga damo man babasa sa bago nga katipan or bago nga testamento. Pero ang iban nga bersikulo na gingamit nila nga gin-apply nila dito sa inang ginatawag nila nga rapture, secret rapture before the second coming of Christ. But in reality, wala na sa Biblia. Nowhere in the Bible mahanungod sa secret rapture. Muna nga diri, may ginpakita diri nga ining kapipitan nila sa 1260 ka mga tinuig may matabo sa palabuton nga mas grabe pa kaysang sa natabo sa muna. Nga man, kaya ginasiling ina nga great time of trouble. Oh, kung may trouble sa muna pero ini palabuton great time of trouble. It is like the trouble of Jacob or Jacob's trouble. Basahon naton ang Jeremias na nakasulat man sa Jeremias na 30 versikulo 6 kong 7. Sa mga nga mga oduran, magkabiyanan, na sila nga ang mga buhat, pagkamaluluyon, pagalagad, pagtuo, pagpailob, nagabaton sila sang pagdayaw sa Diyos o pagdayaw ni Kristo. Ang iya mga mata, kaangay sang dabdab sang kalayo. ang mga buhat ginsambit liwat, ang nautakos nga dubli nga pagdayaw, kag ang naulihi labaw pa sa nauna, may pag-uswag sa ilakamtangan, isa kapag tubo sang grasya, isa kapag dugang sa tanan nga mga elemento sang pagkakristiyano, ini gindayaw sa Ginoo. Amo na nga ang dako naton pasalamatan kung ara sa aton nga kabuhi ang ginamit lang diri ang pagkamaluluyon, ang pag-alagad nga katutumgid sa Dios, pagtuo nga bakod, pagsalig, pagpailob, dayon katutom sa pagtuman sa iyang kubuton, sa iyang sugwan, ang Dios magadayaw kag magaluwas gid sa iya sa paglabot sa tiyon. Pero ang aton nga tiempo naubos naman, aton anay ni sa tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, sa sigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumdulog muli sa nimoral na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines, kayo din ng siyuro kami looy at mga kawani at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming sinhi. Isamot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabagat, mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka?
5: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Kira tong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Makan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
11: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataract, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DGX 500. Bayan ko ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? Mailangaw ba niyo?
2: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang na kapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, 5 Galingawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika.
7: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. Mm. May mga studies, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil,
8: soothing.
7: O especially nga ara sa D3 Bio, mm-hmm, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na lang natapos. Oo. Ginapatay man ang mga bad bacterias nga ara
8: hindi lang dira, Sir GP, ha? Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
7: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami, wala ka sang problema sa digestive tract.
9: Gali, Sir GP.
7: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
8: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, lakaon, gaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa
9: kanya.
8: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. Mm. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol.
7: Oh.
8: Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio. Because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
7: Oh. Ang plain D3, kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3 Bio.
8: So, no, ka kung na, kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
7: Combine na.
8: So, ala-ala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
10: Hindi ka pa sigurado sa quality sa BCO mo.
8: Amo na ang bintaha, Sir Boy. Kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
4: D3 Bio!
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio. Mm-hmm. Eh, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sang monolaurin.
7: Oo, oh, gusto.
8: D3 Bio lang. Correct. Ara lang sa D3 Bio ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
7: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako ka na, why na na. See?
8: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
10: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Uh-huh. Kaya po, why ang akon pankreas?
7: Ay,
10: ang pankreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
4: D3 Bio!
10: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficient na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
4: D3 Bio!
10: That's why got D3 Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
8: Hindi siya mabankrupt, Sir Boy.
10: Hindi siya mabankrupt.
8: Oh, see? So, stop. Mas maayo mag-ano na kamo ah. Mag-detribayo
10: na. Detribayo na, no? Mag-detribayo na kamo, no?
8: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag-detribayo na sila, sir boy.
4: Detribayo! Detribayo!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Detribayo! Ang Detribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mangabuti ka. Detribayo! Health! News D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood git ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
21: Gaan. Matsoy ride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga. Ma-joyride na ta.
22: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
21: Kidya.
22: Siyempre, naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
4: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis wanted.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis wanted.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: High tennis wanted.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kag nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: maghulag.
1: Ay,
0: hold up eh.
1: Hold up, ay hold up. Ang, ay dali lang, do kilala taman ka. Ikaw man pero mega hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: GTX 500.
9: Pasami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
10: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan?
8: Mag-GTX 500 ka!
9: Kaysa GTX 500.
8: Ang stress, malikawan.
9: Pagkamurigon, malimtan.
8: GTX 500.
9: GTX 500.
11: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
8: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Kung nagnami na akong pamatya, itibugit ka tama.
8: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
8: GTX Beauty Cell.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
8: GTX Beauty Cell.
5: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
19: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five gallinawan time. Okay, class. Imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Wait, ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five gallinawan time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
5: ng may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
5: ng may D3.
6: D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500,
9: ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo.
5: Dapat
9: adlaw-adlaw protektado
5: mag DTX 500.
9: Aga,
5: unto,
9: kagabi.
5: DTX 500,
9: ang pangbawi
5: kag super detox mo.
9: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagamot. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaeng.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
20: Tigalapa.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Missy. Ang masusunod
20: sa gabi,
21: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo.
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may
0: Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
24: Basta.
19: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga utod, ano gani masami kakatabo kon magfiesta kon sa Cebuano pa kumbira, no? Punsyon kon sa Ilonggo, Sir Boy, no? Inablang may kasal, may bunyag, may okasyon, may birthday. Kinananay gini ito, do, Sir Boy. Ginatawag ina sa English, bench or benching. Ano blang benching? Ang benching, amo ni siya ang pagkaon, either it's actually excessive, no? Indulgence of anything. Pagkaon sang sobra, may hindi ini manami nga ihatag sa imo. Ano kakatabo kung tuman kakabusog? Tapos mukaon, busog ka kayo, gasakit ang tiyan mo. Your stomach pouch has its limitation. No? Dok, angay na sa, hindi na yan, pero sang batikulon ka manok. Dok Sam, nga damol-damol. Ina saya, hindi niya amo na kadamol, hindi niya gizzard. Ang imo stomach pouch, kung imo nga tiyan, tiyan, not the abdomen, but the pouch nga ginasudlan sa imong pag-aon. Diyan siya karikta from ba to esophagus, going there sa imong stomach pouch. Ang imong stomach, kung masubrahan ni sa kadamo ang content, base ang una, gaka-strain ang imong bile. gakastrain ang imo atay sang produce nga damong nga bile to that ma-neutralize ka pimpakaong katuduhumba, litson, mga fatty food. Gakastrain ang imo nga stomach to produce more and more and more hydrochloric acid.
3: Correct.
27: Kaya hindi yun na matunaw, dali-dali, Dok Sam.
3: Actually, ang pagkaon, ano kahilting ang pagkaon, basta grabe ka pagkaon nun, halat Japon naman dulot sila.
27: Ang ginatawag sila is?
4: Overeating.
3: Overeating, oo.
27: Too much of a good thing is bad. Now, ara na, na-digest mo na siya. Overloaded ka naman sang glucose kay laban nga gakaon damo, gakaon madamo kanon. Gakaon tamis, gainom soft drinks, kaya hindi party gani. After sina, ang comes pancreas, overworked na naman ang pancreas, na overworked si liver, na overworked si pancreas, na overworked si stomach, tanan is in overwork.
4: Halos tanan ng mga organ mo, grabe ang oxidation.
27: Mm-hmm.
4: Kung sa buli pa na sana, sa ano tawag ni, isang
27: kaldero,
4: perti kay tumitom na na.
27: Gusto!
4: Mayo lang, kay may DTX kan, diskubrihan ang DTX. Ang lain pa, pala, grabe ka pa kaunon, way mangay ka gainom DTX. Ang buli sa kaldero, perti kay tumito. Meaning pa, ang tanan mga organ, makita mo nga gaano.
3: Correct.
27: Kakastrain. Borrowing the wisdom of Sir Boy, when there is too much activity, there's too much need of oxygen as well. Too much need of oxygen sa cellula.
4: May oxidation. Damo latak. Damo, ano pa lang ito, biro.
27: Biro, latak.
7: Byproducts, kung sa English.
27: Byproducts, oo. So, ina sila tanan, you need cleansing and detox. Ano himuon kung tuman kakagrabi pa kaunon? At uli ang bench eating, hindi lang sila nga damo, gida. Ang pagkaon sang madasig,
4: dasig ba? Wala nag-inausap. Dasig, kaon ba? Purting ito.
7: Dasig doon. Uy, dasig.
4: Katigyo ba?
27: Lukubos ang lumpia.
4: Overweight.
27: Usto.
4: Pag overweight ka na, obese ka na, sigurado, perti na mo damo blatian
27: ng dira na nagasugod ang obesity,
4: diabetes, high blood, heart problem, even stroke, pwede na magka problema,
27: joint pains, kay di tama nakabugat sa imo, hypertension, overwork ang heart, kay nagdamo na imbis nga amo lang ni kalaba ang imo nga blood vessel sa imo arms, nagdako ang arms mo, nagdugang sa kalaba ya, nagdamo ang iya sini nga work. So hindi gid man nami ang padamo-damo kaon, padyutay-dyutay kaon is the key. I even kung si Dr. Ramil pa, mas nami gani mag-intermittent fasting ka.
4: Amo nang suggestion, Sir GP, ang dasig kag hinay nga kaon, mas nami gid niya hinayon lang kaon. Kaya it takes more or less 20 minutes kag ang imo brain magsignal, oy, busog ka na. Mas mayo pa ang mga tao nga wala sang ginkaon kaysa mga tao nga sobra nang ginakaon.
3: Correct, no?
4: Diba, dumduman mo sang pag-start sa pandemic. Kaysa mga siling tanga blessing ni.
27: Nagjutay lang may high blood.
4: Meaning pa ang sobra nga kaon, gastress ang imo, no? Ang imong mga organs.
3: Internal organs mo.
4: So, kung sobra nga kaon, medyo dublihon mo inyo mo DTX.
27: Ako nang wrap up na to,
4: dublihon mo ang, sobrahon mo ang imong ano, imong
27: mitc.
4: E, siyempre, nagsobrahan ka kaon mo. Amo ning bintaha nga kung kapasting ka, pahuway ang imong mga organ, wala sang latak. Wala latak. Tapos, aside nga wala latak, imnan pa ni mo DTX, imnan pa ni mo pure C or mitc, nag-deposit ka, hindi kasi gi-withdraw. Ginapadamo ni mo imo nga pinta, ginapadamo ang imo nga antioxidants sa imo lawas. The more nga damo antioxidants, they are reserved para sa mga inkaso nga may mga okasyon, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500!
9: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may TTX 500.
10: Kasi kapila ka maginan?
9: Sa primero katatlo sa subong kaduanan.
10: Subong kamusta?
9: Huwain niyo ginabatsi at maskin gamay.
10: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
8: DTX 500! TGX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
10: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
8: ako. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Kasakay kami ni Dr. Ramil kahapon sa Roro, na-notice ya, yan nga ang stainless din bangko. Stainless, parang hindi need na pinta. How I wish ang cellula ta stainless, no? As long hindi tayo stainless, it will always tok-tok ang aton silyo lang.
4: Dugay-dugay islan, dugay-dugay islan. Oh. Timay tani kung pareho ni motor motor parts na aton mga kuan nga, uy, lata na, tok-tok ko na imo at na isla na ito na bagpumaday. Wala, wala sang iban nga paagi lang, kundi pintahan lang naton.
12: Pintahan mo cause it protects it from oxidative stress.
27: To wrap it up, sir boy, ang pag-inom sang DTX 500, kinanglanon ginini mo, especially kung puwerte ang kaon mo. Adlaw-adlaw, hindi kay subong inom ka, daso naman kung dawlain na matsyag mo.
4: So in short, DTX 500, Mighty C, Pure C, less binge eating or less overeating,
27: intermittent fasting,
4: dako nga bagay sa imong ikaayong lawas. Ini permi na mo ni panugyan. Mag-overeating maka okasyon lang ah. Hindi nga adlaw-adlaw nang gid overeating.
27: Mas damo masakiton sa rasya kay damo pala kaon, damo pagkaon kumpara mo sa Papua New Guinea nga way bigin nakaon.
3: Oh, makamuting na kaon to.
27: Kampyon.
12: If I may add no, if you feast, ano man term nila, if you feast, then you need to fast. FF na sila, no? Kung nag-feast ka, you need to fast. So na, sa mga ninuno, tamo na yung laubra. Kaon sila, ki, ano sila mong ula, i-fix kapag kaon, they need to hunt or forage for food. So that's why they eat a lot. Pero, may advantage sila. They fast for pila ka days hasta makalabot naman sa bag-o nga food sources. Isa naman ka forest, kakatuan nila. In that way, you give your body two things. Number one, to absorb all the nutrients you have eaten. Number two, to use ketosis to basically produce autophagy para sa lawas nyo. So, kung nagpiesta ka subong nga adlaw, kailan na ang obligasyon mo sa adlaw sa imo lawas is 3 to 4 days of fasting. Hinay-hinay. Bawi-bawi lang, sir.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Sige, sa mga kautura namundang medyo limagwantang kabaho sa ilog, gamit gid sang Klinika Diofresh.
27: Nung tanag-una,
4: ang Klinika Diofresh, amo na ang pinaka-the-best nga gamiton nyo para nga malikawan ang baho sa ilog. Because of virgin coconut oil nga ara sa Klinika Diofresh.
12: Correct, no?
4: The BCO. Amo nang gapatay ang kagaw. Pakagaw mo lang, sir boy.
12: Kagaw mo lang
4: gapabaho. Ang gapabaho sa imo lawas, sa imo ilog.
12: Correct. Right, no, kaya ang science tells you, pag wala sang fluid sa imo ilog, way na baho. Once may igos ang air, then bacteria comes in, amo nang gabaho. That's why ang BCO sa Klinika Diofresh, ginatap na, no? Ginakwa na ang bacteria na. Meaning to say, even though gapamalas kagamay sa imo kilikili, hindi kagapanghalit, kaya hindi way gabaho ang imo kilikili, kaya wala bakterya. Klinika Diofresh with VCO.
4: Kag syempre, hindi paglipatan kung may mga pikas-pikas, mga problema sa skin diseases, gamit gid Santon Plus Herbal Soap.
27: Kag sa herbal oil, don't buy piki, ha? Hindi na yan orange, ha? Ang tsura, ang kolor.
4: Pasensya na sa mga nagabaligya nga ginasunod-sunod ang pangalan. Bantayan nyo na. Pangitao na mo ang sourcing certificate na of product registration. And I know, wala na ma-register ang inyo nga produkto. So, sa mga hambali lang, amo ning ginapasayod sa radyo,
27: hindi na amo.
4: Ang ila na Santon gel. Digin mo magbakal.
3: Santon Plus Herbal Oil nga ito.
4: Ang ato niya pink, Santon Plus Herbal
27: Oil. Ang lain pa na doon, kay gambal sila, B. Okay na tani, mabaligya lang ka mo, basta okay lang.
4: Kaya ginapasayon?
27: Hambalon pa nila yan nga. Yan mo nang ginahambal ni Dok Ramil. Gina-upgrade yan. Gina-upgrade ko no from oil to gel.
4: Wala may gel, ha. Tanan nga oil Santon nga may gel. Hindi namon. Kag wala na ma-register sa Food and Drug Administration.
27: So pike na kag delikado.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
14: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nagit sir, kanami-nami, nagit sa akong nga mata.
13: TTX 500. Para sa libre nga check
6: ka, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel,
16: Iloilo City,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City,
6: Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique,
16: Wan Tiong Building,
6: Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall,
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
6: Kulasi,
16: National Highway,
6: kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina,
6: Kabangkalan Branch,
16: located at ACM Building,
6: Texas Street,
16: Corner Bread Box,
6: Kabangkalan Public Market,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City,
16: Radyo Bandera Compound,
6: likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City,
16: Ernai Street,
6: fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano ang manami sang ditri bayo nga wala sa ordinaryo nga ditri? Derita. Pero minato ni balik-balikon Sir JP. Ginaguba nato ni nga idea kung ang ditri butangan sang iban nga ingredients gaguba. Number one, ha, hindi na i-approve sa FDA. Ang manang pinakauna, hindi na i-approve. So, wrong or misconception or wrong na nga idea nga ang ditri haluan mo sang iban maguba. No. Mas ganami pa. Mas ganami pa. Ma-amplified ang ditri kung may BCO.
27: Tagaanta
4: ka, that's ditri bayo.
27: Madugang ko analogy sina. Hindi ba lang aton nga monolaurin present magani sa nanay naton?
4: Oo, na may halo
27: pa. Meaning to say, hindi ba lang bata ginapainitan pagkatawo? O, pagpainit mo sa bata, may ditri na siya. O, painon mo gatas kay mo monolaurin. O, nagsahalo sa sulod. So, meaning bawal.
4: Amo ni Sir JP.
27: O, nalo.
4: Kung nag-inom lang ka ditri, wala ka monolaurin.
27: Oh.
4: Pero kung nag-inom ka ditri bayo, may monolaurin ka. Da pareho lang ka nga gadidi sa imo nanay. Nga gadidi ang bata sa nanay. Anong kaibahan sa bata nga gadidi kag wala? Mas resistensyado ang bata nga gadidi sa nanay kaysa wala. In short, mas resistensyado ka kung ditri bayo ang imo inumon ko ikumpara sa ordinaryo.
27: Ano ginihambal nila? Ang gatas ang nanay gapaprevent sang infeksyon. Kaya may mga antibacterial, antiviral properties. Ano na siya specifically sa gatas? The gatas itself, no? The monolaurin sa gatas.
4: Correct.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: TTX 500.
18: June 7, Lord. 57 akong edad.
20: Ano ginabatsyag mo sa una?
18: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
20: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
20: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
18: 180 over 100.
20: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
18: 120. Over
6: 90. TTX 500. TTX 500.
21: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
20: Sugod lang nag-inom ka
21: DTX 500.
20: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
21: Almost 3 months na.
20: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
21: 3 times hindi.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: TTX 500. TTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan na galingin ang ulo ko mong.
6: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Sino yung mga pasyente?
23: Tomas Lusada Jr. ng Bulilo Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
6: Pure C, vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawa.
4: Ang monolaurin sa ditri bayo wala na sa ordinaryo nga ditri, Sir Boy.
27: But silingon, hindi ito na paimnon ang kabataan sang gatas ni nanay kay may monolaurin. Kay mabawal impon sa ditri. Painitan mong bata, that's already ditri. Kay ma-activate sa skin niyang ditri.
4: So, misconception, sala nga tsuri, nga kun ang ditri, butangan mo sang BCO, maguba pagkalayo na yun. Kung halimbabi, kung halimbabi, may nung kalitri tapos kaong kakanon, bawal na, kay maghalo naman to.
27: Ari lang yung atag, Kuya Wa.
4: That's only a marketing strategy sa mga iban nga nag-explain.
27: Ari lang yan, ang pagbuta, this is the fact, when gindugangan ta dritri ang sa asang bisko ang
4: ganin, dritri dugangan mo ma, kuan may tisir pure sin the best pag inya so dugangan mo DTX mas the best pag inya
3: kag correct
4: number 2 di ba bintaha na ka sa monolaurin
27: buta.

0: kayo ang vitamin D3 nga wala sang
1: VCO,
0: sang VCO o ang vitamin D3 nga may pod nga VCO. Klaro, klaro.
1: In short, sir boy, ang ordinaryo nga D3, ang ordinaryo nga D3, wala siya precursor, wala siya sang
0: wala siya ano, additive kumbaga no, for better absorption.
1: Unlike sa D3 Bio, may VCO siya para 100% ang absorption sang imo nga D3.
0: Ano ni ka simple ni kwa ka duwa.
1: Actually, actually sir boy, wala mi daya galaga sa D3 kay given man ang san mainitan kay may D3 ka. Anong ginalagas mo sa D3 Bio? Anong namian gyud sa D3 Bio? It's not the D3, it's the BCO.
0: It's the BCO.
1: Paman lang ang D3 na ya.
0: Correct.
2: Paman lang ang D3 bisan D3.
1: Oh, ah, mainitan kay may D3 ka na mo. Pero ang BCO ara dang superstar sa boy.
0: Ara dang monolaurin. Ang monolaurin nga ara sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio wala sa ordinaryo nga vitamin D3 supplement. Wala na siya. Monolaurin gives you all kinds of protection against viruses and bacteria. Paano? It destroys, it disintegrates the lipid membrane of viruses, of bacteria, and even fungi. Nga ay importante nga maguba ang panit sang virus, sang bacteria,
1: para
0: sa fungi.
1: Para hindi siya ka-replicate.
0: Para hindi siya ka-replicate, kikinausar ni nila para magtapik sa imosilyula, para makasulod sila sa imosilyula. Kung wala ini, hindi sila katapik. Amo nakasimple, kung hindi katapik, wala infeksyon. Kung wala infeksyon, hindi magdamo ang imo virus.
3: Kagkapos na lang sila himuson kung hindi sila katapik eh.
0: Ina, correct. Noksam, kag ina, wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Ara nang niya sa D3 Bio. Anong pagiging advantage ang D3 Bio si imo? Ara, gapon, no? Ang ketones. Ang ketones, gagapanami sa imo brain activity. It provides 2 to 3 times more energy compared sa kanon yung ginakaon mo. Compared sa katinapay yung ginakaon mo, mas na may imo brain activity. Ara lang niya sa D3 Bio, wala niya sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang bintaha pa sir boy sa D3 Bio compare sa D3. Ang gitawag MCT sir boy.
0: Medium chain.
1: Ang ordinary nga D3 wala MCT.
5: You don't have that. Wala.
1: Pero ang D3 Bio may MCT. Research mo kung anong MCT.
0: Correct. And sir, kung sino man na nagambal sina, na liwat-liwaton ko ni. Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So, kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
3: Pag vitamin D3, sir, ba't ang dantagada is a fat-soluble?
0: Fat-soluble.
3: No, magamit ang sa kumiupod sang good fats.
1: Correct. 100% ang availability.
0: 100% ang availability, that's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb. Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats.
1: Siniya, basic na sir boy, grade 4 guro sa science, hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E, kag K kung wala fats. So in short, you need BCO pa rin.
0: Correct.
1: Para magamit. Pero wala paman lang ang D3 sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy, ketones.
0: Ketones.
1: Ketones is the favorite fuel of your brain. Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka the best nga gatong.
0: Gatong
1: sa imong brain.
0: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A, vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats vitamins para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E na may skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding. And of course, vitamin A, nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health, perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Uy, pananamon ganyan.
1: Imagine na, ketones ha? That's the fuel nga wala latak, wala biro.
0: Wala biro.
1: Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo, may ketones ba? Wala.

0: Wala na siya.
1: Even, no, ano yan, no?
0: Ika-apat nga punto, sir.
1: Ika-apat nga punto. Mm-hmm. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3, okay na. Mm. I could see the beauty in that. Because nami ang absorption sang imo vitamin D3. Kaya example, itongan mo extra virgin olive oil or rosemary oil pa sa ron mo, nami ang absorption sina. But, you still don't have medium chain triglyceride. Mm. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
0: Nga ara, ang ikapat, BCO in D3 bio, it will propagate sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
1: Oh.
0: Ina wala sa plain nga D3.
1: Correct.
0: Ara lang na sa D3 bio.
1: Ano pa ginaobra ni D3 bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin Bs that are made in the gut nga ginabuligan pahimo ni D3 bio. Those vitamin Bs are essential for your brain health, for your blood-brain barrier repair, para hindi kasulod mga undies, mga lain sa imo brain, protektahan na ni ginatawag nga vitamin B nga halin. Halin kay sa pagbubulig sang D3 bio. So, all of this advantage,
0: Mary, kasi lang kung isipon ko, nga may numang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 bio. Ang bintaha ya, hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha. Kung ga-inom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. D3 bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka.
2: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
7: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang POC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
2: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Ako sa lin, pagamit ko na si POC na dula ang akon nga migraine.
2: POC Vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Actually, Sir JP, BCO malantan yung amon i-ano mo, i-register. Kaso sa lingyo nami, ginawa may butangan mo paaman. Kaysa tanan nga bagay, nami ang produkto nga may paaman. Ginapaaman na lang namo ang D3 sa amon nga D3 bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Nami nga punto mo, Doc. Wait, tagi na market ordinaryo na D3 ha? Ginapaaman lang.
0: Ginapaaman lang namo. Ano ka man, man? The BCO in the D3 bio, amon ang superstar. Look at DOST. Grabing recommend, grabe ang research. Gintry nila sa Cebu.
1: Look at that niyo.
0: Singapore,
1: America,
0: and even others ko, other countries.
1: Universities.
0: So now, what is the relation between D3 bio and subong nga grabing vaccination, Sir Boy? May Sinovac. May Astra, ano to isa?
1: AstraZeneca.
0: May Sputnik. Damo pa. May iya pa ka Johnson & Johnson. May iya pa ka Pfizer. Pfizer. May nakita ko, may nabasaan ko, Sir Boy. Isa sa mga ano nabasaan ko, mostly sila is gagamit sa mga weakened virus.
10: Attenuated virus.
0: Attenuated virus. Pero may isa yan, iway gagamit attenuated virus, Sir Boy. Ang ginggamit niya, the spike.
9: Ang adenovirus ginbutang ito ang spike,
0: lang. Para mo lang to ma-stimulate sa imong selula para mag-produce ang antibodies. Grabe nga mga research sa vaccine, no?
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga buti ka. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Vitamin yan. At taga lapas. Nagasakit nga ako ni Kod. Gagdrangkaso ako. Tapos nabrokoy ka. Obor. Tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpacheck up ko to. Kuha naman.
4: Pure C. Vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
13: Number nila ka, lang kung bisang kagtulog ko, ginom po ko. Kusang kusang pag-inom ko, sang Pure C. Nagamatamat ka, Lola, nang balik ta. Salamat sa Pure C.
4: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: No. Ang nami sa D3 Bio is baluto niya imusilyula sang monolaurin. Mm-hmm. If mabalot na sang monolaurin ang imusilyula, hindi na magtapik ang ano.
1: Hindi na magtapik ang virus.
0: So kung hindi magtapik ang virus,
1: wala infection.
0: Wala, hindi magdamo.
1: Hindi mag-replicate, hindi magdamo. Wala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong
4: buyon. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
15: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason. Kag nagapapagod sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
16: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
26: Clinica Diofresh.
25: Available now.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
29: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
27: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
30: Healthy nga uto.
31: Hi, Dennis Juanes.
30: Matalong kag alerto nga paminsaron.
31: Hi, Dennis Juanes.
30: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
31: Hi, Dennis Juanes.
30: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
32: I Care Gold.
33: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Magmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa aming program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabod kay Jay Lolo. Problema sa panibalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, teksyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Magsaliwat sa ating Globe number 0927-7448-940. September 13, 2026 is a Sunday evening, mga kakifive. Mag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga day off, Lo?
1: Well, shishwa, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 700? Ati good. Very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagina. Magkaka-K5. 103 na lang ka-adlaw. Kag mag-abot na ang Pasko. 103 days na. Before Christmas, no? Kag padayon kita nga nag-remind sa inyo tanan. Nga ibutagin nato sa mas mataas nga prioridad ang atong ligayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian, ha? Atong gitagaan sang importansya ang pagpabalhas, ang pag-exercise, o kung ano man nga pamaagi nga para balhason kita. Kay ang balhas, isa ka natural nga pamaagi sa atong sistema, nga para maglimpyo ang atong lawas. Tungod ang hingko, nagasulod sa lawas, nagapundo, kag nagulat sang panahon nga parang gupon ng aton sistema kag mga tugas ang masakit kag balatian. Kag usually tigulang kita ang aton resistensya madubo na. So kinahanglan naton gid hibal-on ang mga tikang kag pamaagi nga para pasanyugon tang aton nga ikayong lawas. Isa na dira ang pagpabalhas. Ang higko na nagatugas ang kalitan sa atong sistema na nagresulta sa masakit kag balatian, nagahalin mismo sa aton nga ginhaklo ang hangin, nagahalin sa tubig nga gininom naton, kag especially sa pagkaon nga ginapasulod naton sa aton lawas every day. Nagaupod ang mga toxins, no? Kita nyo na, ha? Ang tubig sumong is ginabaligya na. Isang una, why man? Descending ka malang gani, mainom. Kasi turugban sa karbaw. Sumong niya ginabaligya na. Katungod para safe kag tinlo ang atong ginainom ng tubig. Pero hindi malikawan tungod sa lalod kag mga chemicals, kag mga bakterya nga nagkasami nagaupod sa atong mga ilim nun. Kag sa dalayon nga nagaging din ng tubig sa tubo, gani ka ka nagatina mga kakifive, no? Yeah, much more pagid ang tubig nga ginainom natin everyday, no? Minimum of 8 glasses everyday. Tinanglan tubig, no? Siyempre naman sa hangin. Sa hangin, mga kakifive, nagaupod ang mga pollutants. hindi na ito malikawan nga sa malawig nga panahon nagakamulate ang aton nga ginaklo nga malaing hangin. Katulad sa nga pagsakay mo sa salakyan, may nag-idag-idag. Pag idag-idag niya, dalaho ni. Na panabol ko sa ilong mo, pero nakahaklo ka na, right? Kintamunan mo ilong mo para hindi ka na magdugang pahaklo sa bad odor, abi. Pero kapila ka beses nga nag-agi ka sa basunahan, may mga nagadamok nga mga laya nga dahon, may nagapanigarilyo, nag-agi ka sa poultry o kung sa pigaris ang baboy, mahigko, gagmabaho. So, gagmay-gagmay lang na kasi sa malawing nga panahon, ining mga pollutants, nag-tiner kang nag-deposito sa atong sistema. Ginatawag sila mga toxins. Kaya ilabi na gid sa pagkaon natin, mahigko man kung may toxins. Ining mga preservative nga mga pagkaon, nabigin man ng sardinas, paborito ko gid. Pero ang isda na mga kakipay, bahag, lugay na gali na sa sulod sa lata, pero pag abri mo, daw bagong hiwa lang, daw bagong hulik lang, daw bagong lang ginsulod sa lata. Tungod may chemicals, gano gani, may preservative. Kay ang mga nagtaliwan naton ng mga kilala, ang mga bangkay, mga patay nga tawo, para hindi madunot, para hindi magbaho, ano gani ginabutang? Chemicals man, di ba? Ano nga chemical ina? Formalin. Para ma-preserve ang preska, para hindi magbaho, para hindi magdunot. Amo man na ang mga canned goods kag mga ginakaon nato ng mga may preservatives, di ba? Chemical based, no? Hindi makita dahil mapatay sang mahilo abis ang mga chemicals. Kaya tungod gagmay malang, tolerable malang sa aton yung aton nga health, no? Pero sa dalayon nga maisip na napaglipas sa mga panahon, pilanayhan ka mga dilatas ang naabrihan mo. Pilanayhan ka sardinas ang nakaon mo. Mga corned beef kang mga pork and beans. Pag abri mo, puro beans, wala man pork. Sa una daw may hiwa-hiwa pang nagagbay nga pork. Subong wine na, puro beans lang. Pero ang alang yabon, pork and beans. So amoy na mga K5 sample lang, no? Ang ginakwaan sang o kung ginahalinan sa toxins. Nga nga may ara kita sulod sa lawas na tungod mismo sa pagkaon, sa hangin, sa tubig na gaupod. Ang mga chemicals, ang mga pollutants, ang mga free radicals na gapundo sa atong sistema. Sa padalayon nga tuig, nagadamo sila. Kang nagahulat na ang isang panahon nga magnubo ang imong resistensya. Kang tingala ka, nagaiga-iga ka na, nagakiang-kiang ka na. Tingala ka, diagnose sa doktor, may cancer ka na. Tungkol sa mga toxin deposits na throughout the years, since nga nagkaon ka hasta sabong sa edad ni mo, na napundo lang na ang mga chemicals. Toxins, higko lang ni. So that's why kinangatagin magpabalhas. Kay parang kailailig sa balhas naton sa pagtuon mga kakipam, nag-upod man ang mga toxins. So kinananta magpabalhas. Para maglimpyo ang aton sa sistema, ang pagpabalhas sa liwat, isa ka libre. Pisanan talang ni natural detoxification process of our body ang pagpabalhas, ha? Simpuhan gin ang pagpabalhas. Subong man, suportaran na gin sa masustansya ng pagkaon. Kag ilim nun, di gin magkalipan magkaon sang uti. Outin. Sang utan, gali. Kaon gin sang preska ng utan, mga prutas na bala. Mga season, mga prutas bala. Basta preska lang, ha? Utan kag prutas, hindi magkalipat, ha? Likawan ng mga bagay kung mga butang na makatag sa Saturn stress, ha? Timan ang stress sa pagtuon, mga kakaipan. Kalabanan niya yung nahiblad ka. Niyan taas ang imong dugo. Ang presyon sa imong dugo nag-taas. Hindi man na magtaas kung wala siyang kabangdanan. Nagtaas siya because may presyon na tabo. Don't every time na ma-stress kita, no? Ang aton utak, ikala, mga kakipaim, no? Ang utak sa tao, nag-consumo sang damong oxygen, no? Oxygen. Kag ang nag-upod ang oxygen sa aton dugo. So, kung permi ka, gapaminsal, gawori ka, gapangakig ka, kag pala, grabe ka pa mag-problema, gagang inatutukan, maging napadalman, maging sa pinsan mo, abing, ang imo yung heart niya ma... Ang imo pinsan, abing kakonsumo samtang nagkapaminsar ka, no? Ang aton utak. Ang masignal sa aton nga heart niya, bumbad ang madamo sang dugo. Kakilanlan sang utak, sang more oxygen. Di ang oxygen nag-upod sa aton nga dugo. Ang dugo nag-abiyahe sa aton nga mga ugat, mga kakipay. Di karon ang ugat naton barado o kon stiff na sabla o kon natawag naton yung brittle na kon gabok. Now, kalabanan siya nagkakatastas. Iba nagkakauto tungkol sa grabing pressure sa aton nugo ng kilanan na masuplayan siya ng aton yung brain. Ang aton yung oxygen kali, no? Ang aton brain, kailangan masuplayan niya. So, kailangan bumbahon to do sang heart naton kag para magdasig ang dalagat sa aton yung dugo. Kagkakilanlan ang aton nga paminsaron niya samtang kapaminsar ka kakusumos ang damong oxygen. Kinalan damo dugo ang magasaka sa utok mo. So, mabumba dasig ang korason para masuplayan ang aton utak sang oxygen. So, kung kalmadong utak mo, di kalmado manangin mo yung heartbeat. Pero kung nagpaminsar ka namlang, nakulbaan ka, nagdamo kang ginapaminsar, may mga deadline, may mga due date sa balairan sa eskwilahan, due date sa balairan sa Turko, namlang ginapaminsar mo, ginapoblima mo, na nagkakuba-kuba din ang dughan mo katungon nagapump sa more blood. Kaya kilala sa utak mo, more oxygen. Karoon ang pagbiyahiya karoon, isa barado ang imuugat, may blood pressure nga magatabo. So mayulag kung masarangan sa ugat mo, kung hindi abi, may tendency nga ma-heart attack ikaw o kung ma-stroke mga kakipay. So halongagin nga hindi kita ma-stress, ha? Kung ma-stress kita gani, pahuway, ah. Relax, ah. Likawi, ah. Kung hindi madala subong, ti, boss naman, ah. Sagi mo ginipilit, sabi man. Kung wala inugbayad, ti, boss naman, ah. Wala ko subong inugbayad, mamisa, kadali, kaga, kung wala, gid, ah, pangamuyo. Di pagpilita. Kaga everyday mga kakipaybin, hindi gin magkalipat sa pang-inom sang DTX 500, ha? Subong balikawan kung nalimpyuhan nato ng aton palibot. Tungod nagamasakit man ang panimalay naton ang miyembro sang aton pamilya, tungod sang bakterya sa aton nga palibot, oh. Kaga maulanon ang panahon, lati hindi malikawan ang dengue, kag iban pa nga mga tawag naton bakterya o kung mga kuya germs, bala mga germs. Kag sumong man mga kakipay, mga aton sul balay lipyuhan tagit. Kung nagatulog kita, don't you know nga may nagahari nga mga peste sa aton balay? Ini siya mga just like ning mga ilaga, mga tiki, toko, damang, kag iban pagigilaga kamang-kamang bala. Kung katulog kita, nagaginuwa sila kitungod nga nagapangita man sila sang ilang pagkaon. ilabi na gid ang ilaga, ilabi na gid ang tuko, tiki, ang damang. Di kasamin nila katuan isang aton niya nga kusina. Ang tanga pagigali. Kung atulog kita ang tanga na galaga, magkakanto sa kusina. Nagapanimhot sila kag nagapanultol sa mga mumho, mga pagkaon sa aton basurahan. Kag kasami nagakamang sila sa aton nga mga utensils, sa aton nga mga pinggan, nagahukbo sila nga duwa sang tanga. Nagapalakpak ang duwa katiki nga amtang nagatungtong sa luwag. Kag nagabackdive naman ang ilaga sa sulod sang baso. De, ang ilang ang mga tiil yaya kung nadingin sila kapalabot yaya. Aga tayo tiniil gadaan sila, damo na isang kagaw o kon bakterya. Di nagalatay sila sa kutsara, tinidor, yahong, sa pinggan naton, sa platito naton, sa kutsara, tinidor kino. Siyempre, kutsara, tinidor, pagkaga gamito naton. Huwag tagali ka balo, nagokboto yung duwa katanga sa babaw sang kutsara ta. Kaya nagpalakpak man yung duwa pagkatanga sa nagatungtong sa tinidor. Pagkabasaga gamiton sa mga bata ang utensils naton ang kutsara kag tinidor o kung kita makagamit. Huwag tagali ka balo sa gabi na yaya, may natabok galing arisling ang mga ilaga na kang mga tiki. Hindi makanto ang inagyan. Sabi ko nabiling ka mga kagaw sa halin sa tiil nila. Itimo naton ang kutsara na tingala ka nalang bata mo. Dahil kasakit ang tiyan ko. Dahil galahin mamatiyan ko. Katungod gali ang bakterya. Dalas ang mga ining mga insekto. Especially kung nagatulog kita mga tiki, mga tuko. Mga tanga, mga damang, ilaga, So gani ang aton ng mga cooking utensils before kita magluto, ginahabunan, ginakaginalimpyuhan na nai. Kasami naton, amunablan, na hugasan naton. Pero ang aton ko sa ratinidorya, do kalabanan siguro, do wala namang galiswat, do ininit sinaguro. Dayon na nakapuksi na sa nga bulutangan sa tinidor kagutsara kag ibutang sa pinggan, ready na dayon magkaon. Dutay na lang gahugas, di ba? Kag wala ginatamunan kung mag-gabi, magtulog. Ako na kasami na ito, mga kakipan. Mayaragin man yung very careful, ganyan. Ginatabunan nila, ginahugasan nila, kagina-sterilize nila before sila magamit sa mga utensils nila. Pero reminder lang na mga kakipan, tungod ang mga kagaw o kung bakterya, galit sa mga ilaga, kang tanga, tiki, toko, damang, makahalit sa ito ni kayong lawas. Kagsaliwat, mga kakipan ba, hindi gin magkalipat sang pang-inom sang DTX 500. Dibuhinas kikita sa aton nga henerasyon. Tungod may ari sang isa ka naturals nga suplemento. Wala sang side effect, wala sang overdose. Nga nagahatag sa aton bulig, ang ini mapisan ginya magpangita sa mga toxins nga magpagwa sa aton lawas. DTX, shortcut ina sang detox o detoxification. Pagpag-eliminar sa mga higko, paglimpyo sa aton sistema, DTX 500. Kinabuligan ng aton lawas nga para maglimpyo, ginatultol ang nagapalanago ng mga toxins nga tinuig na nga nag-tener sa aton sistema nga para ini maglimpyo kalayo kita sa masakit kagabalatian. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract. Amarguso, ha? Kinakontrolarya ang aton nga blood sugar, pinamantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag kun lapaw sa level, papanaugon niya na yun, ha? Kag maepekto sa nga parehas gid sa insulin. Apo ginagani ko may history ang family ninyo, mga kakaypan, nga may mga diabetes o kung mataas ang blood sugar o kung gusto mo lang niya mag-maintenar sa manubo nga blood sugar, inom gates ang DTX 500. Way labot sa ampalay extract may super antioxidant pagidsa ang gahalin sa tubo. Gamo ini nagabantay man bulig sa aton nga kayong lawas nga para hindi kita magbalatian tugas ang mga free radicals. Mga free radicals, ha? Katulad sa toxins, ang free radicals nagapanghalit man, nagapangguba man sa aton silula, kag nagatuga inisang masakit kag balatian. Kag balanda naman, kung ika makalampuwas sa masakit kag balatian, pwede ikanubo sa imo kabuhi kung ikamatay sa isang katawo. That's why nga galikaw kita sa masakit kag balatian tungod sa research. Gagina pabalo sa aton nga dako nga porsyento sa bilog nga kalibutan. Pinakadako nga porsyento nga kabangdanay kung nga agapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Kag subong nga panahon, gamay na lang ang porsyento ang tao nga nagkapatay sa old age o kung sa katigulangon. Ang kalaban ng kapatay magluwas ng abis sa mga aksidente, nakapatay ang tao kalabanan sa masakit kag balatian, ha? So ari ang DTX 500 mga kakipay para palawigon ang aton kabuhi, ha? Ilikaw yikaw sa masakit kag balatian, so gani everyday mag-inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Wala bagyo subong, wala masyang low pressure. Kaga, well, amulan na gining aton panahon. Magalumon, gig kaga may laptan-laptan na pag-ulan kito ara ang hamagat. Subong may Sterlish somewhere in Upper Luzon. Northern, extreme Northern Luzon. Sabahin sa mga Ifugao, Mountain Province, no? Gafag dito, maulanon dito. The last quarter of the year, expect taron tagid yung amon yung chimpong nagapatugnaw ang aton, gabakato sa tugnaw ang aton klima. Kag amo man yung chimpo, kag usually mag-aabot ang mga bagyo, kag kalabanan, makusog, kag madamos ang ulan, mga kakipayb, no? Tubig ulan. So, likawan naton ang ining mga magsalig mula, no? Mag-PR mula, magpawalang bahala. Tungod ang tawag nato nga landslide, ining mga flash flood, even though wala bagyo nag-aabot. Tungod sa mga ulan, continuous pag-padayong pag-ulan, nagahumok ang aton nga mga kadutaan. So, careful kita sa mga landslide, prone sa landslide areas. Importante sa mga panyimpo, wala ka tulo si pon mo. Wala ka nag-iga-iga. Wala ka nag-ahilana, kag wala nag-atangkaso, padayon ang imuyang paghimakas. Wala sang sablag bilang lawas. Taas ang resistensya, kag ang depensa. Inom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kada kapsula sang Mighty C, para sila nagkaong sa napulo, ka-oranges, mga kakipayb. So vitamin C, nagpahubin sa aton nga mga selula, nagpamako, no? Nagpamato man sa mga free radicals. Antioxidant man siya. Kag siyempre, no, nagalikaw kita sa masakit kag balatian. Kay tungod ang Mighty Sido protection ini sa aton para mag ang mga kagaw hindi maglaton sa aton. Ha? Everyday nanay tatay inom gid vitamin C, ha, para padayon ang aton yung pagpaninghuha sa atong responsibilidad sa mga kabataan. Kaya mga kabataan, gasalig sa ginikanan mo. Gasalig sa ginikanan, especially mga estudyante. Yung balon, mga pagkaon, mga kinanglanon sa eskulahan. Di, ano, what if lang kami kung magmasakit si tatay kasi nanay, may? Ba, magmasakit si nanay kasi tatay, mudlay. Kailan lang si nanay kasi tatay, kailan lang mas kong ilalawas. Kailan may protection sila. taas ila resistensya kag nipensangit. Painuman kong sinanay ha, painuman kong sinanay kasi tatay, sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Si Toto sinday naman niya, si Toto sinday naman niya mga bata, para taas ilang resistensya layo sa laton-laton sa eskulahan. Kung may sipon ka na siburo ka na gaubod ang tumpad niya, no? Classmate siya, siyempre kung gaubo, kapin pagiging kung wala ka panabon, nag-lapta ang bakterya. Di maklo man sa bata mo, di nga alam mo sa aga niya, paghalis ang bata mo, pagsik pa, papulis ang hapon niya, daw ginakotoy siya ng dahilain, matyag ko. E gali, nalatnan si Toto niya. Di pa inuman na yun sa Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, ha? Kanamit sa saburya. Orange na orange, gini niya. Masawaan sa mga bata nga mga chikiting naton, ha? Kagdasigid niya mag-proteksyon, kamag-depensa, hindi malatnan ang bata mo sa mga bakterya kang mga kagaw. Kag nagapaalam pa sa mga bata, nagapataas pa yung Mighty C Syrup for Kids, ha? Bakal na sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C Syrup for Kids. Nainom na D3 ba yun? D3 ba yun, mga kakifive, ha? Ang aton nga kinanglanon para depensa naman sa mga virus. May bulong na yung mga bakterya ka mga kagaw, ha? May ara na yung isang injeksyon, may kapsula na yung may mga tablitas para dira. Pero ang virus niya, kinanglan pag inaton niya maghalong, kayway pagyapon sa ang bulong, kinanglan niya na mag-andam kita. Si prevention gyapon ang kinanglan na to. Ang DTX, ako ng D3 Bio, may unod nga panakot, nga extra virgin coconut oil with vitamin D3. Duwa ka panimportante nga panakot nga nagkakombinar para tagaan sang hapin, proteksyon, ang aton nagkayong lawas batok sa mga bakterya, fungus, especially mga virus sa palibot. Kung ikaw, mga gabyanan, always on the go ikaw, huwag ka kabalo kung di ka iguon sa virus mo. Kung virus niya, 24 hours na nila activity siya. Kagadasig lang niya ang virus maghalit sa aton sistema. So kilalang tagin ang bulig sa D3 Bio, mapintas sa virus. Ginahapinas ang D3 Bio ang aton sistema, ang aton selula, para hindi magkatapik ang mga virus, mga K5, no? Dasig ka lang mapuwan, dasig ka lang magka-recover, o kung hindi ka basta-basta magkaangkon sa sakit halin sa mga virus sa atong palibot, kung everyday nag-inom kita sa D3 Bio. Madamo pag isang benepisyo sa pang-inom sa D3 Bio, pamatian gin si Dr. Ramil oy sa iyang programa, informasyon ikayong lawas, informasyon para sa ikayong lawas, para nga may dugang batang kaalaman nga makuha kung ano pagid ang mapuslanon nga mga bagay kag importante sa aton pag-inom sa D3 Bio. Informasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramil Oy every day from 9 o'clock in the morning hasta alas 9:30 sa aga. O kung within the day, mabatian nyo ang tingog ni Dr. Ramil, tunog-tunogon nyo din yun ang radyo, mamati ka mo kay tungod gina-share sa aton ang mga mapuslanon, ang mga informasyon para sa aton ikayong lawas. Ah. Ah, ikayong lawas, kapamati, tagani kayo nagtanaw, tagani sa mga chismis. Ah, kasi nga wala mo lang na isang kontribusyon sa aton ikayong lawas. Humas more pa yung maghambal si Dr. Ramilya. Ah, kada hambal niya may koneksyon kag may sustansya gid nga kalaman para sa aton ni kayong lawas, importante gid para sa aton bilog nga pamilya, mga kakaypa. So every time mamati mabatian yung tingong ni Dr. Ramil, stop, look and listen, anay, ha? kay ini siya mga mapuslanon gin nga mga ihibalo kag mga kaalaman pati sa aton ig kayong lawas. Mamati lang sa K-Web every day kag within the day nagambag gi si Doc Ramil para sa aton impormasyon para sa kayong lawas. Mga produkto ni Doc Ramil, DTX Rwanda, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Doc Ramil Oy, Sarangin Mabagal, sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo mga butika, kamarmasya sa inyo lugar, magutan lang ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kag kung gusto nyo mas barato ng mga produkto ni Doc Ramil Oy, DTX Permanent, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, and di man pagid, ha? Katulang nikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kung mapacheck up na lang na yun. Saturn Medical, kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Alas 10:14 na. Tawag na kamo sa atong hotline istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede taga-storya about sa mga dinosaur. Pwede taga-storya parte sa mga chismis sa mga artista. Pwede taga-storya about sa mga bulan. Pwede man taga-storya parte sa mga balita ang isyo. No? Kung mayara ka mo na siyang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa ato hotline 0928-611-2263 o kung sa ato nga globe number 0927-7448-940 ha. O kung mayara ka na mapuslanon ng istorya nga maghatag sang dugang kalaman kag dugang inspirasyon abi. Kung paano mo nalabasa ng mga pagtilaw sa kabuhi mo, mo ka namigin. Makatangina sa timpranong regalo sa atong nga mga kauturan man nga nagatubang sa ilang tagsa-tagsa ng mga pagtilaw sa kabuhi. Kung kaysa gagumon ang pinsar mo, gagumon ang pinsar mo sa mga problema nga nag-abot sa imong mga pagtilaw. Pero paagi sa mga mabatian natin ng mga mapuslanon nga sugilanon nga puno sa nga pagtulunan kang inspirasyon, somehow nagabadbad ka nagatinaw ka nagaklaro ang aton paminsaron kung paano naton yung solbaron ang mga pagtilaw sa atong kabuhi. So sa pag-share mo mga K5 sa mga panginagyan mo sa kabuhi nga you think makahatag sa nga inspirasyon. No, pati ikaw ganin, no, hindi ka makapating, no, kamudlay mo sa nagyan ko nga, nalapasan ko man tuman. No, yung sa mo itong chimpo, no, ka pinot, gay, no, kalain siyang sitwasyon. Pero nga, nalapasan ko man, napadako ko man ang kabataan. Nga, nalapasan ko man ang mga pagtilaw sa kabuhi ko. May-share mo man nami kung anong mga pamaagi mo. Pamaagi mo nga paano malapasan ang mga pagtilaw sa kabuhi mo. At timprano inang pamaskwa sa aton nga mga kauturan nga nagatubang man sa tagsa nila ka mga pagtilaw sa kabuhi, no? Makabulig ini sa tinon nga kwarta nga tinon nga panahon, no? Sa nga panahon o tanan nga tinon is kwartang bulig, no? O kung material nga bagay bagi sa simple nga sugilanon mo, ha? Maka-open sang bagoyang nga balatsyagong kang pangunauna sang aton tagpalamati. Ay, tuod gali, no? Takto. Maka-relate sa tungod sa, so, you know, masimala parihas ka mo may mga problema man nga imuyan na lapasan mo na iyan naman niya, ginaagi pa lang. Mag-aidan mo siya ka makatag siya sang informasyon. Ay, ang mga nagli akong mahimuo na bino. O kung makatag sang guidance, sabi, no? O kung paano niya naman sulbaron ang pagtilaw nga ginatubang niya sa mga. Alas 10:18 ng oras na ito. Open ang duwan na kalinya. Inday chari, may ngabisi mo. Thank you, git sa picture, gali. Bawa naman lagi ko ganagay yung home ni.

Kagina sa hapon mga K-5, no? Ginunsar kagina hiwat ang pinakaunang NIR DTX 500 broadcasting competition sa SM City, no? Dili sa Bacolod, ha? Mao ginapresentaran sa dosi ka mga contestants sa naglalain-lain nga lugar. May arat taga

Tambong malito sa SM sa pinakauna nga K5 NIR Negros Island Region DTX Commanded Radio Broadcasting Competition. Kanami sila mga kabataan, mga high school, mga potensyal nga mga bulus sa aton sa Pilakadlaw. May arang niya tao yung ginbunag yung nga daw, ha? Para magbantala sa mga balita kag magkapot sa mikropono. Hindi tanan magkapot sa mikropono, eh, di ba? So, tagsa-tagsa may mga gift kag may mga talento. Kag sa sini nga pamaagi, Negros Island, K5 Negros Island Region, DTX Commanded Radio Broadcasting Competition. Magatukib kita sa mga potensyal nga mga broadcasters, no? Sa palabuton, mabuksan ang interes sa mga kabataan na magpadayon sila nga maging tagapag-hayag sa mga balita, ka-opinyon sa Pilakadlaw. Damo ginaga-interes, no? So sa first time nga ining event mga K5, dusi ka mga contestant na participants, no? Okay, damo ka namin sila mag-report. Do ala Jean sa tita man. Pero ka mga gagbay pag ano sila ka mga high school students mga K5. Pero ang ilang nga passion, kang ilang nga interes ang ining do ala ang kurman sila o kung na newscaster. Naaragin sa ilang nga mga panggiho, panghambal. Kag do may mga potensyas gid ang kabataan, halos tanang nga mga contestants naton.

0: Malaki man nagdalaog na mga K5, no? Kwaon na karoon doon guys si K5 Jason Ocon Wilson Villena. Villena. Ano ba Villena? Villena. Hindi niya Wilson Villena, ha? Si K5 Wilson Villena. Hindi niya Villena. Double na lang sa galing. Mag-report sa aton sang kamilugan nga natabo mga K5. Kung sino nagdalaog, kung sino mga contestants naton sang ginhiwat ang una-una nga DTX 100 NIR radio broadcasting competition. Okay? Ato ni mamatian si ka K5 Wilson Villena.
1: Masobra isa kalibo ka mga kumananaw ang nagpadulog dari sa SMCP Bacolod agun saksihan ang K5 NIR DTX 100 Radio Broadcasting Competition. Baka K5 ang mo yung pinakalabing una nag-successful gin, no? Kung naihambal sa ato sini nga CEO sa K5 News FM Bacolod si Dr. Ramil Uy. Kag mga K5, ang pinakauna nga champion nga nakuha ng kampinato, no, sa ato sini Radio Broadcasting is from Negros Occidental National Science High School from Victoria City. So malipayon man ang tagsa-tagsa ka mga nagpakigbahin ng mga bulutuan o gikan pa sa Negros Island Region bangod. Ini ang experience nga maghatag sa ila kung mga stepping stone mga K5, no? Kung sa din ila ipasundayag o kung ipakita ang ila sininga talento sa journalism industry mga K5. So lauman na may kaangay sa gyapon ng aktividad ng patigayunon sa masunod na tuig mga K5 kang maghahatag sa gyapon sa higayon sa mga young journalists ipakita ang ila sininga talento sa broadcasting. So ini nga balita ganito sa inyo sa Kalwa sa Mike C. Dimitri Mayo kag DTX 500 at si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News sa Kalwa.
0: Taga Victoria, kali ang nagdao. Gagina to may taga Bayawan pa to, National High School. I think, no? Taga Negros Oriental National High School man. Bilog ni ka Negros eh. Susubong jutay pa lang sila, 12 pa lang. And suntuig siguro, damo na ni Guro.

Lego ang mga premyo. Arasi Wilson Villena, partner. Arasi si, ano, sa news sa patrol naton. Arasi sa patrol naton si Wilson. Why? Ah, okay. Lego ang mga premyo. I think the mga first prize, 30 mil. Son 20 kag 10 mula kung 15. I-verify talaga yung mga premyo. Importante yung na-expose ang kabataan. Kag pasalamat sa mga sponsors natin. Gin. Ang sponsors natin. Gin. Mga nag-support man sa mga young future journalist natin. Gin. Si Mayor Bading Escalante. Si Congressman ano ni? Hindi ko nakabalong, may taas ang lista, no? Para si Mayor Greg Estaya, siyempre. Si Mayor Bading Escalante. Si Sir Terdy Maranyon, araman. Kasi si Javi Benitez, siyempre, araman, no?

Damo, dawo, ginutok. Daw potensyal ning himuon guro nga regional o kon national pagid. National Broadcasting Competition. Tidlagko na gini ang guro yung maintra, guro yung mga sponsors guro, basi mag-intra na guro yung mga, ha, basi premium guro plakad daw, mga isa ka milyon. Kumisal may coach na sila, siyempre daw, basketball, may coach na sila nga every team, may coach sila nga nag-pasilidar sa ilang training. Siyempre, mag-muslim nakita natong kagina, na-observe natong kagina ang potential sa ining event nga pwede i-dalon sa national o kung sa regional level, kag-national level bilang broadcasting competition. Kag-ipatigayon siyempre sa K5 News FM, ha? Sa inisitibo sa aton nga pinalangga nga CEO nga nagahatagid sa nga tsansa kagaginan sa mga pamatanon nga para madiskubri ang ilang talento sa journalism. Diba siya, hindi lang nga si Dr. Ramil ang masponsor sina, masipilakad lang mga PLDT na, mga Globe na, mga Smart na, mga lagkuan ng mga kumpanya man nationwide, no? Who knows, no? Basi maglabot ini sa national level ang K5 broadcasting competition naton. Kag magadlagko man ang premyo abibaw. Kag abi-abi tag 1 million ang premyo abi. Mutanta abi 5 million na. Ang first prize abi national champion. Ang second is 3.5. Ang third prize, 3 million. O kung 2.5. So, ng consolation, tag isa ka million na yun. Inaya may mga sponsor na siyempre eh. Sadya, guru, kaga hindi man na malayo ah. Posible man na kay very first nato yung ginhiwan nga K5 NIR DTX 500 NIR broadcasting competition, very successful gid. Tumagig kalipay ang atong CEO Dr. Ramil Oy, naka short talk kami, naka kustoryanay kami kadali. Ya grabe sir, kang mga kabataan, mga sagad, kag mga very talented gid, no? So sa akon pagkita gid na nalipay si Dr. Ramil, kag I believe nagpananaw gid sa magasanyok ining classes ang activities nato, no? So gani bantayan nato no sun tuig kay maging tuiga na ning gahiliwato nato di sa Bacolod kag base yang bilog K5 Philippines sa tagsa-tagsa ka mga lugar maghihiwat man sa broadcasting competition nito sa ilang lugar. Pagtapos siya sa muon bla sa final bla. May ara niyang champion sa Luzon, may champion sa Visayas kag Mindanao, di bla mga musina ng mga example lang bla. Ang representative sa Mindanao, Visayas, kag Luzon mag-compete in the future sa K5 News FM DTX 500 Broadcasting Competition. Bawo, sadyani. May potensyal. May potensyal ng event, mga ka-K5, ha? So, congratulations, kid, sa tanan nga nagdalaog. Sumungad lang ka ng champion, kid, ha? Ang Victorias. Victorias City, no? Okay, so bantayan pag inabas ang mga kumpletong detalye sa Basaga sa Foro de los Pueblos with ka K5 Eljan Castaño and ka K5 Eric Tenerife, ha? Alas 6:30, bugtaw na sila. Tumtob alas 9 sa aga, ha? Foro de los Pueblos. Kag para sa dugang informasyon regarding that event, pwede nyo matanaw sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa ating Facebook page, ha? O kung pwede man sa Bacolod K5 Station
sa ating official fan page naman mga kakifel sa Facebook, ha? Alas 11:01 na, ining bahin na dulong na sa DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon ng kape. Kanami giginadula yung sulab sa sukro, ang sa ating nga sulok-sulok. Ang mga sulab-sulab lang, mga asid-asid, ha? Kaganami isang magpangihi, kagpag-ariya, blado ka suwabi. Because ang tuyo sang DTX 500, inilang tagaan kita sang naming sabor nga kape. Uni tagaan kita sang, ni siyempre kape ang ginatulon, ginaalang lang sabor lang kwaon mo, tapos itupra mo. Pag inom mo, ngayon sabor lang kwaon mo, tapos itupra, ni ginatulon ta na kape. Ang pinaka-best sa DTX Coffee Mix, ang pagtulon mo ginya. Kaya ara nila ang iya yung dako yung premyo sa aton. Ang unang premyo is ang sabor. Ma-enjoy ka sa sabor, kanami sa sabor sa DTX Coffee Mix. Kami magiging ko lang timpla mo niya is tasa ang sunod lang. Wala gabang lang para sa akon, wala magtimpla. Gabang lang yan sa tasa, yung tubig, yung ininit. Ya. Para puro lang kagampyo ng sabor ya. Pagtapos yung mga kipap, drop lang daog na kitanga daada. Ha, daog na sa sabor. Last pagkikininom mo naton, ara na yung nakoga binipisyo. Kaya ginalimpyuhan ang aton yung mga higko, abi, ang aton nga selula. Ang aton mahigko nga mga selula, ginalimpyuhan sa DTX coffee mix, ha. May ampalay extract, may chia seeds nga naghatag sa dugay kagutumon. Dugay nga gutumon, kag may siyempre, ang chia seeds niya daw, feeling busog ka lang. Namigid sa nag-diet niya, nag-exercise, nag-gusto madula ang buyon o kon ang mga bilbil. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo, magkaka-K5, ha? Amo ina ang DTX, DTX Coffee Mix, ha? Nami, ginyaya, manginom adlaw-adlaw. Kay man ang ato niya nga mga kinaon mula, mga tinga-tinga na ito. That's why gani everyday, nag-iba, siyempre kalabanan, nag-toothbrush. Kay parang mga tinga, hindi mag-dinner sa babata. Kaya magbaho, babata, kang hindi mag-tugas ang bakterya, kag tugas ang masakit sa ito. Di how much more ang ato nga tinai? Kapirti ka laba? Ang small kag ang large intestine, i-kombinar mo ang ilagba, beng, ilagba, beng. At 26 feet? Di okay lang na isa ba? Mayan atun sa mga unto, na kayo matutbrush, may toothpaste. Di paano yung atun din na iya? Lang susugun sa toothbrush to? Kundi ang pag-agi sa ininit o sa mainit nga kape, sa atun nga DTX Coffee Mix, nagaligwa ka, nagalimpyo ang atun intestines. So everyday, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa mga kakipay. Mas 11, ako na alas 10:35 na, mabreak kita na, ha? Kadali lang, ha? Don't go away, we'll be right back. 101.9.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming habon, damo na naghambal, nagdula ang ilang mga punggo na si Mamaylan. Ang mga punggo nila, mga blackheads, mga whiteheads, nagladula. Dari sa binalbagan, damo nagkalipay, tungod ang mga wrinkles, jutay na lang. Kalabanan, hindi nahilmon nun, ha? Sasagay mga ka-K5, hamot ng ilalawas. Tungod DTX Beauty Soap pa na ginagamit nila, ha? Yudi, ha? Kag dira sa ruhaso, ha? Mga puti na ilang ang mga panit kalabanan. Mga ka-K5, habon nga sa atong panahon. Kasimple malang, pero habon malang niya, no? Pero dako nga bagay ini, no? Aton nyo tayo nga i-explicar sa inyo. Tungod sa habon, mga ka-K5, no? Nainbintong habon sa kalimutan. What if, abi, kung wala may bintong habon, be? Goro, baho ang kalimutan ta? Paano nainbintong habon? Tungod, there was a time. May masakit ang mga katawan. Tugas ang bakterya o kunkagaw. Sa unang panahon, daw hindi pagidiyan usong paggamit sa kutsara kag tinidor. Kalabanan niya makinamot. Di halin kay iboy sa kundiin niya, be. Lagba kukumo, damo niya sang hiko. Kundi kay naghikap niya. Wala ka nagpanghinaw, direkta lang kaon. Kaon ka sa kung ano makuha mo na, mga prutas na, kung ano ang mga arad na salamisa. Itungod sa bakterya kung kagaw, nagkadala sa atong pagtimo sa mga ining mga pagkaon, mausog ta sa mata ta, mausog ta sa ilong ta, sa atong ba ang kamutang higko. So, nagdamo, nagmalasakit tungod sa kagaw. Especially nga kung natimpo sa tikalaon, di siyempre kamot, rikta sa baba. Mga iluog lang ang kamot sa kabo. Tapos ang kabo, yay sa kabo, bino, ibutang sa lamisa, sa tunga. O kung sa gapungko, kamo sa salong nyo kakawayan. May isa na kakabo na yung tanan na gasawsaw, si nanay, si tatay, ang manghod, ang ginagakinamot mo. Ang ginasawsaw ang kamot sa isa kakabo nga may tubig, kag makinamot siya kaon mo lang. Di ka may bisita ka, masawsaw mo doon sa... Di karoon niya ikaw yung bilimpyong yung mo kamot. Pero ang isa sa mga upo nyo sa pamilya, be, ako sa inyo panimalay, may kagaw kamot siya kag nagsawsaw mo sa kabo nga may tubig kay makaon ka mo sa kinamot mo. Sa una nga panahon, ha? That's why na inbintogid ang habon nga makadulas ang kagaw kag bakterya nga nagapilit sa aton nga mga panit, no? Kag sa dalayon na evolve ng habon, naging hamot na siya sa bilog ng lawas, no? Nga proteksyon ng kagaw sa bilog ng lawas, hindi na matapik. prouna gidiya sa kamot gidi, no? Now, karon masaton panahon sumong, DTX Beauty Soap, no? Una ginang iyang prioridad is ang kagaw. Ang para hindi mag hindi maglaton sa aton ang higko o kun ang mga kagaw. DTX ang aton habunon. Kay shadow sa kabukal, kag kun isaylo mo yang bukal sa ibang kabahin sa lawas mo, kag inusnusan mo sa inusnus mo siya. Sige lang yapon, bukal yung lang. Kagkapos lang bunlawan, ha? Isa lang kapag bunlaw, kakas na yun. Now, among ginapiriti sa DTX Beauty Soap ang mga kagaw kung mga bakterya nga maeliminar sa aton mga kamot, kag especially sa aton bilong nga panit sa lawas ta. Kag dugang pang benepisyo is ginapaputi ang aton panit, kag ginapahamot ang aton lawas. Tungod naghamot kita, tungod ang mga bakterya kag kagaw, no? Magmix la gani sa aton balhas gani nagahimo ini sang laing nga baho abi tungod sa kagaw, tungod nga sang kagaw kon bacteria kon germs sa aton lawas kag nagagwa pagit ang mantika sa aton nga panit daw nagabaho kita kon magabalhas kita kag mainitan. Sumadulay na tanan sa paghamon mo sa DTX Beauty Soap, ha? Adlaw-adlaw. Kag sa dalayon, abi, no, tungod nga mandamos ang prutas nga panakot sini. Nagpahubin sa panit naton. Nagpahubin sa panit naton, especially sa may mga edad-edad na mga senior citizen, no? Hindi na natin mapaiso lang natin ng edad. Pero mapahubin na nga itong itsura yan. Gamit lang mo sang DTX Beauty Soap, abi. Ang mga kurinot, abi, sa mata, sa ilong, pahin sa guya mo, kung sa agtang mo, hindi nahil mo nun kung everyday niyong nagamit is DTX Beauty Soap. So, ang mga punggod, ang mga lap-up, mga wrinkles, ang mga ining mga pikas-pikas, madula man sa DTX Beauty Shop. Ha? Ang mga buho-buho sang guya, nga inagyan sa punggod, mahipid yaman jirili. Ang mga itom nga ilok, itom nga ilok, oo. Itom nga hilog, itom nga tuhod, kung din pa na nag-itom. Habunibla, permibla, aga ugto gabi, ah, tatlo, ah. Kagadwa mo ang habunan, permi, ay, kadasig, na mabuti yan. Kadami pag isang DTX Beauty Soap kung natsimpos ang tingilinit mula. Do, kung mag-sulay ka kadali sa init, pariyasin ni magtabok ka sa dalan, siyempre, no? Init, wala ka payong. Hindi ka kadali makabatsyag sa init. Do may payong kabla. Tungod may san ano ina panawag na? Do protection sa dilaw bla. Do naghahapin sa panit mong dugay ka makabatsyag sa init yan. Dugay ka magitom. May sunscreen ka, B? May sunscreen ka? Grabing habon. Di ka pala kita ang habon man. DTX Beauty Soap, ha? Testingan mo gini. Kay man ko, ikaw soltero, kag nagapanguriyag ka, punggod malang gina, gamay malang abagay na kung isa ka conscious ka bala. Basi hindi ko niyong pagsabton noon nga may damo ko punggod, laway guya ko. Ay mariyon yun kami sa Desimbre. Makita na kami sa mga classmates ko. Si Ambalong ko nilang nagtigulang nagin ko. Ito, namo ko rin not ang itsura ko. Abi, testingan kami ni TX Beauty Shop, baby. One time, eh. Di timing yun na September, October, November, December. Tatlo ka muna yung gagamit. Aba, hubin-hubin ba? Sa 15 days mo nga paggamit, ya aga kagabi, magkakay 5, no? Kada habon mo, kadawa ka mga habon. kay duwa ka maghabon because nga aman, no? Ang iba na ambal nga dasig maurot eh. No, hindi. Dasigon mo yung magpagwapo kaya maghubid talukon. Kaya ang imuon mo duwa ka bisis maghabon, no? Ini sila nga to dasig maurot sa nga dasigon maurot. Ang purpose na is una nga paghabon is para makakas ang mga yabog ang mga oil. No? So, malawan mo. So, habunan mo sa liwan kasi masahion mo siya bala. Kay ma para mag-penetrate sa sangat sa aton nga skin. Sa aton nga panit para mag-penetrate siya, magsulod gid siya, madasok gid siya bala. Kay somewhere sa aton nga panit, sa dalom sa panit naton nga ga-develop dira ang another panit naman mo. Nag-human naman ang isa ka panit pagid, no? Ang ini nga top player naton nga panit ni. Maging dead skin ni siya pinag-dugay. Inipis ni siya, no? 27 sobra, 20 plus ka mga layers sa skin na to. Kanagasaka ni siya nga daw dumanog tabla. Nga nag-ilis man na panit mla. Tiyan mo magkita sina, ngayon din lang natin mga mutikan, hindi natin may balaan. Ang aton panit niya, 27 layers, no? Correct me if I'm wrong. Nag-saka ina siya kagamat-amat. No, kasi sa aras sa 30 years ang aton nga panit, da nag-sugod ang pagkulor sa aton nga panit, no? Nag-sulod ang melanin. Ang melanin ang muna sa responsable nga paghatag sa kulor sa aton nga panit. Nga para nga mag-itom kita kung mag-brown kita. Nagkaroon ko ni masahion mo si kadawa mo nga panghamon, ma-minimize ang paghatag itom nga kolor sa aton nga panit. Isa na kasampol sa melanin is ang aton man lang alom. Ang alom ta is isa ina ka panit. Nga wala maglapta. Isa sa isa ng melanin na na-concentrate na sa aton nga alom. Wala sa naging inat pala, no? Amo na sa mga alom na to. So in other words, dako kita nga alom. Dako kita nga alom mo nag-inat lang. So ang alom na to is represents na melanin na siya. Nga wala yung mag-develop abi, no? Wala sa nag-inat, no? Kaya kung nag-inat na siya, kita mo itom siya. Because of melanin, no? Now, ang alom na ito, steady na siya, no? Part na sa ato niya nga panit. Now, ang ato niya nga skin para mag-smooth ka, para maglimpyo, para maghining, para magnami. Ang laon-laon mo ganyan, ibagid ang DTX Beauty Soap ganyan. Ikumpara mo sa habon mo ginagamit mo, ti, ha? Masi wala kang katalupangod, habon na toon, pero you know what, makahatag na kalipay si mo. Kaya tungkol sa habon, maghubin ka, younger looking, gado ka priskas ang itsura mo. Damo yung mga dayaw si mo. Damo yung mga magapalakpak si mo. Wow, you got a nice skin. Kanami sa nga panit mo, doon sa nagliga to, napungurun ka man, sumong daw wala na haw. Pareng nga, samtag na nag-edad ang imo yung gadugang imo yung edad birthday mo, nag-ahubing ka yaman. Kung di ka pa ito yung katigulang yan, nag-gwapo ka nagin. Ang sekreto, DTX Beauty Soap, gali. Now, hindi ka na malipay. Hindi ka man na malipay ang damo yung damo si mo mamuno. Ganag nami ang imo panit dyan. Niya maring, 5 kilog bata mo, 7 kilog bata mo, pero no, hindi kiyelo siyang ino. Tungod ang pagatipan sa lawas, ang sekreto na isa-isa habon gini. Ang habon gini, DTX Beauty Soap, ha, hindi bala? Niya pa rin, iskan, ano mo yung biyahe, sang imo yung taxi, sang imo yung imo yung jeep yami kag ha daw bilongad law yun daw wala kaya gapanos yung imo baho yao tungo na sikrito DTX Beauty Soap niya subong 60 plus ka na pero ang tsura mo yun daw arak ka lang yapo niya 50 taon daw hindi yan paghimutaran yung imo yung laong yan hindi mo makita yung mga wrinkles mo ano sikrito mo man
4: BTX Beauty Soap eh. Maring-maring, nutaray kong bata mo siyang unahan, no? Ginasunlog sa skulahan nga gasipit siyang luto nga mayabas. Di ga, ang bata mo gakahuya at siyempre dalaga, no? Wala na sa gana mag-eskwila. Tungod huya sa mo, siyempre dalaga. Malun siyang gano'ng gasipit kasiang luto nga mayabas tungod nga kabaho sa ilok niya. Niya'y maring sumunga nga daw wala na ko nagagis ako, daw wala na ko kapanimaho sa ilok sa bata mong bagay na dalagaw. At tinasikumrihan ko ng sikrito sa Q5 ba? Anong sikrito, Mare? Anong sikrito? DTX Beauty Soap, ha? Kitingala ko man niyang dalaga mo sa mong isa, always malipay yun. Tapos naghamis ang guya, yung dula ang bunggod niya. Nagamot na yung ialawas siya, daw wala na sa gasipit siya sa luto nga bayabas, daw wala na sa angsun. Kay man kung may bata kang may angsun, abi, sorry ha. Kung ang bata mo ya daw, nablang balasun mula kang mangmalabla daw, panos nga ibos ang baho ya. Hindi man na ya malaking kay part inasang ilang proseso ng pagdako sa mga kabataan, especially teenager. Nagbaylo ang chemical sa lawas nila mo. Nagagwa sa ilang panit. Nagasamo sa ilang balhas. Nagabaho. Natural na yan kitungon nagakambyong lawas nila gatubuan sa labigote sa mga lalaki. Sa mga babae, nagahurmang ilang mga lawas, nagakortya ang ilang mga hawak. Tungod ang chemicals mo, may mga hormones na nagababago. So na baby pa na sila, bata pa na sila, sumung dalaga na sila. Process din sa kabuhi na pagtubo sa tao. Daw halos kita tanan, kagi man kamang. Kagi man talaka, kagi man tanasma. So nagatubo ang tao ang from baby stage sa halin sa pagkabata midami lapsag pagkanto sa teenager mo inaang importante yung machindihan sa tao especially sa mga ginikanan unang bata mo nag-enjoy ka sa baby pa siya pag dako yung ga-teenager sa naging pabayaan mo na siya no, kilala naman pag inaasang chindihon kaya nagatubo ang iya physical. No, nagadako siya, nagataas, nagatambok siya, nagaupod ang iyang mental kag-emotional ng aspeto. So, physical, mental, kag-emotional. So, kitaya concern ng kitaya pagkaon para magdako sila, no? Para magkusog sila. Pero kung na tagali kabalong, kabataan, especially kung nara, nagasulod na sila sa teenager stage, nagadevelop ang ilang emosyon, sensitive sila, nagadevelop ang ilang paminsaron. So, karon ang bata mo karon niya, tungod sa iyang pagtubo, ipikto, may baho, lawas siya. Permisi yung inabuli, abi. Kag siyempre, iba na yung manotara namin siyang ibang mga nanay na. Sino mo nang ginikanan sa inang bata nga pwede ka baho ulo yung ilok mo. Di pati ikaw ginikanan niya, bata ni Nicolás. bata na ni Cha Maria. Muna naman na si Maria, wala ginatipad, bata inang gatinidya naman. Kaluoy mo na sa dalaga yung ginakadyaw ang gahuya-huya, oh. Ikaroon, ikaw ba yung ginikanan? Ikaw mang basulan niya? Kakita ginamamin sa tanang kalabanan, mapakaon sila, ayos na. No, hindi gali. May emotional sila kasi psychological needs. So, kailangan nila sila nga aspeto, nga machindihan sila. Karoon may mga factor nga nag-epekto na nga hindi mayo. Ang pagtubo nila, transition abi from childhood to adulthood. Kakanto sila sa adolescent period, liwat mga kakaibab, nagabaho ang ilang lawas. Di muligan na sila kasimple man lang. Bakli, abi, DTX Beauty Shop da. Si Toto kasinday, nanay, tatay, bakli da DTX Beauty Shop da.
5: ipagamit sila kadapaligo nila di text beauty soap para mag siyempre yung mga teenager kaginuwa na mga punggol. Kaginuwa na yung baho sa lawas nila na. Karon hindi man na nila sala na. Kanagkita ka mga ginikada, kaya hindi, kakinangla sila sa buling na to. Ha, kilala sa buling na to. Di ano ginabing isa kahabon man? Isa kabarita nga DTX Beauty Show, may bimakli na sa Grace Pharmacy, bla? O kung sa The Generics Pharmacy na, kung sa mga dealer sa inyo lugar, DTX Beauty Show, hapos kila na isa uluhon. Hapos kila na baklon, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, abi? Kag kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Show, kag iban paging ang produkto ni Dr. Mil Oy, kanto lang mo sa tanahan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, Sutton Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Nyatilo, akulo, ay makuya balatian. That's why mapacheck up kag inabi. Kaya nga aman samtang nagamakot ang samtang makot pang imong lawas papunduhan man ang daan kay man ga deteriorate ang aton nga lawas tungod sa aton nga panahon sa aton nga pagkaon naga edad kita nagamat-amat ini palaya mga kakipay jaway man kuya masakit jalo. Galing mula kung makabugtag mula last 11 siyang gabi. Matulugan ko guro, last 2 guro. Ay, isa kami siyang nagtuturuok na yung manok iya. Nakapangihilang ko mga last 11 midya. Last 11 midya, nakapangihilang ko yan. Tapos siya magbalik ko yung sa Katria, dog. Siya ginawa ko yung mata ko yan. Hindi na kuya katulog yan, bulubuliswa na kuya kagadugi-dugi, tukturuok na manok yan. Pagbangon ko, no, kabugat sa lawas ko, no, kapila na ni ka-bisis ni, kuro si edad ko na eh. Kung may mga amo siya na ganing problema, no, hindi mo na balatian, pero basi isa ina kasinyalis sang aton lawas, nagpapabalo sa aton nga, hey, pa-check up ka kay may diprensya sa sulod. Okay lang na yan sa mga higko, kang mga yapok sa aton, panit niya kay ugasan, talaga na yan, hamunan, talaga na yan, kakas na yan. Pero kung nang inang sa sulod sa lawas na aton, paano na aton may makita naman? That's why kilala kita mapa-check up sa kay Dr. Mil Oy nga clinic, kay libre, way bayad, kag tanda nga mga doktor na. Dok, problema ko, dok, tatlo ng katikang, dok, ng, ano mayo man, kadagabiyag, kabasa, pajama, kuya. Tatlo ng katikang sa manyo, eh, di ko na mabungga niya nga ako niya pangihi, eh, pirmi lang basa, pajama ko, kung lagay, pangshot kuya ko niya. Tambin pag yung tabaran ako yung mag-ilis pajama ko, mahala na da. Di siyang una, siyang ubin ka, no, ha? Pwede mo lang ganito, mabunggan niya, itang isa kauras, no, kauras ang pangiyon mo. Nga ako, nag-aedad ka na yan. No, hindi mo ganyan mabunggan. Aw, ha? Hindi nyo ganyan mabunggan ang pangiyon mo, yami. Bahala na na yung manaw ko siris siya. Ato, to, si Paranay, ha? Ang iba naman niya, di ulat takot, di mahuya ka man ng sabi, no? Tungkol nga magka-disturbo ka man sa pila ka mga pasero yung upon mo sa siris. Palakton mo lang yan, pay-pay ka lang liwat, pay ka lang liwat sa ang pliti. Kaya daw, manghihi ka na ganyan. Pati ang iba niya, ito, hindi ko kwanta. Sa lain, watsyag ko yan. Ting series, hulat eh. Hulat ang mga pasero eh. Di karon, tatlo, katikang na lang, tani, lo, banyo na ka para magapanghihi ko, kung nga eh.
4: problema niya ga siya gawak na dayo ni kumunggan. Sa una niya taga pila magani ka oras siya gani ako niyang pagungan ini. O daw sa wala ba lang niya tagduwa ka oras siya sa kumubin ko. Ano'y nag-edad ko yan daw bahala na. Daw hindi niya mabungga niya mangihigi ko ya. Kahit tungo daw garter bala daw. Ang alagyan sa nga ihi na to. Mas kulo mo na, may muscles mo na mo. Now, sa daw garter mo lang nga daw, naiya na mo lang. Sa kadugayon mo nga gamit sa imo nga nilargo kung sa imo nga shorts, abe, nga may garter sa uli, maiya na lang siya. Tiyan mo mo na yung mas kulo na to na sa muwer sa may uritra na to na, sa may nagyan sa ihita, nga nagapugong, abe, mas kulo na da. Nga nagasirabri na da, no? Sa una, sa hubing ka pa, di kusog pa yung kiti, do, ha, hubing ka pa mo, no? Pero pag di gulang mo na gani, ara ka na tungtong sa 50, kung 40, late 40s, 50s sa 60s, pasaka. Do, di ko sa gani, iba niya, hindi ka batya ka panghi, nagali. Abi, maguna mo na problema mo. Amo na problema mo, ang ihi mo. Kantom lang sa klinik ni Dr. Ramil Oy Bla. Kay pautod na. Hindi ha. Hindi na po pautod na. Hawa ka na nugon. May mga product na iya. Nga makabulig niya iya. Basta kantom lang sa klinik ni Dr. Ramil. Hindi ko lang ni mahambal kung ano ina. Kay tangon nga... Hindi ko autorisado nga magambas na kundi ang mga doktor lang ni Dr. Ramil nga ginataga niya sa otoridad. Pero kung amo na problema mo yung may edad ka nga daw hindi mo punggan ihi mo, siyempre dugay-dugay niya, ngita kayo daw. Ha, ngita kayo siyang mapalipod-lipod ka naman, maihi ka naman. Kalisturbo, blahaw. Gusto mo man punggan, pero... Bausos na mor mo pungga na mawasak ang kalibutan. Amo na problema mo? Kanto lang sa Dr. Ramil Oy Klinika, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pa-check up ka. Hindi ka mauya-uya. Dok, lain matyag ko. No, ay mo kong blatian, bro. Hindi ko punggan pangihi ko. Tapos, dok, may insomnia pa ko? Ambon ko nim sumya ni basi ambon ng mga simple nga mga indikasyon kag gina-communicate na kita sang atol lawas bla kag ginapabalo kita may something wrong, may difference sa lawas sang lawas naton nga doktor lagi ni Dr. Ramil Oy nga maka-explika sa aton sang tadlong bla nga para machindihan ta kag mabuligan tang lawas ta nga mag-ayo mga ka-K5. Liwat ka doon lang kamo ha, sa tanahan ka Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil, libre ang check-up, wala sing bayad ha. Dito gani ang, ito gani ang listahan ng sang anuman, ha. Sang schedule bla. Dali lang bla kay pangitaon ko kay para maka... Ari. Schedule sa mga doktor sa clinic ni Dr. Ramil, ha? Tandaan nyo, ha? Una, gate sa Hinigaran. Domingo nga adlaw ang schedule sa konsultasyon. Libre na, ha? Sa Hinigaran da sa clinic ni Dr. Ramil. So good ang konsultahan ay na alas 9 sa nga agasta, alas 3 sa hapon. Hinigaran ah, Domingo, Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Sa Kabangkalan naman, Lunes nga adlaw Kabangkalan ah. Amo magyapon oras no, alas 9 top alas 3 sa hapon. Lunes nga adlaw, libre konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil ah, sa Kabangkalan. Mabinay, ha? Tuesday kon Martes. Alas 8:30 sang aga, tob-tob ala 1:30 sang hapon ang konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil Oyang. Sa Makulo, jati Thursday and Friday. Thursday and Friday, ati ano niya, daily niya? From Sunday to Thursday, to Friday.

Now, ang schedule sa free consultation sa clinic ni Dr. Miloy da sa Sagay, alas 9, top, alas 12 lang, no half day na sila bali. Pro Tuesday and Thursday, dua kadlaw ni. Tuesday and Thursday. Sa Kades, mate. Wednesday, alas 9 sa aga, hasta alauna sa hapon, da sa Kades, no? Sa clinic ni Dr. Mil sa Kades, ha? Kag Victorias, every Friday, alas 9 sa aga, tumtum alauna sa hapon. Amula na, ida na kita, nai. Amuna mga schedule kag oras sa clinic naton, ha? Sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Niya galing lo, wala magko problema lo, galing problema ko lang bata ko bla. Nakulbaan ko? Nga nakulbaan ka? Niya kay ti, siyempre, sa ako putot. Di ako putot man. Niya plano ko daan niya nga mag-basketball player ni sa mo. Di samtang bata nyo gatubo pa. Biskan na inyo yung jeans amin, no? Mga pututan nga, pututan nyo. Kanto lang mula sa klinik ni Dr. Mil, mula. Samtang nagatubo yung bata niya, may tiyansa pa na yan. Nga magtaas niya yan, tungod sa mga sikreto. Nga dra lang niya sa klinik ni Dr. Mil. Nga mata mo yung amin 7 years old, 5 years old amin. Gusto mo mag-training sa basketball? Kaya gusto mo mag-basketball player sa magdako sa? 5 years old, 7 years old, baka dala sa klinik ni Dr. Mil. Kaya may sikreto niya sa klinik ni Dr. Mil nga para mag-taas yung bata mo. Biskan, putot ka pa. Nag-ginikanan, amin, nanay, tatay, putot. Dala naman ng bata mo ito, bla. Nya ko lo, eh, ko problema, bata ko problema, ko munyo. Do, gaugda si ma'am niya sa eskulahan, bla. Kiman, kapila na suliton ang leksyon, do, eh, gaslo, chulo, ya. Ano ni Mayula, lagaon ang notebook yang libro, lagaon, painom siya. Hindi man maluwi, mas bata na, eh. Sa una pa na yung Estelia. Hindi may harap pa ganing Estelia ng libro niya. Uya, ha? Magtulog kong gabi, butang sa dalong mulunan. No, nimla, para mag-alam ko, no? Muna problema mo dala sa klinik ni Dr. Milbla. Ang mata mo yan, maalam niya, abtik ang memorya mo. Sa una niya daw, habol ang iyang paminsaron. Dalalo sa klinik, blan, Dr. Mil, blan, may mga sikrito, tataya. Kung paano mag-alam mga bata nyo. Ari pag ginang seryoso, kung may mga delikado ka mo yung mga balatian, no? Katulad sa cancer, early stage sa cancer, o kung mga sinyalis pa lang sa cancer, no? You know what, mga ka-K5? There was a time nga sang una pa may, no? Way back 2009, maguro, no? Sanggap na na kami ni Dr. Mil o'y programa sa isa ka radio station. May isa ka maestra sa isa ka university, no? Hindi ko lang pag i-mention ang alan. Kilala ko siya, no? May breast cancer sa stage 2. Siling ko sa iya na kanto ka sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Because at the time 2009, I guess mga ka-K5, no? Nag-program na kami sa isa ka FM station ni Dr. Ramil. O naging kami nagtandim nga doon sa radyo. Sa FM, ha? Sa AM, yung may ginatandim na sa AM. Kami yan sa FM, kami yan tandimanay, no? Or sa amutong time, no? Karon, ining kilala kong maestra sa isa ka eskwelahan, nga college, no?
Gato

0: Dudlo siya sa Miami, no? Dudlo sa college. May stage 2 cancer siya. Naway siya kapati sa mga natural mla. Sige ko kato, kamulang kayo ng Kremil, oy, dalawang na kato. Niyang sige lang kayo may doktor ko. Karoon ang iyang, wala na kami minakita na, no? Wala siya nag-upod sa akon. Ang iyang breast cancer, from stage 2, nagkanto na sa stage 3, going stage 4, ha? Amo nang iyang sitwasyon. Karon nagpalapit sa sakon. Kay before, because wala siyang alibyo ang iyabing pagpabulong, amino? Though out of desperation, amin nag-approve sakon, no, nawa siya kapati mo. Yalo, may naging mention ka man sa ako nga doktor. Ikaw, amigo ko, nabi, pili ko nakapatanaw siya. Pero ang iya, galing status, galing stage 3, breast cancer, going stage 4, lala na bala. Kagintaninga na sa doktor, anom na lang kabulan. Anom na lang kabulan, amo na sa kadisparate ng nunuman niya guro ako. Yan daw may migo ka mga doktor, tinulipatan niya si Dr. Ramiloy. So, gindala ko sa kay Dr. Ramiloy. Kinpakilala kasi, kinpakilala ko sa kay Dr. Ramiloy. Niya, ko dalalang ma'am ang imo ng mga resulta, ng mga papeles mo, ng mga basihan sa imo yung diagnosis para matunan ni Dr. Ramiloy. In short, abi mga kakibay, kinpakilala ko sila. Kag nga nagtuo sa kay Dr. Ramiloy, niya, ma'am, amon ni imo himo, ano mo ni imo to? You know what, mga kakipay, ang ginihimo namon kay may live program kami sa radyo. Wala sa namon interview, anay. Kuni ang iya lang result mo lang sa iya nga cancer ni kataas. Ito ang plano namon ni Dr. Miloy, basahon namon every 15 days to 1 month, no? Iyang konsultasyon para kung may progress kung wala. Ano tabo mga kakipay? Nung ni anong nakabulan ang yataning, kagisunod niya ang mga advice ni Dr. Miloy, nagnubo ang iyang cancer cells, ha? Nagnubo. As in, every month, gina-check up sa namo sa laboratory para ma-determine ang progress sa cancer. Nagnubo kung nagtaas base sa mga gina-apply ni Dr. Miloy ng mga Arasia Clinic, abibla, nga natural. No, karon kay tungod kang ginapersonal ginyang ni Dr. Miloy nga buligan siya, abi, tanagin mo Dr. Mil hasta nga sa ulihi, nabasa niya na kalipay sa niya, Dok, may resulta ko ni Sakon nga, ano, ni nga laboratory. Lipay-lipay isa sa paghatag sa amon, niya, Dok, ang akong cancer na dula. Medyo ika-apat niya nga bulan, mga ka-K-5, no? Ika-apat niya nga bulan yung pagpatigayon sa pagsunod sa kay Dr. Miloy. Ang iyang stage 3 going to stage 4 nga breast cancer na dula. Base sa ginaparequest na mo ni Dr. Mil mo, nga every month may dapat may laboratory ka para ma-determine ta nagsaka o kung nagnubuin mo nga cancer cells. Nadula after 4 months o 6 months mula, I guess, no? So kalipay siya kayo kaging live interview siya, kaging reveal yung iyang apelido, ngalan niya, eskulahan niya, iyang profession, kagdamo nakakilala siya. Kag, well, disalbar sa eh. Kagito nakilala si Dr. Miloy mga kakay-5, tungod sa amon nga magpaninguha nga duwaman nga mamuligan to ang cancer patient abi. Dito na kilala si Dr. Mil nga expert sa galing magbulig sa mga lala nga mga kaso galing. Especially yung mga breast cancer na. Hindi mo dito nagbalaho ba? Damo nagpilang sa clinic ni Dr. Mil, oy. Amo ni Dr. Miloy niya, sir, pilang kadlaw matukod ko klinik kada banwa. para mabuligan ko nga damo nga tao. Amo ginayang iya yung dumdumay ko sa hasta subong mga kakifab, no? Way back 2009, nga until now, aragya po sa akong heart, ara sa akong mind, ang ginambal sa akong nga pilakadlaw, hallelujah. Sir, patawagin sa ako, no? Yung pilakadlaw, sir, gusto ko ya, handom ko ya, kada sudag, kada banwa, may clinic ta para makalibre konsultang tanan. Iparadamo mo buligan ko ya. Di subong mga kakipay, amunin ning katumanan mga kakipay. Amunin ning katumanan. Daw may ara na sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mga clinic ni Dr. Miloy sa Ruha City, may ara na si Iloilo, Santique, Saklan. May sa Dumaguete, no? May Bayawan. May ara na sa Kabankalan, may Sagay. Damo-damo mga kakipay. Lumundamon sa clinic subong, amo na ni katumanan sa iyang nga mga handom, kag ako tuya ang living witness niya, no? Ako ang proud to say nga ginahambal ko sa inyo, kay wala ka mo to. Ako lang ko to. Ako lang to, at the time, ako lang ko to kabati. Nga paghambal niya sa pilakad na, no, gusto ko, damo ko mabuligan ng mga tao. Tungod na pa, yun itong isa ka lala nga kaso. May breast cancer nga stage 3, going to stage 4. Na-revive niya pa mga kakipam ni Dr. Miloy. That's why nga ginapabalong sa inyo nga itaya ko pangalan ko sa ina nga ina nga pang imitar sa inyo nga magkantog sa klinik ni Dr. Miloy because witness ako. I'm living witness inang sa itong pasyente nga naong pawagin mga kakifab tungod sa bulig ni Dr. Miloy. That's why hindi ka mo mag-duwa-duwa kay libre ang konsultasyon ang tuyo yang pagpatindog sa klinik niya kada lugar is para nga may dangpan ka mo nga mga especially mga pigado ta nga mga utod nga hindi iya makasarang magpakonsulta man o bayad sa consultation fee. Libre ang konsultasyon da sa tanan nga klinik ni Dr. Miloy. Now natabo mga K5, no? Well, napatay ang pasyente. Kunin ginambalan to siyang 6 months na siya, no? Habang sa doktor niya. Una-una siyang uni pa si Dr. Miloy. Kaya tungkol nga terminal ng kaso niya. Going to stage 4 na cancer niya. Desperation nang ginapot si Dr. Mil ng pawan siya. Nabuhi siya sa sobra sa 6 months na gintaning siya. Isa lang gig reminder siya ni Dr. Mil niya, ma'am, i-continuous lang ang resita ko sa imo ng mga pagkaon. Mga prutas, mga gulay. Continuous mo lang programa for the rest of your life, no? Because amo ina magkasalba sa kabuhi mo. Isa lang ako na yosi mo nga hindi ka magkaon sa isa ka pagkaon eh. Kay ini siya madasig ang pagbalik sa cancer mo. Kag pwede ka matay mo. Karon ang pasyente dito, naglaom siya nga ayun agin siya. Duwa na katuig ding ang taning sa doktor siya no kabulan na mo. Karon duwa na sobra katuig nga buhi sa. Nagtisting sa sang ginadilian ni Dr. Miloy. Anong ginadilian nga pagkaon ni Dr. Miloy nga kaunon niya be? Sinugba? Sinugbang isda, sinugbang baboy, basta sinugba da, ha? Manok ay nasal na kung sinugbang nga talo, basta sinugba. Hindi, magkagin magkaon, sinugba, mama. Ngayon ako, guru, kaya di gintaningan ko sa ibang doktor. Ha, una to nga doktor, anong kabulan, patay ko. Ha, 2 years and sobra na, buhay sa gyapon, ngayon ako, ya. Wala yung sunod si Dr. Miloy nga bilang for the rest of your life, ma'am, hindi ka nakamagkaon sinugba, ma'am. Ang ambas ang bana kay napatay niya no, sir, na patay bilang misis ko, ni nag-ayon sa kay Dr. Miloy. Niya, napatay niya siya. Uy, anong ginamatyan niya? niya cancer, naglukmat ng cancer ya. Niya, why not tanani mo? Why not tanani ang cancer ya? Nagpahuway na itong cancer ya? Ginalukmat, kaging ka, o niya isang ginadalian ni Dr. Milmo. Ang panay sa'yo sa manab, la? Kung ano sirang ginadalian, ano ginbawal ni Dr. Milmo, siya sinog ba? Kay tungod ang carcinogenic, ano na, something, no? Ang miara sa may sinugba nga hindi ya nami ang epekto sa kanser, pukawon niya ang kanser. Tanan to nga kanser, to lipong na to, ginpang hibernate ito ni Dr. Ramil Oy, nga hindi magulwa, la? Ang makapagwala sila ni Watt kung makakaon ka sa mga may sugba ng mga pagkaon. Ang ginimo ni Dr. Ramil, you know, ginpang ibang tago yung mga kanser, no? Ginpang lipong yun lang, ginpang hibernate siya. Amo mala na imo, mahimo sila mo para hindi siya maglato, mala. Tungkol sa pagkaon, may pagkaon ng cancer cells nga hindi siya mag-progress mo. Kaya ginpagutuman ang mga cancer cells hasta nag-hibernate sila. Pero magwa sila gali kung makakaon ka sa mga sinugba. So in short, amino na yun, kung wala siya nagkaon sinugba, tani buhi pa to siya. Ginbawal, ginsiya mo nga hindi kanya ma magkaon niya sa sinugba, ma'am. Dinaglaom siya yung titaning siya sa ibang nga doktor niya, anong nakabulan, kaya Dr. Ramil niya, duwa katuig niya, buhi isa. Sobra na siya doon katuwing niya, ayun ako. Hambal lagi siya, ma'am. For the rest of your life, hindi ka na magkakaon sinugma kay mabalik ng cancer mo. Nilipat sa guro ko na tapang sa guro ka. Hidla ko sa sinugma, guro. Niya, ayun ako ya. 2 years, sobra na ko ya. Ayun ya, wala ko cancer ya. Sus, why ganis siya kasi mana, hospital? Why nakagawa sa hospital? Uy, nakagawa sa ospital. Rikta na siya sa punerya na yun. Ha? Kadasig lang yung magbalik ang kanser basta sinugbagli. Kung may kanser kami nga nagpahuway. Kaya magbalik sa gali kung yung kaon mo sa sinugba. That's why mga ka-K5, no? I recommend, no? Nga magpakonsulta ka mo, ha? Iskan seryoso pa ng iyong balatian sa kay Dr. Ramil Oy nga clinic. Kay mabuligan ka mo, no? Because I was there a witness ang amusin na nga sitwasyon. Nagasugod lang si Dr. Ramil Oy. Ang iyang nga mga handom, sumbong amuning witness man ko, kung anong mga handom yung sa una. Kung subong ano nakuha ya subong sa iyang pampangabudlay, kung pampaninguha, witness mo kong yapon subong. Nga sir, kung mag-tinad ko, dalon tagid ka. Nga updon tagid ka. Nga kayman ang mga announcer kalabanan. Skudok kalabanan kami nga mga announcer, may dating lang kami, pero may datong. May dating lang ah, may wala datong. Ang muna kalabanan sa mga announcer. Prosandiri kami sa kay Dr. Ramil Oy, may dating na, may datong pa. Madamo, pagig ko nga isugit sa inyo nga wala niyong nabalaan sa adventure sa life ni Dr. Ramil Oy. Kag ako yung isa ka living witness before sa tanan, before sa hindi lang ko subong maghambal. Before pang tanan-tanan, nagsugod na kung ano ang amon ginsugudan. One of these days, no? One of these nights, may i-reveal ko sa inyo, isugig ko sa inyo ang mga inagyan na mo ni Dr. Ramil Oy, ang mga adventure ni Ramil Oy, ha? Pero bilib ko siya kagina, very happy. Kinsa kinagpatigayon sa first K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Very successful. May nabuligan naman siya sa larangan naman sa journalism. Nadiskubrihan naman ang mga potential sa kabataan. Nabrihan naman ang mga interest nila, mga passion nila, mga handom nila sa pag maging journalist in the future. Mga kaka-K5, ini nga bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Dr. Pinoy, namigid siya kayo nag-tunaw sa mga plake sa atong nga korason o kung sa atong nga mga ugat, ha? Kag natunaw yung man ang mga uric acid sa atong nga mga gouty arthritis, naghatag sa supply dugang nga oxygen sa atong silula, sa atong ugat, kag sa atong utak. Dr. Pinoy's Kuling Capsule, namigman sa mga prostate problem, may mga diabetes, may mga high blood. Kung ikaw ka Dr. Pinoy Schooling Capsule everyday, layo ka sa heart attack ang stroke, ha? Kampiyon isa sa korason. Ini siyang suplemento, Dr. Pinoy Schooling Capsule, wala sang overdose, wala sang side effects. Himo ini sa shark liver oil, ha? Namiging nga suplemento para sa mga maidag kag sa mga bata nga parehas akon. Nagapakupos sa mga yuma, nagapanami sa aton panit, nagapanubos ang aton blood sugar, nagapaayo sa asthma, sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, namigid ang Dr. Pinoy, ha? Sa may dengue, dasing mapasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy's Kuling Capsule, hapos ng baklon, ha? Available sa halos na nga mga butika sa inyong lugar sa Bilog and Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, katulang ka mo sa mga suki inyong mga butika o kon pharmacia. Dr. Pinoy's Kuling Capsule available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy. Sa liwat mga kakipab, Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Inigabahin man doon lumas sa aton liwat sa DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Ha? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: sakit mangihi?
12: Mag-Spore Biotics ka!
11: Base UTI na ina!
12: Mag-Spore Biotics na!
11: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics ka!
15: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muter na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
15: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
17: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kagwabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Sabat si mo sultiro man. Magutun sa ugangan mo. Ay, yan ay kanilang. Mayuga pinagilo lo perti kadambos ang ulan di, ha? Adiri sa hinubaan. Kaginap na yun. Mga last days, no? Sigurado nga may bahagi ni Jilolo mo. Si Bro Leonis ang hinubaan, ha? Kami pa, wala lang. Madamugin nga salamat, Jilolo. Nainom ko na ang DTX Urbanic ang Mighty Sea. Sige, Bro Leo, may gabi na si mo. And good evening. Hello. Mayong gabi, Jilolo, sakon, ginainom ko na ang D3 Bio. Ang habon, hindi pag inuma, ha? Ang habon ng DTX Beauty Soap, ha? Ginagamit ko, Jilolo, 69 years old na ko, from Vilin. Bilin! Hello, Ma'am Bilin, ha? Mga kakay-five, no? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Beauty Soap and Gina Seafood Restaurant. Mga kakay-five, ang Gina Seafood Restaurant, kung wala pa mga kadtubaw, tanawan nyo bala? Tanawan nyo sa Facebook bla kung ano ang kanami isang lugar. Kanami isang lugar kag bisitahin yung ilang Facebook page arandang mga videos and mga picture bla sa mga pagkaon kag mga luto nila kag subong man sa mga bisita nila sa restaurant nila. Kung ano kanami isang restaurant sang Gina Seafood Restaurant bla. Kantuin nyo bala sa Facebook, bala, type nyo bala, Gina's Seafood Restaurant. Pag-type nyo sang Gina's Seafood Restaurant, makita nyo na mga vlogger, makita nyo na mga seafoods nga shadow kapreska ka mga tao nag-a-lurder, bala. Nagakalaon sila sang mga manamit nga pagluto sang seafood sa only at Gina's Seafood Restaurant. Ha? Isa na dira siyempre ang ilang bestseller, no? Sinigang nga isda, no? Palapala style. Kag butter garlic shrimp. Sisling manumbok po ka naman namin. Mga kasag sang kapunanon. Mga kasag, mga kakipap, daw sa Gina, siya gabukid ang kasag. Pasayan sa dagat, manlagko, no? Mga lokos, di yung daw mga botkon ka lagko, yara da. Nami isugbahon ka adubuhon. Subong tilawan nyo man ang diwal, bla. Diwal kagang ining abalone shell, ha? Now, karon, bisitahin nyo lang Facebook page, ha? Parang makita nyo gin ang mga gusto nyo makita. Ang ilang menu, ang ilang lugar, ang ilang function room, ilang dining area, ang parking area nila, parti kalapan-lapan. Sisinta, guro, kustinta, kasalakyan, gigo, guro, no? So, tapos nyo magabantay. Arad na yung address, ang telephone number ni Ma'am Gina. Sa ilang Facebook page, no? Ara dira, no? Kung gusto nyo magpa-reserve sa ilang function room, 20 ka mong katawo, kagpasaka, may birthday, okasyon, o kon meeting, o kon alumni nyo da, o kon inyong pagtipon-tipon, para sa inyo da yung konveniente, pwede nyo makupar ang function room sa Gina Seafood Restaurant. Itawagan nyo lang si Ma'am Gina para ma-schedule kag ma-preparar, ha? Sa liwat, i-type nyo lang, ha? Gina's Seafood Restaurant, ha? Ano man ng okasyon o celebrasyon, basta sipos ang pagkabalan, isa lang atong katuan kag wala sa iba. Diri kita, tanan, makanto, direkta sa Gina's Seafood Restaurant, ha? Ha? Mao si Mama Insuli, may gabi dahan. Kay Ma'am Orlina Vergara, Insuli, may gabi dahan. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K-Fab J. Lolo, nagpasalamat git sa pag-upo niyo sa buong gabi sa ito. No? Kita na kita, boss, na mumagyap ng oras, ha? 9:30 in the evening till 12 midnight, dito lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always, ha? J. Lolo signing off. Bye-bye.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya pa ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health expert.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga, mabalaan ni mga flowers na damo ko bayotik.
5: Paslo, mas hapon.
1: Ano tayo?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
6: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamangdanan sa pag damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles kag iban pa nga mga muscle tissues.
6: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir GP, nga may FDA approve. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang lone size safe kag effective kag FDA approve. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtag glomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag ang kidney mo.
6: Vice versa.
2: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
6: Pero damo na sa maintenance nga hindi nagigawa.
2: Ito mas milder,
6: o,
2: no?
6: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituag bone marrow.
2: May duwa ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
6: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag may TC or pure si bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May aral siya, Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
2: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
6: Oo, labi na kung may mga cyst ka da. Gaalay na, no? Hindi lamang kayo sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yung madaya.
6: Kaya kung madialysis ka, okay. Ma-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: libre? Economy, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana doon, ano?
6: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
7: 22 pesos lang.
6: DTX 500 kag may TC. Agad hindi maguba imo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
7: Mm-hmm. 7,000 a week.
6: Huh? Oh, so, 7,000 a week. DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
2: Information. Para sa mga dugang health benefits pag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya nga kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag MyTC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag MyTC, ang imo buyon.
6: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi na makaw kanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imubuyon, sigurado, taas man ang imong triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imong cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laudlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang may TCR GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat
6: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gidya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC, Sir Boy.
2: Wow. Mega dose, no?
6: Lama, kapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Jinarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
7: Ano si Krito niya?
2: Milig siya taguay?
6: Wag siya panago si Jinarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
7: Dising, ano? Dising. 19,
2: ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. O, 19 na.
7: Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakatugin na di kayo Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic. Basic. Basic.
6: Ang paligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi man si imo panit, hindi pa kung tinto-sidoclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapapante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500 my powerful extract sa tubo kag amarcoso wala ka compounds kada gapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka damage pagod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata pagod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana ano pang ginahulat nyo. Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
11: Correct.
6: May nasakyan kong taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa ngunan ko naway sa gasuplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
2: Amo man ang blabal engineer, lain gidya ko nung nag-extend siya.
8: Pasik engineer.
2: Pasik siya.
8: Extended na.
2: Driver man pala. Doksa?
11: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tawag mortality ukon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglanon sa aton nga lawas, no. Kung dela na kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginato gitawag karne, Sir GP.
12: For me, yan, ang pinaka-importante yung role sa DTX 500 kag medicine, no, is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amun effective sang ginang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo kataro kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty C, amo ang pagtap na sa oxidative stress in relation sa efficiency sa killing ability sa aton white blood cells. Ang oxidative stress, hindi man natani lain, no? Makabig mga chemical armament sa immune system ang itawag nga free radicals. Pero, kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag-DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, ki amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
6: Namigidya kung adlaw-adlaw kag ino, DTX 500 kag mighty C or pure C, gamagamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
13: Galing ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya, Sir Boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid Sir Boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
6: Dapat ha, naka-clinica Leofresh.
13: Kaging ginatapna gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo. Kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo silula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, nga gatinlo sa imo cells, kunta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
14: premium.
13: May bisita.
6: Premium.
13: DTX premium. Kay mas champion.
6: Especially kung lala na ginimong imong kuan, imong diabetes, may mga ka? Degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
11: Stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
13: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagisang duwa ka, D3Bio, may gatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
6: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon din ang sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamassage gid siya sa mga hubin kada semana.
11: What's the way ka nagpamassage, Engineer?
6: Kung pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
13: Pero kung may permanente ka,
6: kung halimbabi 5,000 biya ang pamata.
11: Makayo ka ba sa permanente?
6: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
13: Oy! Mag-extend na lang ko?
6: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmassage, tag 10,000 lang.
13: 10,000 lang?
6: 50% ang discount. Alam niya, law pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
13: Wanted massage.
6: Manog ano, manog kutaw pa kape.
13: Ha? Kutaw
11: kape. Manog black kape.
13: Amo ni ang sikreto ni Engineer.
6: Pero siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
13: Ang kay ang inyo na Sir Boy ki kay kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay kit.
6: Kikoy kit.
13: Ting-ting.
11: Ang keto coffee.
13: Pero muna si Clayton, Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong storyahan sa buong, no? Sir DP?
14: Sa D3Bio.
13: Abin yung D3Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
6: sa antibacterial plagag antiviral.
13: Daog ka na.
6: So amo ni salagig ka kung way kagay nom adlaw-adlaw sang D3Bio.
13: Plain D3 ka lang.
6: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. hasta lang yag pabulad sa init ang kwan, ang bata. Mm-hmm. Hindi.
15: Pulang.
6: Ginapatiti pa.
11: Gatiti ng bata.
15: Oo. Kombinasyon.
6: Oh. Kombinasyon. Oh. Hindi init lang yag agapabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Mm. Patitiyon pagin sa nanay.
15: Amo na si General Wela, bot gabulad sa init. Gatiti pa ka D3 bio siya. Oh.
11: Kainom D3 bio.
15: Sa talk ni Doc with your boy Solweta.
16: Talk ni Doc.
15: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
6: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Mm-hmm. Hindi lang may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
15: Uy, which is
6: powerful na, antioxidant. Mm-hmm. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing-galing ka dito bayo, may antioxidant siya. Mm-hmm. Kung ang kaaway mo is kagaw,
15: anaman?
6: May araman. Amo lang nakanami sa D3 bio. Mm-hmm. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna D3 bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio. Mm-hmm.
6: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imo selula against sining mga kagaw.
15: Mm-hmm.
6: Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulating mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
15: Correct.
6: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
15: Kampyon, kompleto.
6: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
11: Kung nagatumar ka gali, Sir Boy, sa vitamin C, no? Kaya sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E ka nagatumar, kinanglan panisan magiging na sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-stabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatuwag damage ang imong skin, Sir Boy,
6: so hamis ka
11: skin. Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin.
15: Mm-hmm.
11: Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatuwag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
15: caffeic acid.
11: Oo, mm-hmm. Nga gina-prevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Mm-hmm. Especially kung may arthritis sa Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio, may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
15: Kita niyo ba, tika mo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During ga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
6: Damo oxidation nga katabo.
15: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from turmeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung gamasakit ka, waay kay ni Tananga overreact kay may MCTs ang imo ditibayo nga gasuporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, ditibayo makabulig sa imo da.
6: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa no, sa no. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga katambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
15: Correct.
6: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag ditribayo. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakansar, Sir Boy.
15: Correct.
6: Galing kay ang ditribayo, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, ditribayo ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali ditribayo, mas dugay ka mapatay.
15: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3.

0: Ang aton nga skin, sir boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, sir boy. So kun nakadetribayo ka sa nasilita na meras sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
1: lawas.
0: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, sir boy.
1: Kaya nung pagkita vitamin E?
0: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin. Nga panit, sir boy. So, malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon nakaditribayo ka.
2: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang. Oh, though, abi ko cancer of the lungs lang. May arap magigili sa kidney, may arap magigili sa liver, may arap sa utok. Te ang D-tribayo may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, wa ay na picumaric acid.
1: Nami mamili ang D3 no? But yun niya, ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
2: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 tap na on niya tong para hindi maglapta.
1: Eh? Oo. Saan o kaya may inom D3
2: so, wala ko cancer.
1: Naglapta na?
2: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
2: Subong. Oo, sir boy.
3: D3Bio puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant, no? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid, no? Inatanan-tanan, makita mo sa D3Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang oxidative stress, wala ka inflammation, so anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells, so it stopped growing kaya wala sa pagkaon. Amunin ginaubras ang ginatawag ng D3Bio, but the best effect of D3Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3Bio, amunin pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskang diabetico ka, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3Bio.
1: Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
3: Oo.
1: That's D3Bio. D3Bio!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. Mabalas,
1: magabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tundaran, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
8: DGX 500.
9: Sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa
9: kapangalay sa kong tudlo sa

0: nakamot din siyang kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumarkog. PTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
0: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa PTX 500.
2: PTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
5: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
11: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at lawadlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
18: make it to the finals. This is the K5 UCFM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 UCFM Rojas.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.

es Monday, mga kakaifay. Mayong aga sa itong tanan nga nagapamati sa mga kagahon, mga kakaifay. It's nice to be with you, mga kauturan, mga pinalangga kong tagpalamati, September 14, 2026, mga kakaifay. Nagasulusiding na mga kakaifive. Nagasulusiding na. May sweldo na naman. May sanag. Lunes, kondisyon sa atong singapag palayag mga kakaifive. Balitang K5 sa umaga. Diri sa K5 News FM, Philippines. Palayag kita mga kauturan pinagi sa aton sining awaragwaga ng 89.7 FM K5 Radio Tagbuana Isaban Wasang Pilar. Welcome na mga ka K5, tuloy-tuloy ng iyong sining mga transistor radio. Kami na ang bahala sang balita, kamo na ang bahala sang mainit-init nga kape mga ka K5. Basta Lunes ganing adlaw, kuana. Masako ang tanan naton nga mga kauturan oy subong adlaw back to school. Ang aton sini nga mga elementary and high school. Tapos na ila isa ka semana nga break mga ka K5. Trabaho ang mga manunudlo, balik eskwela ang mga kabataan. O, bangon na. Mga nanay, mga tatay, init na tutay tubig. Kaya mainom kita kape, DTX Coffee Mix, mga kakaifay. Sa mga abyan, kag mga kauturan naton, opre nyo kami sa isa ka oras, kag 30 minutos nga pagpalayag sa sininga palatuntunan, gindihoy para sa tanan, ang balitang K5 sa umaga. Makita nyo kami sa sininga Facebook page, ang K5 News FM, Radio Tagbuan ay Pilar, kag K5 News FM, Radio Tagbuan ay Digital, mga ka-K5. Ma-updan nyo man kami, pinagi sa aton sininga mga sister station, ang 100.9 K5 News FM, Rojas. Oy, mga taga Rojas, palibot ng mga kabanuhanan. Nga aton sini maagyan kag mabata mabuksan ang inyong mga transistor radio pinagi sa 100.9 K5 News FM. Welcome and good morning mga ka-K5. Ang aton man sini nga pag-abi-abi sa mga tagpalamati naton sa mga kabaranggayan sa 47 tigid kabaranggay sa siyudad sang Rojas, ha? Good morning! Likewise, good morning mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz. Nagatanaw ka mo nga nagapamati sa Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, mga ka-K5. Kumplitos ricados kita sa mga adlaw sa aton sa ninga pagpangalagad sa Monday edition sa aton sa ninga palatuntunan. Ito ay hindi. Yani amat-amat na kamodera bangon sa inyo hiligdaan. Gabuta na, kahusluan na ang mga hulusluon, mga ka-K5. Tama nyo nang ligid-ligid. Bangon-bangon man, pag may time. Oh, sa mga utod naton nga may mga transaksyon sa Sudad Sang Rojas, amat-amat na, matumato na. Grabing ulan kagabi. Nag-ulan kagabi, mga 9 or 10 o'clock in the evening. 9 pa lang eh. Before nag-brown out or brown out time, dito nag-brown out. Dito man nag-umpisang ulan, diri sa Pilar area. And then mga 10 o'clock, nagwaswas hasta magtungang gabi. Then kaina alas 3 ang kaagahon, mga K5. Nagtupa, pag-inang ulan! Namin tulog eh. Namin matulog, namin magligid-ligid. So, pwede ka pa ka pangayo, aman ka, guys. Oh, sige na, kita naman diriya sa radio. May ulan man kung wala, may bagyo man kagbaha. Ari kami iya, mga ka-K5. Luhid lang man ta sa inyo, pinaman kadlaw nga waik ta ka kwan. Alin sang Biyernes, ti Lunes naman.
Iba na ka bulubakasyon, iba na ka plupatawhay, na ka-unwind. Pakishare sa atong sini nga live ha, sa mga OFW na ton. Nga nag-tanaw, nag-review sa atong sini nga live program every day. Malalabayan kag maglumabay kami din sa inyo sini nga mga wall. Pakishare sa amon sini nga live, mga ka-K5. Para malapad ang atong sini nga malabutan, malabot nato ng inyong mga kaparintihan. Madulong nato ng mga balita para sa inyong tanan-tanan, mga ka-K5. Tama man. Oy, sige. O, sige na. Matamat na. Bangon na, bangon na. Panlimpyuhan ang palibot para malayo kita sa balatian nga dinggi, mga ka-K5. Tasining panahon nga may pagtupas ang ulan. Uso na maninit ng kaso si Pon Kagubo, mga ka-K5. Magluwas dira ang pagpanghangkat, mga ka-K5, sang dinggi sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. Gani, kwangit. Preparar gid mga ka-K5. Himuso ng aton sining nga ugsaran, tinluan ng aton palibot para nga hindi kita magastuan sa mga hospital, mga ka-K5, kun kita nagabalatian, mga kasimanwa. Kabalo ka mo subong panahon ka mahal magmasakit. Gutok ang hospital, mabudlay ang bulong, makahuluya ang magpinangayo, mga ka-K5. Gani from now on, mga ka-K5. Himusa na ninyo ang inyong sitag-satag sa kamanga panimalay. Hindi ka mo mag-dinamak, no? Samtang na ka mo nag-uyat sang cellphone kag nagamaritis sa inyo piyakbalay, uyati ang silhig kag lashpan, siliga ang mahigko sa imo palibot, mga ka-K5. Hawa ni mga dahon-dahon sa imo sining ang mga palibot, mga kauturan likod sa imo panimalay. Kag tinloi ang inyong mga drainage canal sa inyo sinipalibot sang balay para hindi magtiner, mga ka-K5, ang mga lamok sa inyo sini og saran. Yan. Amo na pareka importante, may ara kita nga ginahimo nga mga interventions para nga hindi ka mo magmasakit, mga ka-K5, kag mapalayo ka mo, mga kasimanwa ko, kag mga pinalangga ko sa balatian nga wala naton ginapaabot sa kamahalon sang tanan do karon. Mahal ang tanan, mga ka-K5. Mahal ang bulong, mahal ang hospital, mabudlay magmasakit. Mahal pa ang kuryente. Diba? O, grabing mga hibubunot sa aton mga kauturan kay nagsaka ang presyo sang kuryente. Tag 18 plus na 18 pesos sa 18.50 by ang per kwan? Per kilowatt hour. O, yun, nagmahal siya. Sa una, tag 30 pesos lang. Ay, subong mahal na, mga K5. Ay, nagapigit ka eh. Sang kamalahol, makala, ano, kamalahalon sang tanan. Once ko magsaka ang tanan, ah, saka, gitanan, mga ka-K5. Isa lang kabagay ang wala nagasaka subong nga panahon. Us-us lang, so, us-us, mga K5, bisan ginapasaka muna. Amo ang tipan. Yan. Ang tipan mo lang, permi, ang nag-us-us lang ga. Wala gid ang imo sini nga income. Hoy, sige! Oras natin 46 minutes after 4 o'clock in the morning. Kinanda, nupod ko technical side ka K5 Moon Villa sa sunod sa Ratship Nilsson Puntilla sa 100.9 K5 News FM. Inyo kubos nga ben kagalagad ka sa kahanginan ka K5 Jubert. Lago mga ka K5! Pamunayan sa Diyasaga.

0: Christmas na Christmas, mga K-5, no? Yan. Bernardina Aki. Mayo nga pagpamati, kagpagpangapi. Merry Christmas, mga ka-K-5. Almost 100 days to go before Christmas, mga ka-K-5. Sa mga suki nato nga mga tagpalamati nga nag-aupo diri sa aton suning program, subo nga kaagahon, mga ka-K-5. Merry Christmas sa inyo. Mabulubog na ang aton suning kaagahon. Mabatsagan mo gid nga tio na sang Pasko, gani parisin yung inyo sining Pasko sang kape nga mainit, mga ka-K-5. Oh, yon. Good morning and happy listening. Merry Christmas, mga ka-K-5, because September is the first month of Bernano na lang. Roddy Benjamin, ang banan inday Bernardina, agapan, nagapamati na. Wow. Nagapamati na samtang nagakupo o nagapamati samtang nagapakapi. Nabasi nagapakuno-kuno pa nga tulog. Ha, inday Bernardina Aki, good morning. Happy listening, mga ka-K5, sa mga solid supporters ng K5 News FM, sa sining ang mga tinakna. Aga pa o nakabugtaw na, mga ka-K5, mga itong sining ang mga suki ng mga kautor. Inday Elsie Aconia, Tutolindon Hano, good morning. God bless sa inyo tanan-tanan. Dira sa Balantukan, good morning. Sa itong sining ang mga suki ng tagpalamati, mga ka-K5. Sa kay Tessie Blances sa Binuntukan, good morning. And dala sa mga taga-panitan, good morning. West Villa Flores, ito Tudoy Arthur. Sa mga ayon, mayong aga. Kami yung ganyan, mga ka-K5. Galagubo ka di sir sa amon. Dinini nga lugar, Inday Bernardita, taga diin. Kau! Good morning, Buyet Rote. Sa mga tagpalamati naton nga nag-upload, nga nagkakapi-kapi, subong ang mga tinio, nakatutok samtang nagpamati sa K5 News FM. Sa diraman sa kainanay Roberta Parak Patricio, good morning na. Thank you so much sa pagpamati. Panamyaw sa Bunod, kwartero, Banwasang kwartero, direct Baligumba. SB Stephen Baligumba, good morning. Inday Hilda Garason, agarado rason, nagapamaypay na ang apritada kag balinsana sa mga taga Barangay Bunod. Happy fiesta, balon kamo plastic. Abaw! Saan ang fiesta? Tuha o subungad lang. Happy fiesta lang ha, sa mga taga Barangay Bunod. Kwartero, subungad lao sa ilas nga kapiestahan. Sa Tiko, sa may Tiko, San Fernando, good morning. Mga ka-K5, alas 4:50 na sa aga, sa aton sining pagpalag, sa aton sining palatuntunan, yan da nga kaagahon, mga ka-K5. Yari na ang mga nagapangunang mga headlines sa aton sining pagpalayag, subungad lao sa ang Lunes, mga ka-K5. Headlines, September 14, 2026, sa Balita Lokal, Mambusaw Elementary School, ginsulod sa kawatan, mga gagamitan na taban. Samtang lalaki nakabunggo patay sa steel barrier sa bainsang Banwa sang Panay, mga ka-K5. Dugang pa nga mga headlines sa aton sining pagpalag diri sa aton sining palatuntunan. Computer technician arestado sa bypass operation nga ginpatigayon sang aton mga katapos sang kapulisan. Samtang dugang pa nga mga headlines, Commissioner Leia Tanudra arta armamento nagabot na sa kapis para sa handog ng pangulo program subungad law. Kapis PPO nagpartisipar sa coordinating conference para sa barangay drug clearing program. Headlines. Mga pasaway nga motorista liwat nga nagkarera sa dalanon. Headlines. 11 kapuluyan gintupok sang kalayo, 44 ka mga individual apiktado. Headlines. Pag-iya sang resto bar nga nasunog, nagapanawagan sang bullying. Headlines. 20 ka mga lost firearms voluntaryo nga ginsungka sa mga katapos sang kapulisan. Headlines. Samtang mga headlines sa Balita Nasional, masubra 800 ka mga manunudlo nag-back out sa barn election board.
1: Board.
0: Samtang Indian companies pasanyugon ang operasyon sa ilan ni gusto sa Pilipinas. Wildfire sa Indonesia labinagid nga nagalala sa sini nga mga tinion. Samtang Iran nagpanindugan nga ini magsungka sa Estados Unidos sang Amerika. Mga ka-K5 muna man nagapanguna nga headline sa aton sini nga pagpalihag sa mga Lunes nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. Sa sini nga mga tinion sa aton sing pagpalayag sa aton sing palatuntunan sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati mga K5 ara na nga aton sini update sa lakat sang panahon sa maulanon nga gabi kagkaagahon subong adlaw mga K5 bantay panahon. Yari na ang aton sini nga update sa lakat sang panahon mga K5. 24 oras nga public weather forecast ang inisyo sang pag-asa alas 4 subong nga kagahon September 14, 2026. Ang atong sini nga sinopsis ang panahon, may ara kitang easterlies nga nakapikto sa extreme northern Luzon mga kakay. Ang forecast ang atong sini nga pag-asa ang Batanes kag Babuyan Island, may ara sini nga mga lugar mga K5 nga mag-uubo ng panahon. Isolated ang pagtupas ang ulan kag pagpanago. Bini naman ang result na karon sang easterlies mga K5. Posible makadulot niya sa flash floods, landslides during sang pagpanaguob kag pag-ulan-ulan mga ka-K5. Pinakabahin sa Metro Manila, pinakapursyon sa pungsod Pilipinas mga ka-K5, mag-uumo ng panahon, tub-tub, maulanon, isolated nga pagpanaguob mga ka-K5 mabatsyagan sa nasamit nga lugar. Ang ini naman nga sitwasyon kag weather condition mga K5 dala naman ini sa ginatawag naton localized thunderstorms. Ang posible nga pag experience sa aton mga pumluyo sa flash floods, landslides kag severe nga pag pangilat kag pagpanaguob mga K5. Ang mga sitwasyon sa aton sini nga kalalawran kag kadagatan mga K5 kalakip man ang huyop sang hangin sa subong nga panahon. Light to moderate ang huyop sang hangin sa direksyon nga north east to northwest mga K5. Samtang ang balod sa baybayon mga kauturan na rakita sa slight to moderate na makanay-kanay sumong panahon mga K5. 0.6 to 2.1 meters ang bugso sang balod sa aton sini nga baybayon mga K5. Ang aton sini nga temperatura mga K5 ara kita sa 25.2 degrees Celsius alin sa hasta sa 31.6 degrees Celsius asa sa karon nga hapon mga K5. Ang aton sini nga adlaw magabutlak subong nga kagahon alas 5:45 sang kagahon kag magatunod naman karon alas 5:59 sang kasisidmon mga K5. Amo na ang aton sini nga latest update sa pag-asa sa aton sini nga pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga mga kasiman. 55 minutos na kaligad sa taknang alas 4 sang kaagahon mga ka-K5. Good morning, Buye Trote. Subong Sir Job Piesta diri sa may bahinsang bunod. Oy, kay Kwanda, kay Director Moises Baligumba. Good morning and happy Fiesta. Robert Agassi, good morning. Boss Nestor Calasado Kasugbo, good morning. Mayong nga pagpamati. Rexon de la Cruz Alivio sa Alivio Family. Salamat kin Sir Job sa pag-greet. Good morning and happy listening. Mga pikitambal ni Pariritchie Pinalba sa Ibisan, kaupod sa kinanay Melanie Pinalba, dira sa Banwasang sa Pian, mga ka-K5 aga pa, nakabangon na, nakapamati na sa K5 News FM, mga ka-K5. Aga pa kamuga bangon. Inday Christina Basia, good morning and happy listening. Happy Monday sa tanan-tanan, mga ka-K5. Likewise sa kay Elmer Basia, aga pa, nakabangon na. Ligid-ligid, nagaligid-ligid, mga ka-K5. Share sa nga ton live, mga OFW na ton, ha. Ang mga OFW na ton, mga ka-K5, amunin nga ton mga OFW nga nagabulig sa aton sininga ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Nagatrabaho, nagapulaw, nagabugtaw, dis oras ang kagabihon, nagahimakas, ginaantos ang kakapoy, ginaantos ang kapilawon, kag ang kahidlaw sa familia. Para lang gid makakita ka kwarta, ipadala diri sa aton sini nga mga pamilya mga ka-K5. Sa mga pinalangga naton nga tagpalamati mga kauturan nga ara sa nitag sa tagsa ka mga panimalay nga may utod sa mga abroad. pangamuyuan nato naton mga kauturan. Makapoy, makahilidlaw, mga kay pisar nga nagabaton kita, nag-earn sila sang dolyares. Pero hindi mabayluhan sang kwarta mga K5 ang imo kahidlaw sa imo dugo, imo pamilya nga ari sa Pilipinas. Yani kita nga mga ari sa Pilipinas, magtipid kita, ini kita nga guiwaldas naton ang ginapadala sa aton pamilya ara sa gwa mga K5. Kay dugo kag balhas sa aton mga kauturan ang gina taya dito sa abroad. Kailangan pa kung makakita ikaw sang amo mga K5. Nga daw hindi maghiliamo ang imo sitwasyon, mga kauturan, makauluoy ka nga Pilipino. Kapanguskos inyo ginikanan to, ang inyo pamilya, abroad, sa mga inuduro, mga ka-K5, para may padala diri sa aton, no? Sa aton sininga, pamilya, mga ka-K5. Nagapang-tiltig sang tuktok sa barko ang mga seafarer naton para maigastok iwaldas kamo diri sa pungsod Pilipinas. Kaya kita diri nga ginapadalaan, nagahulat lang nugay demand mga K5. Kay grabe ang sakripisyo sang aton nga mga OFW. Mga OFW naton amo ni mga bag-o naton nga mga bayani mga K5. Kaya nagasakripisyo para sa aton familia mga pinalangga ko nga mga tagpalamat. Tama, o yan, ganon ang dapat naton imon magtipid. Hindi magwaslik puder mga ka-K5. Sa panahon subong ang mahalang tanan, subong nagsaka naman ang presyo sa kapel ko mga ka-K5. Ang ato sining ginatawag naton ginagamit nga electric sa aton sining panimalay mga K5, so nagmahal mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, no? Ang mga konsumidor kag miyembro sang mga electric cooperative mga ka-K5 nagaantos bangod man sang kamalahalon, imagine mo. Subong nga panahon sa 2026 billing mga ka-K5 ang generation charge ara sa 10 pesos and 49 centavos per kilowatt hour. Ang transmission sang NGCP is 1 pesos and 61 centavos per kilowatt hour. Ang government mandated subsidies, amo ni ginahatag nyo to, government mandated services, amo ni mga ginabayad nyo sa purpose, ginashare nyo kung ano-ano, na? Ang government mandated subsidies 0.01 per per kilowatt hour. Ang mandated universal and other charges ng gobyerno is 0.5 or 0.52 pesos centimos per kilowatt hour mga ka-K5. Ang BAT nga tag 1 pesos and 33 centavos per kilowatt hour. Amo ni mga added charges mga ka-K5, ang total is 13,9761 per kilowatt hour on the top sang Kapelco charge nga 1 pesos and 90 centavos per kilowatt hour mga ka-K5. O yun! Amo na ang inyo nga ginareklamo because nagmahal kay mga permi lang gani kita brown out mga ka-K5. Because ang supply sang NGCP, halin sa mga private power suppliers, mga ka-K5, ang nagmahal bangod sang kakulang sang supply sang supplier. Damo guba nga mga planta, mga ka-K5, damo sa mga kauturan naton, mga negosyanto naton apektado sini. Ang mga brownout kada oras, mga ka-K5, kada adlaw nga ini naton maintindihan. Drown out na, mahal pa mga ka-K5. I know kung ano ang mahimo sang Department of Energy, mga ka-K5, sang problema naton karon sang gobyerno naton, ang problema sang NGCP, mga ka-K5, sa pagdistribuer sang power sa mga electric cooperative, not only lang sa mga Kapelco, kundi sa ibang pagiging mga electric cooperative, mga ka-K5. Mahal na mahal na mahal na ngayon ang kuryente. Mahal na mahal pa sa pag-ibig mo sa asawa mo, mga ka-K5. No? Nag-increase ang akon nga payag, nag-increase man. Ay, ang mga payag-payag kung iba, nag-increase pagiguro, maluhoy ka. Ay, wait, tamahimo, mga ka-K5. Kay, ang distribution charges sa Capiz Electric Cooperative, wala kagi, increase 1 pesos and 90 centavos for more than 10 years, mga ka-K5. Ang distribution and supply metering 1 pesos and 16 centavos, ang reinvestment fund for sustainable capex mga K5 0.29 centavos, tapos ang sa mga kuana, sa mga distribution ni isang Capelco ha, sa mga residential consumer rate mga ka-K5, ang generation charge mga ka-K5 10 pesos and 49 centavos. Ang transmission sa NGCP ang charge sa 1 pesos and 61 centavos per kilowatt hour. Ang tax na ton mga ka-K5 ang BAT mga kaibigan is 1 pesos and 33 centavos per kilowatt hour. Universal and other charges, diri na na mga ka-K5, ang universal and other charges is 0.52 centavos per kilowatt hour. Samtang ang government mandated subsidies, mga ka-K5 is 0.01 centavos per kilowatt hour. Amo nang ginabulig ninyo mga K5 sa inyo sining mga purpose ng mga miyembro, mga kauturan. An added pass-through charges nagikan sa gobyerno is 13 pesos and 97.61 centavos per kilowatt hour mga K5 nga collected in behalf sang supplier in GCP kag government mga K5 nga wala sang ginansa o kung markup ang Capiz Electric Cooperative mga ka-K5. Hindi to say, nagmahal nga nagmahal do karon ng aton sinimalaran sa Korea. Check nyo lang inyo sining mga bills mga ka-K5 kag maginhawa sang madalo mga kabe. Good morning, maayo nga pagkus, maayo lang kung kuskus lang, hindi gid makatulog mga 1 year na nga gagubot, gaginubot, gaputi ang mata mo sa ganalupad nga puwitis sa inaway diri sa Iran kag sa Iraq. Ayun, tuod na mga OFW kinakulbaan mga kamera. Dali lang gin sa mga viewers na ton, reports ang patrol ang anangan mga ka-K5. Mahatag lang ko sa gamay nga gamay nga commercial break, mabaligya ko anay sa mga produkto sa klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Itangoy. Palayog standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio agaw-agaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
8: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
9: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
12: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: TTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Kaya ko na siya nabatsyagan.
12: TTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang a superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
12: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa aton sa inyong pagpalag sa aton palatuntun ng balitang K5 sa umaga. It's only 5 minutes or 8 minutes after 5 o'clock in the morning. Kasing sa mga oras, no? Daw, ginahunos lang ang kaagahon mga K5. Wala ka pa ka-intro ka pa lang sa panamiyaw mo sa mga tagpalamati. Was-was na. Nagahirit na mga K5 ang panahon mga kabihan. I-value na ito ng oras, i-value na ito ng adlaw. Sa aton kaugalingon, kag sa aton sining pagpangaboy sa aton familia. Kay madasig mag-ilis ang oras mga ka-K5. Okay, good morning, happy listening mga ka-K5 sa K5 family. Have a blessed day to all from Nining Artili, Pabilonia sa Intongkan, Pontevedra. Good morning. Ma'am Emma La Chica, good morning. Happy listening sa kay Madam Emma La Chica. Ay, madala na kita sinisali sa tahanan kay may survey na. good morning. Madam Eva, Maria Eva Almakir Araw, sa classmate ko nga guwapa-guwapa dira sa Omay Kabatuan. Good morning. Nonong Milan, good morning sa K5 News FM, sa kay Chief Nelson, Sir Jubert. Happy listening sa pamilya ko, sa Milan family, sa Barangay Lunoy, siyudad sang Rojas, mga ka-K5. 10 minutos na kaligad sa tak na ang alas 5 sang kagaw ni check na to ng patrol. Kamusta ho na to ng palibot sang siyudad sang Rojas? Kalakip man ang aton sanay nga mga public market subo nga aga mga ka-K5. Alamang tabi ko nag-aulan man sa siyudad sang Rojas kay diri sa Premier Distrito. Mahabas ko ang ulan kay inasang kagawon. Umpisa pagagabi mga ka-K5. Good morning, Ma'am Roda Donato Amago, mayong aga. Ka-K5, Rodney, daban dala nun sa patro aga pa nagalibot-libot ang pobre. Ay-ay. Samtang nagabit-bit sa sang DTX Coffee Mix ng kape, nagpainit-init mga ka-K5, sige man ang libot-libot sa patrol sa sininga mga tinio.
12: K5 Balantay Mercado
0: Update! K5 Rodney, good morning!
22: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa aton ng mga tumalanaw kag dagpalamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Super clear as of this broadcast time. Proceed.
22: Now, no. So, madulom diri ang kalangitan sa siyudad sang Rojas. Subong nga mga tinakna, ka-K5 Jubert. Kagaman na gani, kagabi man, mga takna, alas 9, gidman, no? Or alas 10 siguro to, nagatupa ang... makusog man diri nga ulan na. Wala man siya nagdugay gid ka kay 5 Jubert ang amo nga ulan sa nga kagabi kag daway naman to nasundan pagkaaga ka kay 5 Jubert kagamot gani ano sa subong niya wala kami diri nagaulan no so tilha diri kag ini man masyado gid ka basa ang amon sini man nga palibot pero kay amo na gani gadulom diri ang kalangitan ka kay 5 Jubert siguro halin ini anggal o halin ina diri sa inyo no ka kay 5 Jubert
0: kag diri na gali ng ulan. Mabasa-basa ang dalan.
22: Mm-hmm. madanlog gid ang kay Pabjo Bert kung mabasa, no? So ini siguro mga kwan maga oro adlaw ni kay Fabio Bert base kag magtupa gid diri ang ulan naman liwat, no. Amo na kay Fabio Bert diri ang sitwasyon, pero although nga ginulan kami kagabi kag amo na madulom ang kalangitan diri, hindi siya sang mabugnaw ang temperatura kay Fabio Bert, no. Amo man gyapon daw ang usual lang at temperatura medyo mapa ang gamay kay Fabio Bert.
0: Nagdugang, no? So, ang ginot, no, nagdugang ginot kay tinag-ulan mo usbong duta.
22: Yes, correct kay Fabio Bert mas naginot siya yanda, no, ang hambalta ang temperatura diri sa maya syudad sang Rojas. Pero subong sina, nga palibot diriya kay Fabio Bert sa mga tinakna na alas 5:12, lively na gid katama kay Fabio Bert kadamo sa mga salakyan na diring nagabalaray-baray ho sa mga mayor nga kalsadahon. Na Lunes nga adlaw, sako ang aton siniman nga palibot, although nga wala pa klase ang mga estudyante kay ara pa sila sa ila siniman nga break, no, ang ilang nga well ang ilang nga daw isa ka semana lang nga break, eh, no?
0: Wellness break ni na wellness break sa mga teachers and students.
22: Wellness break sa mga kabataan kag mga manunudlo. Wala pa sa nga klase kag gamadagan sa Miyerkules silang adlaw nga magabalik pitcha 15. O kon na pitcha 16 na ang ilang sa nga balik.
0: Ay, hindi pa yung subong adlaw.
22: Hindi pa kakita ang Jubert.
0: At yung mapalawig-lawig pa sa tulog, eh.
22: Daw asa pitcha 15 ini ang ilang wellness break ko, eh.
0: Sana, so, sana all, no?
22: Sana all. Doon namin na lang magbalik pag estudyante kag Fab Jubert.
0: Ay, sala kita. Tani nag-ma-stroke kita, no?
22: Base ari diri ang ato niya nga swerte gid kay Fab Jubert sa pagwaragwag.
0: Base diri kita, no? So, mangmanggaranon.
22: Yes, yes. Muna nga, dari kita napadpad ka kay Fab Jubert.
0: Sige lang. Sige.
22: No, so, na naman na kaga diri ka kay Fab Jubert, no, amat-amat na diri nagabalulukas man ang mga establishment sa syudad sang Rojas. Nagamon na nga itong mga kulturan diri, nagabaray-baray na diri sa palibot, lakat-lakat, jogging-jogging. Ang iban din nagapaliwaliwa na sa mayatubang mismo sa nga katedral. Kagsubong man ang pag-abot sa police visibility, yara ang presensya sa katon mga kapulisan sa palibot, ilasin nga police patrol car, nag-roving man ka kay Fab Jubert, nagamay pilaman ka mga team ang nagapatigayon sang checkpoint sa pilamandarita bahin sang aton sing syudad ka K5 Jubert. So amo na diri ang sitwasyon sang palibot sa Rojas City ka K5 Jubert. Nagpagabot naman diri sa May Chudor Arsenas Trade Center diri mismo ni okon na sitwasyon na diri sa palibot man as usual gid ka K5 Jubert, no. Kada aga gid nga ganap diriya, gutok gid ang kalsadahon diri pihak ka nagpihak nga bahin sang dalan kay K5 Jubert man nagabalang day bang day diri nga mga salakyan. So aga pagani daw wala ka na diri ya parkingan. Amo na nga kung magpadulong ikaw diri baluna gid ang imong malawig nga pasensya, no, kay base
0: sa aga guru, amo na guro ka K5 broad na sign of progress.
22: Sign of progress ka K5 Jubert, as well as siguro need na gid sang city man naton nga i-improve ang kun diri ang palibot mismo sa nga TATC, no. So amo na gid for me
0: actually hindi man siya gintama ka gutok kung gin-arrange lang galing kay mga poderoso man ang nag-parking da sa kilid, tama?
22: Correct, kasi Fab Jubert, mga ambal sa may mga matig-agid kita nga mga utod, ho? May mga matig-agid nga, inang dako-dako na gid ang signage nga no parking, ma-park pa gid. No? Gina-insist daw na huya man ang placard sa ila, kasi Fab Jubert.
0: Mga kwan, mga entitled people.
22: Yes, correct. Kaya Fab Jubert. Amo na tapos kung kiss up again, inang ambal na lagi nga one way, may masugata pa sa imo ba o kung mga pwede lang, kung mga pwede lang bungguan, ambot lang kaya Fab Jubert, no. So amo na ang mga dungol kaya Fab Jubert. Inang kaso ambot ano, kung anong natabo naman may subong gid sa natong mga kotor niya do ang mga dungol gid bala wala nagapalamati. Kalamati.
0: Why pa naguro mapungkuan sa city government sa traffic management unit, balan ko nagapamati man sila subong. Sabay pa nga maaktuhan ni Mayor kag sa Traffic Management Unit. Kag sa management mismo sang TTC, kag K5 Rodney?
22: Actually, kasi sa Jobert, no, kung lang tawon natin, diri kag sa atong singang pagpangusisa kada adlaw, ari man diri ang mga ang presensya sa mga katapos sang TMU. Kung kaisa lang, no, manutis sa ako niya based on my own observation, kag K5 Jobert, may pila na nga siguro kita naman ni sang katapos sang TMU, pero daw wala man ginasita. No?
0: Sa mga tag-iya, guru na, mga tag-iya sa mga baligyan, ng ibanda.
22: We don't know lang ka Kifab Jobert, no? Kay siguro amo gini yamin. Nakikita ko sini nga inang daw hambal tabla nga daw daw sala na gid haw man ari man ang katapos ang TMU daw wala man ginasawaya. So siguro hindi ta lang mapulong kun ano gid naman wala gin saway base wala kag nauska na naman ang katapos ang TMU kakasaway ka so kay tig aman gapon tay bahala ka mo daan no so do may base may subong sina kag base man on the other side base kag pabungol-bungol man si katapos ang TMU kay tungod base gad dahom nga dali man lang ina dira mag park pero ang iba niya kay Fabio Bert grabe gid maka park diriya ina nga balta bala nga daw alagyan niya sang tao pero parkingan no kabud lai to odd.
0: Sige, follow up lang sa kwana. Follow up abi karon sa mga tapos ang mga newscast or mag during office hours. Balik yeah, giving management sang kwan TETC. Sino ka pa ng ma-head sang TETC eh, para nga may istorya mo liwat.
22: Yeah, sa atong galing na dire yung sa atong naman na. No, kung anong ilas ni nga mga kwan naman ginahimo nga mga tikang para nga mabalik naman sa pagligwa ang ininga bahin diri sa nga Chudor Arsenas Trade Dust Center. Okay. Kagamada kakipag jubit na abad ang sitwasyon diri pag-abot sa dalagan sa tropiko sa palibot mismo sa nga merkado publiko. Pero kung lantawan tayo ang numbers sa nga mga tao diri nga nagpatulong kadamo kakipag jubit na no, although nga gutok ang dalan diri lively man sa gihapon ang vibes kakipag jubit kaya natin sa mga manugbaligya mga manugbakal nga mga kulturan ari diri no timprado pang nagpatulong nagalibot-libot na sa merkado kag ang mga kotoran tang mga nagabalaligya timprano pa man nga nagakapang display sang ila sini nga mga tinda ka kay Five Jubert no sako gid diri ang hulag sang aton sa mga kotoran diri sa merkado publiko particular sa Chudor Arsenas Trade Center kag gamada kadamo sa mahimo nga mabakal ang aton sa mga kotoran nagkalain-lain nga mga produkto mapaprutas utan isda panginhason mga karne diri sang baboy kag baka kag kun ano pa kag Kipab Jubert ng mga Ricardo nan kadamo diri mga priska ang mga paninda subong tay kun magabakal ka mas madami nga subong nga mga tinion kay sigurado gid nga fresh kag Kipab Jubert ang imo sini nga mabakal kay karon ka maguro adlaw base kag makabakal na ikaw sang daw indi na manami gid no kag ina balang na puno na sang o kun na do na sobrahan na bala kakailada kag Kipab Jubert no sa subong nagmi gid diri ang mga paninda no ako mismo maka certified nga fresh ang ilas naman ng mga tinda subong nga mga tinakna. Kag kay Fab Jubert aton diri nga pagacheck yaron sa subong nga mga tinion ang presyo anay naman sa nga panginason o kanining seafoods kag kay Fab Jubert no kay daw kanabi sa ila mga display diri yanda nga mga seafoods no do nagapamaypay gid bala sa mga manugbakal man kag kay Fab Jubert nagamana sa sitwasyon diri na sa mga seafood section na kung makita ni mo sa aton sa inyong palibot kay Fab Jubert may pila pa ka mga stall diri ang wala sa mga display ng mga paninda pero ang iba diri naka-set up na no kanagmi na diri sa ilang mga nga plastada man na siguro maguro adlaw ini karon na makompleto na diri ang stall kag tanan diri may mga display naman na ng mga nagkalayain ng mga seafood products. Kagari, ang presyo subong sa mga seafoods, kay Kipab Jubert, pag-abot sa Pasayan, 300 tubtob 400 pesos kada kilo dagko ini nga Pasayan. Kagang si White naman, o kung ini mga Pasayan, gano puti, gano man tulukon, no? Na 350 to 400 pesos kada kilo. Ang tahong naman, 80 pesos kada kilo, gagmay ini siya ang katahong, tapos kung dagko naman niya, 150 to 200 pesos kada kilo. Kag kung natilang na o kunining wala na bala pa kayan, limpyo na, 250 pesos kada kilo. Ang bagungon, 50 pesos kada kilo. Tapos ang kaltek, 25 pesos. Ang talaba naman, 50 tubtob 60 pesos kada kilo. May ara pa inasang bakayan. Tapos kung ang nakatilang naman, 40 pesos kada putos. Ang scallops ka kay Five Jubert, na display din ng scallops no na kanami isang scallops diri ho, pero ang presyo niya 600 pesos kada pack o kon kada putos. Ang 600 pesos nimo may ara sang pulo tubtob 15 kabilog lang ha naka-arrange ini siya. Kag ang kung magkinilo ka naman niya 900 pesos kada kilo sang scallops. Kag may laba-laba diri 20 pesos man kada tumpok, ang kasag 250 to 350 pesos kada kilo, ang diwal 450 to 500 pesos kada kilo, ang kagaykay 300 pesos kada kilo, litob 150 pesos kada kilo kag may mga dayok man diri, ang dayok nga sisi, abahong kag talaba, nun 550 pesos kada buti. Kag ang dayok naman nga dili sa 120 pesos kada bote. So kag kita jud bet kani paanggit ang presyo sa buong kag sa hawid taman nga presyo sang tinarikdan nga semana, wala sang pinaglain kag kita jud bet no kun anang presyo sang tinarikdan nga semana amo man sa Gyapon ta subong. Nagapabilin nga affordable ang presyo sang siniman nga mga seafood products diri sa Cheddar Artisan Trade Center. Kag sino diri sa mga manugbaligya, wala sang dapat nga ikabalaka sa supply bangod nga madamo man sa Gyapon kag kita jud bet. Bastante ang supply sang panginason diri sa probinsya sang Capiz. Kagamay na ka kay 5G Bert ang update para sa atong siliman nga bantay presyo sa merkado. Samtang sa pagpangusis at diri sa pila o kon sa mga municipal police stations sa probinsya sang Capiz, ka kay 5G Bert pila diri ka mga municipal police stations ang nagsiling nga so far so good. Halin kagabi ito, tub sa mga tinakna ang tagsa nila man ka area of responsibilities. Buot sa ringon, malinong kag matawhay sa ila. Pero diri sa tapas ka kay 5G Bert may ari diri sila sang accomplishments kagapon ka kay 5G Bert no may na-record silang accomplishments sa tapas. So congratulations sa tapas municipal police station. Bangod, Dr. Five Jubert, kung sa imo sa ninyo ma-recall, ang Capiz Police Provincial Office may bagong nga project. Ang may ang ginatawag nga Capiz Tawhayan. No, sa tinutuyo sa ninyo ma-aduto pagid ang kalinong kagkatawhay o as well as ang paghilway no kun ining safer gid nga palibot para sa aton silimana nga mga kauturan. So bila kabayan sa kakifab jubert amo ang pagpa-surrender sa mga unlicensed nga armas lutang. No, so diri sa tapas kakifab jubert duha diri ka mga armas lutang ang voluntaryo nga ginasungka sa pero amo man nga adlaw no. Una diri ka kay 5G Bert barangay kagawad ang nagsungka sang isa ka 12 gauge homemade nga shotgun. Kaga may isa pa gid diri nang daw shotgun pa gid ang isa man ka kay 5G Bert long barrel ini siya nga shotgun. Kapitan naman sini ang nag-surrender.
0: Damo na mga kwan, damo na mga firearms sa kabukiran.
22: Yes, ka kay 5G Bert. So ang ini nga mga armas lutang nga asungka sa mga barangay officials do agin salig man lang ini sa ilaman sa nga isa o konsang kada isa sa ilang mga nasakupan nga pumuluyo ka kay 5G Bert. So una, halin sa pumuluyo, tapos ginsungka sa barangay official, ka ginsungka naman sa ni barangay official sa mga kapulisan. Sa amin ni ka kay 5G Bert, ang accomplishments nga na record dira man sa may tapas municipal police station. Pero dira sa syudad sang Ruas ka kay 5G Bert, so far so good. Halin ka hapon, tub-tub. O kung halin ka gabi, tub-tub subong nga mga tinakna ka kay 5G Jobert. Na sa ating galing pagkabantayan sa mga masunod naman ng mga inuras, kagbasi kagbay ma-record ng accomplishments sa buong mana, mga insidente nga nagkakainabo diri sa palibot ka kay 5 Jobert. Amay na nga ito sinimahan ng mga nagkalatipon ng reports sa mga aga ka kay 5 Jobert para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Direkta diri sa Cheddar Arsena Trade Center, inisi ka K5 Road ni Daban Dalanod para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Mga K5, ang report sa katong silingang patrol with ka K5.

0: Sang kawatan aduha ka mga hulot klasihan sa Mambusaw Elementary School kung sa inadula ang pila ka mga kagamitana. Base sa ginpost sa pamunuan sang eskulahan, nagib sa mga nakuha ang duha ka laptop nga Toshiba Intel Core i7 kag asul nga Acer. Pagabay sang pamunuan sa publiko kung sino man ang may impormasyon nga nabaligyaan o kung nakabakal nga kung mahimo makingangot sa ila o kung sa istasyon sa kapulisan. Padayo naman ang investigasyon sa kapulisan angot sa pagpangawat sa nasabit nga bulutuan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Chichi Ebron. Mga kamera, namak mo, may laptop nga Toshiba, mga ka K5, dua ka bilog, isa ka asol nga Acer, pagiging nga laptop na rik na kwa, nadula. Gimbaylo na to basi sa bugas o kung gimbaylo sa shabu, mga ka K5. Ang nasambit nga mga kinahanglanon sang iskwilahan, sang aton sini nga mga manudlo, mga ka K5. Kung pinakamasubo ng istorya sa real scenario, mga ka K5. Rodrigo Bacaro, good morning. Maricel Basilonia sa Riyadh, Saudi Arabia, good morning. Roslyn Hermo, dira sa May Esperanza, Mindan Capiz, good morning. Inday Lilibet Gardosi sa Tapas. Ma'am Ruda Donato Amago, nag-tanaw man sa aton sa ding pagpalayag, dira sa May Sudan sang Rojas, mga ka-K5. Toto John Leo John Bilyonos, good morning. Likewise, sa kay Rodney Priya sa Panay, kaka-Inday Ni Matiliano sa Banos sang Panay Aga pa. Nagkabangon na mga ka-K5. Dito pa mga balita, mga kauturan, lalaki bumunggo patay sa steel barrier sa Banwa sang Panay. Yaring report ni ka-K5 Mayla Puentes. Ka-K5, Mayla, stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kibay-bay, go ahead.
3: Dayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
4: Kinisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Dali lang punta na to na no to na tabo. Jesus Maria kagusip na no ang ano ang natabo. Inay Leia Baez, good morning. Watching live here sa Tisa Inocencio. Ikog na lang to na bilin. How nga ang extra to? Dali lang kay Chequeronta para nga kompleto Ricardos. Ato sini nga pagpangalagad. 28 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kagahon. Para na, i-signal ko. Go ahead, please.
3: Isa ka motorista matapos aksidente nga bumunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa steel barrier alas 10:30 sang gabi, Setyembre 11 sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Ginkilalang driver kay alias Danilo, 45 anyos, kag residente sa Barangay Linatiran sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sang Panay Municipal Police Station, ginapayag samtang ginasubay sang biktima ang dala nagikan sa Barangay Tiko sa kaya motorsiklo nga Kawasaki 125. Pagabot sa lugar nga ginlunteran sang aksidente, nabungguan sini ang steel barrier kag street light nga human sa concrete kag tubular pipe. Naigo sini ang iyang ulo kabang danan nga nagtabog ang biktima sa uyapad. Nag-angko nini sa patal nga pilas sa magkatuwang nga parte sang lawas nga nangin rason sang iya kamatayon. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang Panay MDRRMO kagindala sa Roas Memorial Provincial Hospital ang biktima apang pasado alas 11 sang gabi, gimbawian ini sang kabuhi. Sa karon, padayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
4: Kinisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Mayla sa balita, mga kavenan. Masubo nga istorya sa ngaton sa ning mga utos. Basta motor gani, wagig kita sang kwan, wagig kita sang madangtan. Kapi pa kung madasig ang dalagan, mga ka-K5. Nakakuang ka pa, abi, nakatulutughong ka, dis oras sang kagabihon. No? Mga K5, alas 11 na sang gabi, oh. Mga ka-K5, madisgrasya ikaw sa dalanon, mga ka-K5. Tandaan nyo, nagkatumba ganing apat ang karito, how much more ang duha lang ang karito, mga ka-K5. Ang pinaka-simple lang ang palanggiran, mga kauturan. Control, hindi ganin ma-control, mga K5, ang four wheels, how much more ang two wheels,

0: mga K-5. Dali ko ara kita sa Dalanon, ara kita sa Magamaniyo sa mga salakyan, mga K-5 maghalong gid, oh, adra sa Panay, damo na pasawayo, mga motorista da nga nagakarira sa dalan, mga K-5 sa may Kabugaw Isti sa Banwa sang Panay, nagkuha naman. Nagpatigayo naman da sa may Kalitan, mga K-5 sang kapareho sini nga hinahimo nga pakarira. Sus, wala ginakulbaan ang mga kabataan, mga pamatanon, mga may kwani, may taya pa ni mga K-5. Isa ini kapagpangangkat sa ato mga kapulisan diin kamuya mga K-5, no? Kay ti liwat naman nga nagpatigayon ang mga motorista sa ang karira sa Dalnon dira sa may Kabugaw Isti sa Banwa sang Panay sang tinalikdan dito sa Barangay Kalitan sa Banwa sang Panay mga K-5. Ang ilang karira mga K-5 mga gabi ini mostly mga kauturan ay dapat ang mga pulis na tunara sa palibot ng garunda nagalibot hindi sa police station magtiner mga K-5 para nga magkadakpan ini kay kunin ni madakpan ka madisgrasya ni problema ni sang Banwa, problema sang ginikanan nga ginikanan ini makontrol ang kabataan kwa problema sang sudad kag sang gobyerno kun makadisgrasya ang ini mga tuntong nga mga tag-iasang motorsiklo mga kaki. Dugang pa nga mga balita mga K-5 sa aton sininga pagpalayag diri sa aton sininga palatuntunan sa aton sininga pagpangalagad computer technician arestado sa bypass operation upod sa kay K-5 Chichi Bron. K-5 Chi.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Go ahead please.
2: Ang isa ka computer technician nga lalaki sa gitkasang nga bypass operation September 11, 2026 sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Ginkilalang akusado kay Bian, 37 anyos, kagresidente sa Barangay Bunga, Bambusaw, Capiz. Nakuha sa posisyon siri ang isa ka unit sang 45 caliber pistol nga armas na tanga, magazine kag 5 ka magabala. Duga nga nakuha sa arestado ang 5 ka sachet sa ginapatihan illegal nga droga. Kamay kabugaton nga 4 ka gramos kag may standard drug price nga 24,000 pesos. Sa karon, nyara na ang nasambit nga akusado sa kustodiya sang Sigma Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10581 o kod Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chichi Bron sa mga balita mga K5 samtang 11 kapuloyan gintupok sang kalayo 44 ka individual apiktado yaring report ni K5 Myla.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Myla Fuentes, proceed please.
2: Napuhag ang mga pumuluyo matapos gintupok sang kalayo mga puloyan ka grass to bar pasado alas 6 aga Domingo September 13 sa Barangay 8 Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon, ginkilala mga tag-iya sa mga puloyan nga Sanday Mierna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Junel Alparaque, John D. Gestro, Isidro Bialin, kagang dua ka mga resto bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Selda. Sa resambit nga numero, katumbas inis ang 44 ka mga individual sa dinisadri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos malapnos ang panita. Naibaluan nga ginapayag nagikan ang kalayo sa isa ka resto bar nga ginaparagiyahan ni Emma Aguilar, 61 anyos kag residente sa resambit nga lugar. Sa pihak nga bahin, ginpasiguro ni punong barangay Castor Halls Bialin sa barangay 8 nga hatagan niya sini sa nagakaigo nga bulig ang mga pamilya kag individual nga biktima sa nga bunga sunog. Sunod diri, wala na sila sa mahimo kag wala manila ginapangabay ang natabo apang kaangay sa natabo sa nakaligad nga bulan, ginapanugyan lamang sini sa mga biktima nga mangin mabakod. Matandaan nga sa tuong Hulyo 25, gintupok ba sa kalayong 11 tanan ka mga balay sa sityo Luuban sa Dasambit nga barangay, sa diin napulo diri ang totally kag isa naman ang partially burned. Sa Dasambit man yung insidente, nagbilin inisang halit nga masobra 120,000 pesos. Sa karon magapabilin nga mga Estar sa multipurpose center mga biktima samtang ang iba naman magapabilin sa ilang mga himata nga yari diri sa siyudad sang Rojas. Adayon pa karon nga ginaimbestigahan sa katapos ang Bureau of Fire Protection kun ano kagpila ang gibilin nga halit sa ngamong nga sunog. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
0: Thank you so much, Kevin Malapuente. Sa mga balita, mga K5, ibang pagkit na mga nagapanguna ng mga balita, lokal, nasyonal, mga K5, dali sa aton sining ang pagpangalagad, sumungad lang. Sa aton sining ang palatuntunan, balitang K5 sa aga, Lunes, kadisyon, sa aton sining ang palatuntunan. Panumbalikan natin pagkatapos gilamang sa pinakamangimportante ng mga pahibalo. Paliog, standby.
1: Ang estasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Tagbuanay. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinicas. For Biotics na
1: TTX 500
4: di na kanon ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang
5: sa kapila ka mag-inom
4: sa
5: TTX 500
4: sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang
5: subong kamusta
4: uy na halin sa nag-take kami sa TTX 500 may nagyo ginibatsak
1: TTX 500 yari ang isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C
6: siyela sa mansilingan sauna may high blood ko tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. For Men. DTX 500.
11: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakas sa Shopee kag mga butika.
13: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay
14: 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman sa aton sining pagpalayag sa aton palatuntunan. 39 minutes na nakaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Sa aton sining pagpagigupod sa inyo, good morning sa kay Marlino ni Alabasa sa mga Ivisan Maluklok Norte mga K5. Good morning lakay Inday El Madordas Madalansa. Sa sining mga tinion, Milalin Tumug Dabisanis, good morning, mayong kagahon. Elmer Bindol, dara sa may Antique, regards ko nun sa kay Kwan Leo. Batik-batik, kay Inday Ridet, ubas na nagpamati, subong kagahon mga kakay. Na tingwan na ton, magkakonek na sa aton sa mga sister station. Good morning, John Tran Gonzalez, mayong aga, mayong nga pagpamati. Man nga makadulong kita sa aton sa mga balita, kag impormasyon para sa aton mga kauturan. Pinaagi sa aton sa mga kaopdanan sa bilog ng was ng Visayas, kag Negros Island Region, mga kakaifa. Sa dasunan nato ng pilapagig ang mga balita at impormasyon nga paragin sa aton mga tagpalamati. Samtang nagadigamos ang ilang sininga palamahawon, nagahimos ang ilang sininga mga kinanglanon. Before magkanto sa ilang mga transaksyon, kag sa ilang mga talatapan, mga ka-K5. Dali sa aton sininga pagpangalad sa balitang K5 sa umaga. Sa mga abyan at tundira nga nagapamati sa aton sininga mga kauturan, nga nagapagigupod man, dali sa aton sininga waragwagan. Good morning lang sa inyo, tanan-tanan mga ka-K5, mga viewers naton. Wala kinagauntat sa pagsuporta, nagapamati sa ilang mga transistor radio, adlaw-adlaw, tanan mga TUDA operators naton and association mga ka-K5. Good morning, gid, sa inyo, tanan-tanan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kasimanwak. I hope nga ayos lang ang inyo sininga pagbugtaw. Malipat mga ka-K5, DTX Coffee Mix kita, ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix mga K5, mayroon na nga mga ampalaya siya seeds and desiccated sugar cane extract powder mga K5. Pugod to sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center doon sa Pilar, mabakal sa mga presidente sa persons with disability sa 24 kamakabaranggayan sa aton sininga banwa mga K5. Araman sa mga nakalain-lain ng mga butika, malapit sa inyong lugar, mga pinalangga na itong tagpalamati, ang produkto sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Importante adlaw-adlaw, may ara sa mga suplemento ang aton sining alawas, bangod man, wala itong maintindihan. Madamos ang pagpanghangkat sa aton sining palibot mga K5. Stress, kapoy sa lawas mga K5. Para itong mga partners, welcome and good morning, K5 Wasang Visayas.
5: Ilo-ilo ang banwa ko. Good morning. Nakapangapi na sa Klinika DTX Coffee Mix sa Kamidari sa Klinika o sa K5 News FM Ilo-ilo. Next time, Madra. K5 Baby Gantalaw.
8: Ay! Sabi ko, anay ko, baby gandang hari. Salamat, Sir Ray. Sa Iloilo mga ka-K5, katuan talaga ito, sining nga ka-Peace, ang Pilar ka-Peace, Sir Jobert Lago.
0: Good morning, Sir Babes, AVP, Sir Michael, and Sir Nestor. Welcome, gagmayong aga. Kami diri sa Pilar, maulano ng kaagahon, halin pagkagabi. Aga pa, naka-mighty sina. Matagang signal sang Bacolod. Back to you, Sir Babes.
8: Salamat gid Sir Jobert Lago katuan tang antike ang tambalang Miss Mar sa Sir Nestor and Sir Milmar antike.
14: Good morning Daddy Babe Sir ABP SM Jobert Sir Michael kampiyon ang signal ga sa antike ana ka inom man kami kang kampiyon nga kapi ang DTX Coffee Mix. Balikan nimo Bacolod.
8: Salamat kay tambalang ni Smart sa Antique. Katuan ta ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
15: Good morning, Daddy Babe. Sir Robert, kag kay Sir ABP, Sir Jobert, kag Antique. Good morning. Kampiyon ng signal, manayan na yan. Tiyempo di saman, pero kaina, may power interruption naman. Oh, naka-detect, coffee mix na kita. Kag-kampiyon ng signal, nakamaiti si pabalik sa imo, Bacolod.
8: Salamat kay Sir Michael Celorio. Dira sa Kalibo mga ka-K5. Sige, dire na kita sa itong sinadalag ko ng mga balita karon nga agad. Dire sa itong sinigapagpangalagad. Gato ang tanang Iloilo, Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
5: Good morning, saliwat sa itong sinigang mga pinanggaga, mga tagya, palamati sa mga nagpanguna na itong sinigang mga balita. Kahapon nga daw, nagpatigayon sa workshop and the lecture ang K5 News FM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level kag 12 tanan ka mga college level para sa K5 News FM Iloilo Enter School Live Reporting Competition. Kung kahapon mera ka mudra sa Negros Island Region Radio Broadcasting diri sa Iloilo, natalara naman sa September 27 ang pagpakitang gilas sa 15 tanan ka mga bulutuan sa sekundarya kag 12 sa tertiary level para sa makahawat-hawat na kompetisyon sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. So upod ang mga coaches kahapon, nagpatigayon sa workshop and orientation kag lecture ang K5 News FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sa aton mga kabataan sa patag sang pagbalita bilang isak mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa may K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga balita, sa naton sini ka mga pinalangga ka mga taga palamati, isa naman ka drug bypass operation ang ginapatigayon sa aton sini ka mga operatiba kung sariin kapin na masobra isa ka milyon ka pesos kabalor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa isa kamakabig na high value individual sa distrito sang Lapus. Ginakilala ang iling suspect kasi alias Janjan, 44 anyos kang residente sa barangay Kalubihan Haro sa barangay Mansaya Lapus sa Domingo. No? Sa tuwing sining mga ka-K5 na tabo ining pagbaybay sa iya, no? September 13. Suno sa kaya saging kasang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa tuwing sining mga pinalangga ng mga tag-palamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sa ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yara-iris ang market value nga kapin 1.3 million pesos. Natala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alam niyo mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
8: Salamat, Ged. Sir Ray, ay ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Salamat, Ged, Sir Ray, sa Iloilo. Kato ang tanang ato, sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
0: Good morning once again sa tumatag palamati ang mga nagapangunang balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tiko sa Banwa sang Panay mga K5. Nagluntad kahapon ngadlaw mga K5 alas 10 ang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon mga K5 nga hinalig lamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo bumunggo sa nasambit nga barrier ang iya sini nga Kawasaki 125 wala gid ta wala kaabot sa ospital matapos nga gideklarar sang aton sini nga tining presensya sa Roas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulam nga kabuy ang nasambit nga biktima samtang ka I don't know kung kapigaduhon o kung sugo ini sang paggamit sang illegal nga druga, no? Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa sinulod sang mga makawat mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop nga ginagamit sang aton nga mga manunudlo mga K5. Suno sa report sang principal nga ginbuksan ginguba ang mga kandado sang eskwelahan mga K5 sang classroom kag didto na kuha ang nasambit ka mga kagamitan sang aton mga manunudlo. Wala pa sang lead ang aton mga kapulisan mga K5 sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz mga K5. Samtang subong naman nga adlaw ABP ginakuan man ginatinguan karon sang aton sa mga kaobdan sa K5 News FM napapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwelahan sa secondary diri sa probinsya sang Capiz. Nagpartisipar sa K5 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round. No, nga ginbugusan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan, kalakip na ang 8 pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Amo na mga balita diri sa amon probinsya. Back to you, Bacolod.
8: Sir Jobert Lago dira sa Capiz mga K5 kadto ata nang antike ni kita magpala topleng pa ang tambalang ni Smar sa antike tambalang ni Smar antike.
14: Thank you so much Daddy Babe si K5 Nestor lang diyan ay sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay hamtik ang dyang top down halinja sa may Banwa kang San Jose pauli rin kunraad sa may barangay Lindero Tobias Fournier apang dimalas nga naglapaw dya or nag overshoot just dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck sa kadya may pag-istoryahan nairan ko no sa tanga kang pamilya kang diyang mga biktima kang driver kang diyang delivery truck samtang sa banwa kang sibalam kang nagligat nga Sabado kang gabi mga alas 11 media sa may barangay Alangan sibalam baw magtatay man jaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbukto mga ka K5 nagakaturog kuno ang diyang magamay sa andang balay kang may nabatsagan nga may nagapanglibag kabangdanan nga sanda ka diyang nagwa kagrugturan na tabo banwa nakita dang diyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay ura blako nonoy nga ginaparapitan kang diyang magbugto ang diyang magtatay baw ang tatay noy ginlabo sa talinga porsyon kang ulo kag sa lubot samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang diyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang mga sospek na dakpan man kang atin makapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Amarang mga balita sa antike, balikan nimo Bacolod.
8: Salamat gid Sir Nestor, mga kakifadra sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
15: Morning liwat kay Febison Bisayas Negro sa Island Region kon may baybas dira sa Ilalim. May amon man diya. Daling lima lang ka sa Shane. Ang suspect, 51 anyos nga lalaki taga Banua ini sang Batan pero nagakadto pa diri sa Banua sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma. No? Ang nasabitan nga suspect na baklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang baybas money nga 1,000 pesos. Kag sa body search may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga K5 no ang na-recover sa iya. Samtang dugan naton nga mga balita may duha ka sunog din natabo sa amo no kahapon mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte may natabo nga sunog rason ginasugaan ng basura tapos nagakalhit na ang kalayo mailang kay araman ng mga kalapit balay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kag isa pa gid kasunog ang natabo man sa Banua sang New Washington mga K5 ginalantaw nga rason subong, kandila nga ginbilin yung nakasindi dito sa altar mga K5. No? Mixed materials ang balay, kag, although may bucket brigade, pero ang ibabaw na sunog kay mixed materials ang balay, kagkahoy, kagkawayan ang sa idalom, sa ubos, ang konkretong parte sa balay mga K5. No? Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babe sa balik sa imo.
8: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga K5. Iningit patigayon nga reporting competition ba broadcasting competition sa Negros Occidental mga K5 kag sudad sa Bacolod bao gin congratulate gid aton mga K5 gin kilala nga kampyon sa K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition ang Negros Occidental National Science High School Victoria City subong ako kagabi gid lamang mga K5. Luwas dire nangkon man sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga K5. Samtang naangkon naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduha nga puesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amoning mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod hindi ko na pagibalik sa inyo.
0: Balita. Thank you so much sa ato mga sister station mga K5 sa ato sini nga balitang K5 sa umaga Tandem Broadcast. Kamustahan mga K5 sa ato mga sister station. Salamat gid, salamat sa iyong pag-upon. Oras sa ato 53 minutos sa kalikat sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning kay Rina Anticam. Nag-upon sa ato sa inyong program sa kay wifey niya kuno kay Bibi Cam. Sa amon sa inyong anak kay Biboy Alonso sa ka sa Iloy nga si Helen Cam. Good morning, Nelma Cuenca. Good morning, Madam Gisrel Colasino. Good morning, Kagawad Binka Duga Garcia. Mayungan nga pagpamati kapag upod sa tosin nga palatuntunan. Leticia Civilio Santiago. Good morning. And likewise, good morning man kay Sandeline Baco Guzman. Robos Tuto Bisonia. Good morning. Nagatanaw sa K5 News FM sa sityo Pinamulutan sa Banua Sang Pilar, mga ka-K5. Kay Juan daw, kay Manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez. Good morning. Manila K5, Subong Adlaw, si Commissioner Leia Tanudra Armaminto, nag-abot sa Capiz ka gabi, mga ka-K5. Kay Subong Adlaw, may ara pagapatigayunon, mga ka-K5, ining si Commissioner Leia Tumadra Arminto, ini siya ang... siya ang ginatawag naton commissioner, mga ka-K5, sa National Amnesty Commission, mga ka-K5, no? Kag ini ang magarepresentar sa presidente sa pungsod Pilipinas sa PBBM sa programa nga pagapatigayunon nga ang tigulo magabahandog ng pangulo, serbisyo sapat para sa lahat, Subong Adlaw, September 14, 2026 sa Robinson's Mall, mga ka-K5. Ang iya din nga pagpadulong nagikan mismo sa mando ni President Marcos, agod nga magpaabot sa iya sini nga mensahe sa pag-assister ka sa kag nagahatag sa nagakaigo nga mga serbisyo kag programa sa nagkalain-lain nga mga national government agencies nga direkta ang mga pumuluyo nga maserbisyuhan, mga ka-K5. Mainit ini nga gin abi-abi sang gobernador, mga ka-K5, a good man nga mapatigayon, no, ang pagpakita sang suporta sa sining programa nga pagapatigayon noon Subong nga aga dira sa bayan sang Isa ka Mall sa may barangay Lawaan, mga ka-K5. Ang National Amnesty Commission nga si Commissioner Attorney Leia Tanudra Armaminto ang maga-deliver sang isang nga mensahe Subong nga aga sa isagapagapatigay noon nga tinipon-tipon, handog ng pagulo, serbisyo sapat para sa lahat, mga ka-K5. Aral na talaga mga government services nga ma pwede ni mo makatuan Subong Adlaw, mga ka-K5, sa Robinson's Mall sa may Lawaan area, mga ka-K5. So tanan nga serbisyo, pwede ninyo ma-avail, mga ka-K5. May mga queries kamo, mga kauturan. Kamu makapalabot sang inyo sini nga mga kinahanglan noon, mga ka-K5, para sa aton sini nga mga kauturan, mga pumuluyo nga nagakinahanglan, mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga kasima. Uy, aring balita sa national, mga ka-K5, ho, ang mga maestra nga magapatigayon kuntani sa pag-assist during election time, mga ka-K5, back out, mga ka-K5, Subong Adlaw ang eleksyon mo, basobra 800 ka mga maestra nga hindi magserbisyo bilang Electoral Board of Canvasser sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarn sa parliamentary elections nga paghiwaton, Subong Adlaw, September 14, 2026, mga ka-K5. Sunod sa Commissioner Election, nagkalain-lain nga rason ang inhatag sang mga manunudlo, mga ka-K5. Samtang wala naman inisang wala naman inigin kasuhan, apang kuntani mas timprano pa nga nagpahibalo ining mga manunudlo, mga ka-K5. Kapon lang sila nagpahibalo weekend, mga ka-K5, ang hindi sila magserbi bilang gitawag naton Board of Electoral Canvasser, mga ka-K5. Ipasiguro sa Commissioner Election nga nakapreparar sila kag magaserbi ang mga pulis bilang Special Electoral Board, mga ka-K5, Subong Adlaw. At iway man to, yaka seminar, kumilek ang mga pulis, ang mga army nga maibutang nyo to. Doon hindi naman sindihan, no? Di ba gusto nila sa nagligad nga mas iparar sila ang barn nga inigid, mga ka-K5. Karon ara pa lang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, mga ka-K5, parliamentary election pa lang daw, hindi na sila magkasundo. Nagainit ka, nagainit na. Hindi gusto sang 800 ka mga maestra nga mag-intra sa kagmaipit sa sining election, mga ka-K5, sa barn. Masubo ini nga matuuran nga balita, mga ka-K5, nga Subong Adlaw pagapatigayon ang eleksyon sa barn, mga ka-K5. Good morning, Jenaline Miraflores Guzman, Sir Billy Diceo Bula, good morning. Salamat sa pagpamati, mga ka-K5. Why not ang panahon, no? Punta itong mga sister stations sa K5 News FM Philippines, sa 100.9 K5 News FM Rojas, sa aton sa nga mga kauturan sa Spirit Kalinong Radio, mga ka-K5. Si ka-K5 Jubert Lago, nagpasalamat sa inyo upon sa akong technical partner sa buong aga, ka-K5 Moon Bill. Napapamuno sa amon presidente, Doc Ramil Itang Oy, kagsamon pinalang nga Mayor Arnold Perez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa probinsya ng Capiz. K5 News FM, good morning!
1: Ang kampiyon. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
18: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
21: Kadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
1: Ako,
28: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
28: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
1: ikapsula mo.
28: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
28: Gawa sa maca.
1: Isang herb
28: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
28: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
28: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
29: Ka, bang-banga na ga. Ah,
2: sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
3: DTX 500.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Healthy nga uto. Hi, Dennis Juan. Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May puso!
24: Live News FM Philippines, alas 6:07 na sa aga.
3: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
24: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga paniyampo.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
24: Panahon. Mr. Liz ang padayon nga nag-apekto sa extreme northern Luzon. Masobra 800 nga mga manunudlo nag-back out sa BARM Electoral Board. Motorista bumunggo sa steel barrier sa Panay, patay.
29: 11 ka mga puluyan gintubok sang kalayo, 44 ka mga individual apektado.
24: Kinagamo kadungan sang natabo nga sunog sa barangay 8 Rojas City nagluntad.
29: Duha ka lalaki nga nagsparing sang binangon ginistorya ni punong barangay Bialen.
24: Tag-iya sang resto bar nga nasunog nagapanawagan sang bulig.
29: Punong barangay Bialen ginpasiguro nga hatagan sang nagakaigo nga bulig ang mga biktima sang sunog.
24: Computer technician arrestado sa Bybust operation.
29: mga pasaway nga motorista liwat naman nga nagkarera sa dalan.
24: Mambusaw Elementary School ginsulod sang kamatan mga kagamitan na taban.
29: Capiz Police Provincial Office nagpartisipar sa coordinating conference para sa barangay drug clearing program.
24: Stalls ang street foods na sunog.
29: Tricycle nga ginkawat kaginsakyan sang kawatan. Nakitaan sa punong mga sinsilyo nga ginkuha sa tindahan na recover.
24: Kagbente ka mga loose firearms, voluntaryo ang ginsungkad sa kapulisan. Duha patay matapos nga nakabunggo ang ginasakyan nga top down sa kasugata nga delivery truck sa Hamtik.
29: Bangod sa nabilin nga kandila sa altar, balay sa aklan ginlamon sang kalayo.
24: Ahoy Iloilo, overall champion sa natapos lang nga 5th CDSA Meet 2026. National. Nadula nga Pinoy doctor sa Nepal padayon sa gihapon nga ginapangita.
29: Kapitan sang nasunog barko sa Palawan nakaluwas apang wala pa nagapakita sa marina.
24: Kag Indian companies pasanyagun pa ang operasyon sang ilang negosyo sa Pilipinas. International. Barko sa Indonesia nadula sa tunga sang malain nga tiyempo. 140 ka mga pasahero padayon nga ginapangita.
29: Wildfire sa Indonesia labi pa nga nagalala.
24: Kag Jesse Saiz patay sa nasunog nga nursing home sa Pungsod, Chile.
0: Balitang negosyo.
24: Presyo sang gasolina, posibleng magsaka sang halos 6 peso sa kada litro subong simana.
0: Balitang sports.
29: Magsayo pierde via unanimous decision kontra kay Cortez.
24: Liza De Castro balipayon nga ginanunsyo ang iya nga pagbusong. Kag KK5 ang mga panawagan kag pahibalo.
0: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, gerga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Ora mismo.
24: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Lunes, pet sa 14 na kita sa bulan sang Setyembre, tuwing 2026. Kag K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
0: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
24: Sarang kami ka K5 mabatian, pinaagi sa 100.9 na lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinaagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
29: Kag K5 NFM Rojas Digital.
24: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station, sarang kami babatian sa 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5, direkta kita sa mga kaungdana sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa atong nga panyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
24: Easterlies ang padayon nga nag-apekto sa bahin sang extreme northern Luzon. Sa din magadala ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan-ulan kag pagpanagoob. Samtang localized thunderstorm naman ang mag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pungsod, Pilipinas. Ang adlaw ka K5 dagbutlak alas 5:45 subong aga kagbagatunod naman alas 5:59 karon sa hapon.
5: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
24: Gag-K5 inyo nabatian ang dalagan sa ngaton nga paniyampo subong adlaw sang Lunes. Direct na kita ka K5 sa ato nga top story of the day.
5: K5 Top Story.
24: Naglabot sa masobra 800 nga mga manunudlo ang hindi na magserbisyo bilang electoral board sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Convorm parliamentary elections nga pagahiwaton was nga adlaw Setyembre 14. O kung subong nga adlaw Setyembre 14, sunod sa Commission on Elections sa CONCOMELEC, nagkalain-lain nga rason ang ginhatag sa mga manunudlo. Samtang wala naman ang mga ini, ginkasuhan apang kuntani, mas temprano pa nga nagpahibalo. Ginpasiguro karon sang COMELEC na nakapreparar sila kag magaserbe abang nga pulis bilang Special Electoral Board. Ka-K5 inyo na batian ang ato niya top story of the day. Ini ka balita ka K5. Builog ang ginadulong sa inyo sa galuan sa DTX 500. Ang DTX 500 ka K5. Mayara sa mga ikasarang kung mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan. Kagay na lamang sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka-K5 agad mapabilin yung mga healthy living, ang inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakalinig ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
5: DTX 500 Morning Newscast.
24: Direkta na kita ka K5 sa mga natipon nga balita sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Patay ang isa ka motorista matapon sa aksidente nga bumunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa isa ka steel barrier sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Ginkilala ang driver sang motorsiklo kay alias Danilo, 45 anyos, kagresidente sa Barangay Linatiran sa Nasambit nga Banwa. Sa investigasyon sa Panay Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang ginasubay sang biktima ang dalan nagikan sa Barangay Tiko, sakay ang motorsiklo nga Kawasaki 125. Pag-abot sa lugar nga ginduntaran sang aksidente, nabungguan sini ang isang ka steel barrier kag street light nga human sa concrete kag tubular pipe. Naigo sini ang iyang nga ulo kabangdanan nga nagtabog ang biktima sa uyapan. Nakaangkon ini sang patal nga pila sa magkatuoy nga parte sa iyang lawas nga madasig naman gen respondihan sang Panay MDRRMO. Agod hatagan sa pauna nga pagbulong ang test gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Pasado alas 11 sang gabi, ginbawian sang kabuhi ang nasambit nga motorista. Sa karon padayon ang investigasyon sang Panay Municipal Police Station may kaagtanan sa insidente.
29: Sa dugang pa nga balita lokal, napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puluyan kag Resto Bar. Pasadala sa isang aga Domingo, Setyembre 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sa mga puluyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaki, Jandy Diestro, Isidro Bialen, kagang duha ka mga Resto Bar nga ginapatag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas in isang 44 ka mga individual sa din nga o kon sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang na-ospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaroan nga ginapayag nagikan ang kalayo sa isa ka Resto Bar nga ginapatag-iyahan ni Emma Aguilar, 61 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatinar sa multi-purpose center sa mga barangay ang mga biktima.
24: Sa piha kabahin ka K-Fab na kuhaan sang video ang paghanaay sang binangon sang duha ka mga manog baliga sang uling sa Chudoro Arsenas Trade Center. Kahapon sang aga Domingo, Setiembre 13. Natabo ang insidente kadungan sang sunog sa nasambit nga barangay ugon sa barangay 8. Sa din samtang masako ang tanan sa pagbuligay ugon mapalong ang kalayo kag paggiya sang dalagas sang trapiko. Nagdugang pa ang pag-inaway sang duha ka individual. Sa inisyal nga impormasyon, ginapayag aginsaway lamang sang tigulang nga lalaki ang motorista kadag parking sa lugar apang ginapayag nga naakig inikar nagresulta sa pagbinaisay. Ginapayag ang madasig ini nagtabok sa pihak nga dalan kag nagkuha sang binangon nga ginabaligya. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang kapulisan. Agod istoryahon ang magtimbang nga bahin.
29: Sa pihak nga bahin, personal nga ginistorya ni punong barangay Castor Halls Bialin sa barangay 8. Ang duha ka mga individual nga nag-sparring sang binangon sa Chudoro Arsenas Trade Center kon TATC kadungan sang natabo nga sunog sa Ras Avenue sa nasambit nga barangay. Naibaluan nga natabo ang insidente matapos ginapayag ginsaway ni alias Toto, isa ka senior citizen si Dudoy nga hindi pag-park sa motorsiklo sa tubang sang ilang pwesto nga ginabaligyan sang uling apang may nagluntad nga pagbinaisay sa magtimbang nga bahin. Diringin nga o kondirina nagkuha sang mga binangon kag nag-sparring ang duha ka mga individual. Konsanin madasig naman nga nagpadulong sa lugar ang katapos ang kapulisan agod nga magresponde. Nagpahayag naman sang pagkadismaya ang punong barangay bangod sunod sa iya bahimo o kon bahinyo pakunta ni ini sang bulig agod nga magiya sang dalagan sang trapiko apang sa baylo nagdugang pang ang mga ini sa ginapangatubang nga problema. Gilayo naman nga ginpangdala ang magtimbang nga bahin sa istasyon sa pulis para sa nagkakaigo nga disposisyon.
24: Sa pihak nga bahin nagpanawagan sang bulig sa gobyerno ang tagiya sang Rust to Bar nga nasunog sa Rojas Avenue, Barangay 8, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Emma Aguilar, tagiya sang establishmento iya ginsiling nga mayara sa mga napulo ka individual nga nagastay in sa lugar sang natabo ang sunog. Suno kay Aguilar sa natabong insidente may nabatian sila nga naglupok halin sa isa ka kwarto sa iyang staff antes nagluntad ang sunog. Nagapati ini nga ginpamay-an nga nakasaksak nga charger agin tunaan sang sunog. Dugang pa ni Aguilar, madasig nga naglapta ang kalayo bangod kadaman sa materyales sa mga light materials kag maikit ang mga puloy-an. Panawagan ni Aguilar sa gobyerno kag sa mga posible nga makabulig nga suportahan sila agod makabangon luwat kag makabalik sa ila pangabuyanan subong man mahatagan sila sang temporaryo nga elestaran. Nahibaluan nga isa sa staff sini ang gindala sa ospital matapos nga nalapnos ang iyang panit.
29: Sa kaangot nga balita, ginpasiguro sang punong barangay sa Barangay 8 nga hatagan niya sinisang nagakaigo nga bulig ang pamilya kag mga individual nga biktima sa nagluntad nga sunog pasado alas sa isa kahapon nga adlaw Domingo, Setyembre 13. Sa interview sa K-Fab News sa Febrohas kay punong barangay Castor Halls Bialin, iyagin payag na wala na sila sa mahimo kag wala man nila ginpangabay ang natabo apang kaangay sang natabo sang nakaligad nga bulan na ginapanugyan lamang sila sa mga biktima nga mangin mabakod. Sunod diri, yara ang bugos nga barangay council hagod nga magpangita sa mga pamaagi kag ilatingwaan nga mahatag ang mga kinahanglanon sa mga biktima. Matandaan nga sa tong Hulyo 23, gintupok man sang kalayo ang 11 tanan kabalay sa sityo Luuban sa nasambit nga barangay sa diin. Pulo diri ang totally kag isa ang partially burned. Sa nasambit nga insidente nagbilin ini sang masobra 120 mil pesos. Sa karon, magapabilin nga mag-install sa multipurpose center ang mga biktima samtang ang iba naman magapabilin sa ilang mga himata nga yari sa Rojas City.
24: Sa dugang pagka K5 nga mga police reports, dako pang isa ka computer technician nga lalaki sa ginkasang by-bust operation sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Bian, 37 anos, kagresidente sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz. Nakuha sa posisyon sini ang isa ka unit sa caliber 45 nga pistol nga armas lutang, magazine kag 5 ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa arestado ang 5 ka sachet sa ginapatihan ilegal nga droga nga may kabugaton 4 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 24,000 pesos. Sa karon nga ranang nasambit nga kusado sa kustodiya sa Sigma Municipal Police Station, kagnaga pa nga tubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 kung ang Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act, subungman ang Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
29: Seven pa nga balita lokal, liwat naman nga nakuhan sang video ang ginapatian nga pagkarera sa mga motorsiklo sa isa kadalan sa Barangay Kabuga West, Panay, Capiz. Sa video, makita ang pila ka mga motorista nga nagapaindis-indis apisar may mga nagaagi nga iban nga sarakyan kag motorsiklo sa among lugar. Matandaan nga sang tinalikdan lang adlaw, nagpayag man sang reklamo ang mga pumuluyo sang Barangay Kaligtan sa amuman nga banwa nga kaangay nga aktibidad sa mga motorista ilabi na sa gabi apang sang nagpatigay sang pagpatrolya ang kapulisan napaslawan ang mga ini nga makadakop sa akto o konsang akto nga pagkarera. Panawagan sa mga pumuluyo sa Barangay Kabuga West sa mga otoridad nga kon mahimo magpatigay sang regular nga pagpatrolya agad hindi na masulit ang kaangay nga himuon kag malikawan ang aksidente sa dalan.
24: Sa pihak kabahin ginsulod sang kamatan ang duha ka mga hulot klasihan sang Mambusaw Elementary School sa dinadula ang pila ka mga kagamitan. Base sa ginpost sang pamuran sang eskwelahan, lakip sa mga nakuha ang duha ka laptop nga Toshiba Intel Core i7 kag Asol nga Acer. Pangabay sang pamuran sa publiko kung sino man ang may impormasyon nga nabaligyan o kung nakabakal nga kung mahimo makigangot sa ila kung estasyon sa kapulisan. Padayon pa karon ang investigasyon sa naglun.

0: nga pagpatuman sang nasambit nga programa.
1: Sa pihak nga bahin, mga ka-K5, nasunog ang isa ka stall sang street food sa sitio Masagana, Barangay Poblasyon, Banwas ang Sapian. Sa inisyal nga impormasyon, hagikan sa Sapian Municipal Police Station, ginkilalang tag-iya sang stall nga alias Jen, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sunod diri na tabo ang sunog pasado alauna sang hapon si Tiambre Jazz sa di na tigayon nga ma-fire out alauna 35 sang hapon. Madasig inaglapta ang kalayo bangod human sa light material sa nasambit nga pwesto. Sa karon padayon ang investigasyon sang otoridad agod matumod kung ano ang gintunaan kag ginbilin kahalit sang among sunog.
0: Sa dugang pangabalita lokal, nakita na ang isa ka tricycle nga ginapayag ngaon ang gin-report nga ginkawat kag ginsakyan sang suspect. Matapos ang pagpangawat sa isa ka sari-sari store sa Barangay Pili sa Banwas ang Panay Kapisa. Sunod sa impormasyon, ginapatihan nga sa among lugar, gintago sang suspect ang tricycle sa diin. Nakuha sa lugar ang mga sensilyo nga ginkuha sini sa isa ka tindahan. Gilayon naman nga ginbalik sa mga pumuloy ang kwarta sa tag-iya sang tindahan, samtang natigayon naman nga makuha ang tricycle sang mismo nga tag-iya. Padayon pa karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente kag pag-ayam sa nasambit nga suspect.
1: Sa katapusan nga balitang lokal, naglabot na sa Vyante ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa Rojas City Police Station sumugod Agosto 1 Tubtob City ang Brenueve. Ang nasambit nga programa kabahin sa Kapis Tawayan nga may tinutuyo mapalig-on ang publiko. Kag paghangkat sa publiko ilabi na ang may mga ginahuptan nga indilisensyadong armas lutang nga isugka ini sa otoridad. Pinagi sa mga inisyatibo malikawan ang nagkalainlan nga insidente gamit ang mga armas lutang subong man mapabilin nga malinong kag batawa ang bugos nga Rojas City ka probinsya sang Kapis. Samtang hugot naman nga ginahinyo sa pamunuan sang Rojas Component City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa publiko ang kooperasyon agod mangin madinalagon ang nasambit nga programa.
2: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Kapis. Direkta kita ka K5 at sa mga balita naman nga nagkakahinabo sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: Duha patay matapos nga rekabunggo ang ginasakyan nga top down sa kasugata nga delivery truck sa Hamtik. May kaunggan sa detalya si ka K5. Hylin Rose Montero magbanwa sa K5 News FM ang ticket.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dead on arrival sa ospital ang babae nga angkas samtang ginbawian na rin man kang kabuhi ang driver katong Sabado matapos nga nakabunggo ang ginasakyan da nga top down sa kasugalaw nga delivery truck ginabanta alas 12:10 sa tag-irigma adlaw kang Biyernes Setyembre 11 sa Barangay Igmuka Gayamtik Antique.
4: Ang babae ang sangka 43 anyos kag ang lalaki ang nagaedad 63 anyos lunsay residente kang Barangay Lindero Tobias Fournier samtang ang driver kang truck ang sangka 41 anyos. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station hanagin pahayag nga nagabiyahi halin sa San Jose pauli sa Barangay Lindero ang top down kang nag-overshoot sa kasugalaw nga delivery truck nga naghali naman sa Iloilo kagpadulong sa San Jose. Bangod sa impact nakaangkon kang malala nga samad sa ulo ang babahi nga nangintunaan kang anang kamatayon. Sa initial nga investigasyon, rejan sa insakto nga linya ang delivery truck kag mahinay ang pagpadalagan kang driver bangid nga korbadahan ang karsada nga gintabuan kang aksidente. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan kag ginahilat pa ang mga indesisyon kang magtimbang nga grupo.
3: Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Samtang bangod sa nabilin nga kandila sa altar, balay sa aklan, ginlamon sang kalayo. May detalye sa balita si K5 Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Partially born ang isa kabalay matapos ginlamon sang kalayo sa Barangay Tambak, New Washington, Aklan. Suno kay FO3 Enrico Namay sang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa

0: Konsyal sang barangay, madasig nga nagpatigayon sang firefighting operation sang mga bombero. Ako lindi lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapin sa 30 minutos antes ini nga naideklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay, kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadamay nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga otoridad, nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang investigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalapit. Layo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang ahoy Iloilo overall champion sa nagtapos lang nga 5th CDSAB 2026. May kaungdan sa balita si K5 Reggie Plazuela de Mayo sa K5 News FM, Sara.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nangin overall champion ang Banwa sang Ahoy sa 5th Congressional District Sports Association o CDSA Met 2026 nga ginhiwat sa Banwa sang Lemery Iloilo halin Setyembre 8 ug Setyembre 12 sini nga tuig. Nanguna ang Ahoy matapos makakuha sang pinakadamo nga bulawan nga medalya sa nagkalain-lain nga mga kompetisyon. Sa para games category nagpanguna ang Banwa sang Lemery samtang first runner-up naman ang Banwa sang Ahoy, kag second runner-up naman ang Banwa sang San Rafael. Sa elementary category, nagpanguna ang Banwa sang Istansya, ginsundan sang Barotac Veho bilang first runner-up, kag Sara Iloilo bilang second runner-up. Sa secondary category naman, nagkampiyon ang Banwa sang Ahoy, samtang first runner-up naman ang Banwa sang Istansya, kag second runner-up naman ang Banwa sang Sara. Para naman sa mga special awards, nagdaog ang Banwa sang Istansya bilang best in uniform, nakuha naman sang Sara Iloilo ang best in discipline kag most number delegates, samtang ang Banwa sang Ahoy ang nag-angkon sang largest delegation. Nahibaluan nga ini ang unang ation nga nag-host ang Banwa sang Lemery sa among sporting event. Nagpasalamat naman si Mayor Oscar C. Villegas sa madinalagon nga pagdumala sang lima kadlaw nga sports competition nga gintambungan sa mga delegado halin sa naglain-lain nga Banwa sa Quinto Distrito. Balita nagikan sa Banwa sang Lemery, ini naman si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Balitang Regional. X500 Morning Newscast.
1: Kakay-5 inyo nabatian mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kakay-5, builog nga ginadurong sa inyo sa kaluwan sa healthy nga kape. Detox Coffee Mix kakay-5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal kakay-5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman na nga nagakainabo sa Pilipinas.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
1: Padayon ang pagpangita sa Pilipino nga doktor nga si Dr. Juan Carlos Manalo nga nagapabilin nga missing matapos sa malapnagon nga flash flood kag mudslide sa Nepal-China border sang nakaligad nga bulan. Suno kay Philippine Ambassador to India Jose Ignacio, padayon ang koordinasyon sang Philippine Embassy sa New Delhi kag sang Philippine Honorary Consulate General sa Nepal sa Nepalese authorities may kaangtanan sa search and rescue operations para sa mga nadula nga insidente. Sa isa ka press briefing, kaupod ang pila ka miyembro sa Malacañang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi. Liwat ka nagpahayag sang simpatya si Ignacio sa pamilya ni Manalo. Nahibaluan nga si Manalo ang 30 anyos nga doktor gikan sa Tarlac City nga ginapahayag nga kaupod sa isa ka grupo sa mga pilgrim nga natabo ang malapnagon o konsang natabo ang malapnagon nga pagbaha kag pagkarumpag sang duta sa resambit nga lugar.
5: Sa dugang pangabalita national, gin-confirmar sang Maritime Industry Authority o kon Marina nga luwas kag buhi ang kapitan sang MV June Aster matapos nga nasunog ang ginasakyan nga barko samtang yara sa kalalawran sang Coron, Palawan. Sunod sa pamunuan sang Marina, mismo ang kumpanya sang barko ang nagkumpirmar nga nakaluwas ang biktima apang wala pa ini magpakita sa mga otoridad. Padayon naman nga ginapangita karon sang ahensya agud nga makuha ang iyang payag kag mapaidalom sa investigasyon sa din posible ini nga mapasakan sang administrative liability sa tiyon nga mapamatud-an nga may ginlapas nga maritime safety regulations. Matandaan nga natabo ang insidente samtang yara sa pagbiyahe ang barko sa lugar sa din gilayo naman nga ginrespondihan sang Philippine Coast Guard para sa rescue kag firefighting operations.
1: Sa dugang pa kag katapusan nga balitang nasyonal, nagpasalig ang pila ka kompanya sa India kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga pasaniagon ang ilang negosyo kag operasyon sa pungsod matapos ang serya sa mga sinapol nga gintampungan sang pangulo sa sidelines sa BRICS Summit sa nasambit nga pungsod. Naibaluan kalakip sa mga nakigsapol sa pangulo ang Agison Group nga nagpahayag sa ilapasan ukon pagpasanyog sang operasyon sa agricultural technology, healthcare, BPO kag digital infrastructure kag nagpasalig man sang $75 million nga bago nga investments sa Pilipinas. Ginalauman nga magatukod ini sa girabanta 2,000 ka mga trabaho para sa mga Pilipino. Magluwas sa resambit nga grupo, nakigsapul man ang presidente sa NPCI International Limited para sa kooperasyon sa digital payments sa pagpakigangot sa land bank agudtunan ang paggamit sang payment systems nga nagkabase sa Unified Payments Interface sang nasambit nga pungsod. Dugang pa, nakigsapul man si Pangulong Marcos sa GMR Group agud iduso ang pagpauswag sang Sangley Point International Airport Project.
2: Balitang National.
4: Balitang National.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatihan ang balita sa Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balitang abroad.
2: Balita International. International.
1: Padayon pa nga ginapangita ang 140 ka mga individual nga sakay sang pampasahero nga barko nga nadula sa Java Sea sa pungsod ni Tunisia. Suno sa Search and Rescue Agency nga nadula ang barko sa kaagahon sang Domingo, Setiembre 13, bangod sa maraing tiyempo. Naibaluan nga nagikan sa sakay nga 243. Una na nga ginbakwit ang 103 samtang isa naman ang nabalhag nga napatay. Sunod pa sa ahensya, nagbiyahe ang barko nga Virgo Transport 8 gikan sa Surabaya sa East Java kag padulong sa Banjarmasin sa South Kalimantan antes ininadulaan sang komunikasyon.
5: Dugang pa nga balita international. Padayon nga nagalala ang lapnagon nga wildfire sa Indonesia nga ginalauman nga magapagwa sang mas madabo nga carbon emissions suno sa mga eksperto. Base sa Global Fire Emissions Database, yara sa 76 million tons sang carbon o ang napagwa na sang mga sunog sa pungsod subong nga 2026. Ginpanggitilisan na tabo man nga wildfire sang tuig 2015 kung sa din ginabalubanta 2.6 million hectares sang kadutaan ang natupok kag naglabot sa 333 million tons ang carbon emissions. Padayon naman nga ginabantayan sa mga eksperto ang sitwasyon bangod sa posibleng nga pagtaas pa sang carbon emissions samtang nagapadayon ang mga sunog.
1: Sa dugang ka K5 nga balitang international, nanindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi magsungka ang Iran sa Estados Unidos sa Amerika sa pihak sa karawan nga pressure nga bahibo ipamatbat sang Amerika. Sunod diri, hindi sila magapadala sa ginatawag diya nga pagpanggayuta sang Amerika kaghanda ang Iran nga ipakigbato ang ilang pungsod. Ginakusaran man sini ang Amerika nga ginatarget ang mga sibilyan kag infrastruktura sa baylo nga atubangon ang mga soldado sang Iranian. Panindugan sang Iranian President, kung matuod nga hangaway ang US, dapat sini nga atubangon ang mga soldado sang Iran kag hindi pagdalahigon ang mga sibilyan. Samtang nagapabilin nga hugot ang posisyon sang Iran nga hindi ini magsungka sa atubang sa nagapadayon nga tensyon sa Estados Unidos.
5: Sa dugang kagatapusan nga balita international, patay ang 16 tanan ka mga individual sa isa ka makahangusbo nga sunog nga nagluntad sa isa ka nursing home sa Araucania region sa Chile. Lunsay mga katigulangan ang nga nag-i-star sa nasambit nga home care ang kalakip sa mga napatay sa insidente. Pila ka mga residente man ang nag-angkon sa mga pilas kagilayon nga ginpadangan sa ospital para mahatagan sa kinahanglanon nga atensyon medikal. Nagnabot naman sa masobra duha ka oras antes galayon nga napalong sa mga bombero ang sunog. Padayon naman ang okon padayon naman nga ginahibalo sa mga otoridad ang rason sang sunog kag iban pa nga detalye natuhoy sa amo nga insidente.
2: Balita International. International.
1: K5, inyo na ba tiyara mga balitang abroad? Direkta kita ka K5 sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Posible nga magpatuman sang isa naman kadako nga pagsaka sa presyo sa petrolyo buhas nga dahil sang Martes, September 15. Inibangon sa padayon nga tensyon sa Middle East. Base sa projection, ginalauman nga magsaka sa halos 6 pesos sa kada litro ang gasolina. Ang pagtaas ang presyo sa krudo sa world market ang ginatudlo nga isa naman sa mga rason sang posible nga pagsaka sa presyo sang petrolyo diri sa Pilipinas.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita sports, sports, sports.
5: Napierde ang anay world boxing champion nga si Mark Magnifico Magsayom matapos nga mapierde kay Andre Savage Cortez sa ilang 10-round lightweight bout sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Duha ka beses nga ginpatumba ni Cortez si Magsayo sa among away kag nagpabilin nga dominante tub-tub sa katapusan nga round. Pagkatapos ang 10 rounds, gindeklara si Cortez nga nagdaog pinaagi sa unanimous decision. Tanan nga tatlo kahurado naghatag sang pabor nga score sa Amerikano nga boxingero. Para kay Magsayo, iniisa kamabudlay nga kapierdihan. Matapos niya nga papaslawan nga makontrol ang kada round sa boxing sa enkwentro batok kay Cortez.
2: Balitang sports, sports,
1: Kakay 5, inyo nabatihan ang balita sa patang sang hinampang. Direkta naman kita sa patang sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Glyza De Castro, malipayon nga ginanunsyo ang iyang pagbusong. May kaunggan sa detalye si K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
4: Malipayon nga ginanunsyo sa actress nga si Glyza De Castro ang iya pagbusong. Ginpakigbahin ni Glyza sa iya social media account ang among nga balita. Ginsiling-siling nga 2 months siya nalipay bangod mag-aangko na sila sang kaugalingon nga anak sang iya asawa nga si David Rainey. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan ng mga malapit nga abyan sang actress. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang entertainment.
6: Balitang entertainment.
1: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment kag sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo.
1: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita kung nakapulot sang brown nga pouch nga nadula nga may unod nga kwarta, ATM cards, PhilHealth card, kag mga IDs. Ang tag-iya amo si Marvin Esmeralda, residente sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch mga takna alas 8 sang aga, September 11, halin ini sa Graceville Subdivision. Padulong sa Capiz Emmanuel Hospital, kag pabalik naman sa Graceville Subdivision. Sa sinuman nga magkakita ko nagkapulot sa mga pouch, mahimo kay turnover diri sa K5 News FM Rojas Station, FCD Building McKinley Street, Rojas City. Mahimo man nga makigangot sa tag-iya para mabalik, bangod tuman ini ka importante ang nagapanawagan ang tag-iya. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:47 na sa aga. K5, inyo naman din ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sa Lunes, pet sa 14 kita sa bulan sa Setyembre 2016. Ka K5, inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man nabatian, kagnalan tao, pinagi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
5: VendFM Rojas Digital.
1: Pidaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbo Anay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka K5 giragupod pidaagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages o kon sa aton nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas si Ma'am Janeth Baido. Good morning. Sa aton nga mga ka K5 dira sa TATC particular sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Ma'am Daisy sa may Paseo, good morning.
5: Good morning kay Ma'am Liwayway Bartizo, subong man kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Ma'am Gianna Anvel Siloso, good morning. Kaga kay Nika Kristen Desio, good morning.
1: Kaya K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News of Amar Rojas. Kaupon sa technical side, si ka K5 Michael John Ditoga. Samon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
5: Samon nga station manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Sibirondo.
1: Kagsaabod babuot, kagambog nga chief executive officer,
5: Doc Ramiloy.
1: Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5 Alan Catalan. Sa katapusan, kami ang inyong nangintag balita.
5: KK5, Rodney Daban Dalano.
1: KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
5: Kagalingawan sa kapis,
1: K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
8: sa mga butika. Istoryahan ta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sa plain D3, kagkaya lamang sa D3Bio.
9: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambal sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
10: Yes, because of inflammation, sir boy.
9: Inflammation.
10: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
9: Correct. No? So ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
10: Ang imo nga sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
9: Correct, may punto
10: kaya
9: siya.
10: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imong inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Iti... Mamahaw ka di trabayo, manyaga ka di trabayo, manyapon ka di trabayo, lantaw na to kung di ka maayo. Sumungya ka anong kapito sa isang kadlang magkauntaw
11: yan. Uy pa, huwag ka kaon.
9: Correct na. May inset na, na dapat may breakfast.
10: Wala pa kay breakfast, may tinapay
9: ka na. May pre-breakfast
10: ka na.
9: May pre-breakfast ka.
10: May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
12: Tribayo. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
10: Sir Boy, di ba ang imong immune cells ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
9: Vitamin C.
10: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
9: Unahon niya
10: blood sugar. Same man sa brain, blood.
9: Same man sa brain.
10: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
9: Unahon karon lang na.
10: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pakon ang vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pakon. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
9: Correct, no? Do, dapat intuon mo gidya.
10: Dapat intuon mo gidya.
9: Intuon mo gidya.
10: Unahi inom sa D3Bio.
9: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3Bio ka na.
10: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang, ano, sa glucose. Di yung ketones ako, eh, D3Bio ang iaunahon gamiton.
9: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, huwag labot ginatinloan pang mo brain sang beta-amyloid plaques.
10: Amo na pala ka na
9: gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3Bio para magbalik ang iya function.
13: D3Bio!
9: So, amo na, no, si kritanan tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus alawas na, nga hindi matap na. So ka dapat mag-D3Bio.
10: Ang isa pagid ka, produce ang kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
9: Oh, na.
10: Ang nakanami lang, the lauric acid, sang D3Bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
13: D3Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
13: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
19: Pungod kag rashes?
20: Mag DTX 500.
19: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
20: DTX 500.
19: Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
21: Di na kanon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
22: Sa kapila ka mag-inom
23: sa DTX 500.
21: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
22: Subong kamusta?
21: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
13: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ogali C.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
1: Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay! Basta tinlo ang atay, happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! DTX 500!
14: Juice 7 lot!
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso! Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
12: The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
19: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
22: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:09 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Good morning, friends. Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan na Foro de los Pueblos. Sa karon nga adlaw sa ato sa ring pagpangalagad mga ka K5, Lunes, Pizza 14 sa bulan sang Septyembre tuig 2026. Kamusta kamo mga ka K5? Kamusta ang bilog nga siyudad sa Rojas? Kamusta ang kabilugan nga probinsya sang Capiz? Dita nagatamyaw gid sa inyo sang isa ka maayad-ayad nga aga. Welcome sa ato sa ring programa Foro de los Pueblos. Sagya po nagapamati kamo diri sa kampiyon nga waragwaga ng kampiyon ng istasyon sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5, diri nyo lang mabatian ang pila karon ka mga kampiyon nga mga balita, kampiyon nga mga topiko kagasumuman, mga impormasyon. Kalakip na karon ang report sang aton sining mga K5 reporters diri sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang anchorman sa sining palatuntunan, K5, Alan Catalan. Mga K5, kamusta kamo? Maayong aga gid, Lunes nga adlaw subong mga K5, intrada sang simana. Kagkabay nga aton sining simana mangin maayo. Kag mayong kahimtangan sa aton sining mga kauturan nga mga Capiz sa inyo. Sa aton sining mga tagpanamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center sa merkado publiko sang siyudad sang Rojas, maayong aga sa inyo tanan-tanan. Welcome diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Rojas. Kamusta nga aton nga mga negosyante dira sa Teodoro Arsenas Trade Center, sa aton nga mga nagapamakal, kagasumuman sa aton nga mga kauturan, diri sa transport terminal, sa Rojas City Transport Terminal, nga nagapamati gid sa K5 News FM Rojas. Good morning sa inyo. Kagsumuman diri sa bahin sang Paseo di Rojas, nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad sa gihapon. Kita ang nagatamyaw sa inyo sang isa ka mahidaiton nga aga. Good morning, good morning, good morning! Ang aton sinikaroon nga pagpabot man sa aton sining pagpanamyaw sa bilog nga Western Visayas. Magluwas nga mabatian kita diri sa K5 News FM Rojas sa 100.9 MHz. Hindi nyo na paglisoa pa ang lilisuan sa inyo sa ninyo maradyo, kay kita karon ang maghatag sa mga dalagkuan nga mga balita kag mga topiko, mga mapuslanon nga mga balita mga ka K5. Kag sa aton sa ninyo mga followers, paki-follow lang, like and share sa aton sa ninyo mga official Facebook pages ang K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, kung gusto nyo magpadala sang inyo sining mga minsahe. Kag ang K5 NFM Rojas Digital. Salamat, K5 NFM Rojas Digital. Kung gusto nyo magpadala sang inyo sining mga minsahe, mga ka-K5, well, umpisahin nyo na sa pagpadala diri. No, sa aton sining programa, kay dugay-dugay pagbasahon naton ina diri sa aton sining program Foro de los Pueblos, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
4: Karami sang panahon, manayan-naya, hindi masyado gid mainit, hindi gid masyado malamig. So kapareho sining tinion mga ka-K5, hindi gid pagkalipati ha, nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Aton nga mga kauturan, aga pa mag-inom na sang DTX Coffee Mix. Kag halos adlaw-adlaw ngayon na nyo ang DTX Coffee Mix bangod kay healthy nga kape mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. No? Kana may gids ang benepisyo sa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kay ginadetoxify agid ang imo sini nga lawas, ginalimpyuhan agid ang imo sini nga lawas. Kag bulong pa, makabulig pa sa mga kulturan naton nga nagasuprer sang balatian nga diabetes, no? So sa aton nga mga kauturan nga gusto mag-relax, gusto nga mag-nami ang ila sini nga pamatsyag, adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon naton nga mga balita nakalineup nga mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program. Kagkaroon, ihatag na ang mga nakalanap ng mga balita, mga headlines. Unsi kapanimalay, gintupok sang kalayo sa Barangay 8, Rojas City. Naglabot naman sa 44 katawo, apektado. Coordinating conference para sa validation sang Barangay Drug Clearing Program, ginpatigayon. Samtang computer technician, dakop sa bypass operation sa Poblacion Norte, Sigma, Capiz. Kag sumuman, droga kag armas tutang nakuha sa suspitsado nga si alias Bien. Lalaki patay matapos bumunggo sa steel barrier sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Mambusaw Elementary School, ginsulod sang makawat, duwa ka laptop, gintaban. Kagsuman mga ka-K5, standby ka mo karon sa pila ka mga report sang aton sining K5 reporter on field karon, kwaonta ang pila ka sitwasyon sa area nga kun sa diin magapadigayon sang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ini mga ka-K5, ini isa ka nationwide government service caravan nga ginapatigayon karon sang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Nga magadalas ang nagkalain-lain nga serbisyo, ayuda sang gobyerno sa mga Pilipino ilabinagid sa mga kapisenyo mga ka-K5. This is a nationwide culminating activities nga pagpatigayon nun subong adlaw September 14. So ang probinsya sang Capiz subong ang mangin recipient man sang service caravan sining handog ng Pangulo program kag lantawon ta karon mga ka-K5, kung ano ining mga serbisyo para sa aton nga mga kauturan diri sa bilog nga probinsya sang Capiz kag sumuan sa siyudad sang Rojas. So bantayin nyo karon ang update, no, ang report sang aton sining nga mga K5 reporters mga ka-K5, no. So muna karon ang mga dalagkoan nga mga balita nga igadulong naton sa inyo diri sa aton sining pagpangalagad Kag ini nga balita, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga ka-K5, ang Mighty Sea, ang alkaline base nga Mighty Sea, dako gini ang bulig sa inyo sini nga lawas. Kapin pa ko nag-suprer kamo karon sang balatian, sipon, ubo, lagnat, no? Buot sini ngon mga ka-K5 nga naganubo na ang inyo sini nga immune system. So magnubo ang inyo sini nga immune system mga ka-K5, naturalmente magagwa gid ang mga balatian. So hindi niyo na paghulata pa nga maglala ang sakit nga nabatyagan niyo sa inyo sini nga lawas. Mag-inom na adlaw-adlaw sang Mighty C, no? Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C mga ka-K5. Maskin adlaw-adlawon nyo ni imnon, naganami gid ang inyo sini nga pamatyag mga ka-K5. Mighty C, the immunity booster, no? Ang Mighty C, nagapapag-on sa inyo sini nga immune system. Mas ka magpag-on na gani ang inyo sini nga immune system mga ka-K5, malayo ka mo sa balatian, kapareho sang sipon, lagnat, ubo, sakit sang ulo, nagaluya ang inyo sining alawas. Kagsumuman ang inyo sining panit, kung medyo naga Korean note ang panit nyo, kung maggamit ka mo, mag-inom ka mo sang Mighty C adlaw-adlaw, ang inyo sining panit, naganami mga ka-K5. Sa Mighty C, ang inyo nga panit, magakutis bata. So, adlaw-adlaw, no? Mag-Mighty C mga ka-K5. Kag ilakip nyo na lang ang DTX 500. Ang suplemento nga makabulig paayo sa aton sinema kulturan ilabi na gid sa nagabatyag sang komplikasyon sa ila sini nga lawas. Komplikasyon dala sang pagtaas perme sang blood pressure, pagtaas sang blood sugar level sa ila sini nga lawas, no? Buligan gid ini sang DTX 500. Kay man ang DTX 500, the superior antioxidant nga makabulig sa lawas sang tawo. Kay man pag naggamay na lang, nagnubo na ang antioxidant sa inyo sining alawas mga ka-K5, amo ni dayon nga may mga balatian na kamo nga ginabatyag, no? Kapin pa sa mga kauturan naton nga nagabatyag, nagasuprer sang balatian dra nga diabetes, dako gid ini mabulig sa inyo sang DTX 500. Gani hindi na paghulata pa nga maglala ang komplikasyon sa inyo sining alawas mga ka-K5, mag DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5, no? Kag sumuman sa aton sini nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, ihatag ko na sa inyo ang pila karon ka mga detalye sang ginpang headline aton nga mga balita. By the way, sa aton nga mga kauturan, standby pagid karon, no? Kay may ara man kita sang development natuhoy mga ka-K5 sa nasunog nga barko dito sa Coron, Palawan. Kung kamusta karon ang pinakaulihing update mga ka-K5, ang latest sining MV June Aster mga ka-K5 matapos nga nasunog ini sang nagligad lang nga adlaw. Pila na ayhan ang narecover nga lawas o kon bangkay? Reportedly nga may mga nagkalamatay. Kag aton karon hibaloon kay basi makatingwa man kita nga maka-hook up sa pila naton ka mga utod nga istasyon sa nga K5 News FM Philippines mga ka K5. Kung ano na ang update sining nasunog nga barko. So stay tuned gyapon ha. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Now, sa mga balita lokal, kahapon nga adlaw, mga ka-K5, damo ang nakibot sining sunog nga nagluntad ra sa may barangay Utso, Rojas City, mga ka-K5. Akon siniin, unsigid ka panimalay ang ginlamon sang kalayo Balay, lakip na ang pila ka mga restro bar. Dira sa may barangay 8, sakop sining syudad mga kaki 5. Mga alas 6 sang aga, kahapon Domingo, September 13, tuig 2026, nagkinagual ang mga pumuluyo. Kay magluwas sini sa sunog mga kaki 5, may nagailinaway pa. May nagilinaway pa nga mga residente dira sa may barangay 8 sa aton nga mga kaki 5 gina flash ta sa aton sining monitor, makita nyo nga daw kadako gid sini nga sunog nga gin i-describe ta sa mga nagapamati man diri sa aton sa radyo sa K5 News FM Rojas mga ka K5 nga gulpi lang nagdako ang kalayo kag may mga commercial establishment nga malapit mga ka K5 sa naginluntaran sang sunog. Hibaloon tani karon kung ano ang ginhalinan sang nanambitan nga sunog. It is my observation mga ka K5. Kada ang barangay 8 do permi lang nasunugan no. Mga ka K5 na obserbahan nyo sa nagligad man nga semana. May ara man sang sunog dira nga nagluntad sa barangay 8. So ginhawa man ni karon bulig sang barangay kapitan sang barangay 8 agud nga mapakalma kun tani ang mga pumuluyo. Ang mga tawo ang iya sini nga mga residente dira sa barangay 8. Garing kay mati kahapon way gid mapugngan ining unsay kabalay nga ginlamon sang kalayo. Standby kamo karon mga ka K5 kay isa diri sa nakakuha sa akon atensyon ining nagilinaway nga mga pumuluyo. Amot kun ano pagid ang ila sini nga ginawayan dira sa may barangay 8 nga instead mga ka K5 nga magbinuligay sila nga mag bayanihan sila daw madumugay paya ang mga residente dira. Dapat kuntani magbinuligay sila kay matiga dikit-dikit ang balayo kag ang iban sini nga mga panimalay himo kag human sa hindi ginman konkreta no. Ang iban semi-concrete, ang iban may mga half nga ubrasang hollow blocks, may ara sa

0: talaga, Sir Alan, from Sherry Ann Asibog Unarsik. Okay, thank you so much, Gid, no? Magmayong agaman. Shout out, good morning, Sir Alan, sa inyo lahat dyan, from Arlene Unyada, Basa. Thank you so much. Shout out, good morning din po sa lahat na taga Maloklok Norte, Visan, Capiz, Sir Alan, from Arlene Unyada, Basa. Good morning, Sir Alan, watching live from Tuburan, Maayon. Alin sa kay Nika Christine Diseo. Okay, good morning, Sir, Nick from Nika Christine Diseo. Kaga siyempre, mabatian man kita sa Gapon, mga ka-K5 live, dira sa K5 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar sa ato siling sister station. Kaga good morning, shout out man sa kay Migo Richie Pinalba, no? Nga naga pamati man diri sa aton siling pagpangalagad nga ang pilo ka sa gihapon maintain ni Migo Richie Pinalba. Okay, good morning gid Rich. From maayong aga K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Magabalik kita diri sa aton siling pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagababaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
1: May TC. Epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan, saka sales rep.
10: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa,
14: kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, bao, akong banas ang nag
7: edad 40 anyos bala nagaharaharagid.

0: Sanguna, hindi man na siya musim na. Kagali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
3: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mahal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
6: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
9: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
10: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaeng!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Missy ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama!
18: X10 Food Supplement for Men.
16: May Maca at Lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
9: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
18: Ang D3.
9: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
9: Yung may D3.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Balik din sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa Foro de los Pueblos program. 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5, this time diri na kita karon sa pagtalakay na sa mga ginpang headline naton nga mga balita. Kag sumuman mga topic ko, kalakip na ang reports ang aton sining mga K5 reporters. Kwaunta ang report. Unahunta, si K5 Myla Vasquez Fantes, mga K5. Well, sang nagligad, sino naka-standby? Si Rodney. Okay. Kwaunta ang unahunta ang report ni K5 Rodney Daban Dalanon, mga K5. Angot ini sa ginapatigayon karon nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat ang service sa karaban. Mga ka-K5 programa sang presidente sang pungsod Pilipinas. Lantawon ta kon ano ang mga aktibidades karon kag ano nga mga serbisyo ang igahatag sa mga kapisenyo. Mga ka-K5, yari na ka-standby sa line number 3. Si ka-K5 Rodney Daban Dalanon, K5 Rodney, sa line number 3 with your report. Please come in.
9: K5 News FM Live Report.
24: K5 ang nagpadayon sa sumong aga dari mismo sa atubang sang Capitol Grounds ang 20 pesos rice pag veterinary services. Ini ang kanungan sang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Kung sa diin ka K5 Alan, kung kita po sa atong silingang palibot, tumong diri sa Maya Capitol Grounds, madamo sa mga individual ang temprano pa nga nagpadulong diri, agod nga mag-avail sa sining 20 pesos rice distribution. Sa K5 Alan, sa informasyon nga nakuha natin diri mismo sa lugar, no? Ginapayag nga yara sa 1,500 tanan o kung kabayan, o kung 1,500 ng mga beneficiaries ang mahimo nga makabakal sa 10 kilos o kung 10 kilos sa bugas na ang pag-alang aga diri sa may kapitol. Kaya ang mag-agani, kung base sa akong sa inyong observasyon sa mong kapitol-alan o mga tinakna alas 7:42 kaangay wala pa naglabot sa 500 ang mga individual nga naaari diri mismo sa lugar. So may chance atong dira nga mga kauturan nga nagapanamati sumong no nga makapadulong diri sa may Capitol Grounds. Pero ang maka-avail gid lamang kag K5 Alan sang sining 20 pesos nga bugas o kanining sa benteng bigas meron na program kang ating 10 kilos inangyara sa vulnerable sectors. Kasubong sang solo parents, senior citizens, corpus beneficiaries, kag ang kwanta ng mga kakikabalan ng mga persons with disabilities. So, amay ni ang mga beneficiaries na mahimo maka-avail sang tega pulo kakilo nga bugas sa edanuman sang benteng bigas meron na program kanungan sa sininghandog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat.
23: K5 Rodney,
24: yes,
23: para honta, no? Pila lang kakilo ang sarang nila mabakal? 5?
24: sa Hilo sa K5 Alan ang mahimo nga mabakal sa okay. Atin sa mga kauturan.
23: Sa presyo nga tag 20 pesos ang kilo.
24: Correct, sa K5 Alan.
23: Okay. No? Ano ini nga klase sang bugas sa K5 Road ni? Kay Kagina nakita naton nga ginapapanaog dira sa may provincial capital, no? Mga imported rice ini or local rice or manami man nga klase sa nga bugas sa K5 Road ni.
24: Ang sahi isang sini nga bugas is locally produced ini siya nga rice, no? Produced ini siya sa aton nga mga manghuhuma diri mismo sa pungsod. Hindi ini siya imported.
23: Hindi imported.
24: Kasi nakita nimo ka K5 Alan ang sapo nga ginbutangan sang sini nga bugas iya sang NFA, no?
23: Okay.
24: So ari diri sa sining aktibidad ang Provincial's Agriculturalist Office o kanining OPA, no? So sila sini ang nagapanguna gid ka K5 Alan sang sining denteng bigas meron na program diri mismo sa ato bangsang kapitol. Nang kagamad agani ka K5 Alan magluwas sa sining bugas, may veterinary services pa diri nga pagapatigayon, no, no? Para ini sa mga hinuptanan nga mga kasapatan kung may ido po rin, pwede diri pag nalon kag pabakunahan. Pero so far, K5 Alana, wala pa man diri sang wala pa po diri sang may nakita ng mga kotoran nato nga may bitbit. Wala nga hinuptanan nga sapat. Kaya ang arin diri sa sabong mga tinapla, halos sa puro gid nagabakal sang bugas
23: ka K5 Rodney. Ang mga manugbakal sang bugas nagakadtolan da iya walk in o kon may lista na sila nga daan sang pwede makabakal sang bugas.
24: And ini siya ka K5 Alan, no? So sa kung sino dira ang may gusto nga magbakal, kasunod man lang sa guidelines or ining beneficiary nga nasambit na sa liwat na ang mahimo nga makabakal sa ka K5 Alan ang yara sa vulnerable sectors. Kasunod sang senior citizen, EWDs, solo parents, 4-piece beneficiaries o 4-piece members na amahin-amahimo nga makabakal sang sining 20 pesos nga bugas sa inanuman sa kandong ng Pangulo servisyong sapat para sa lahat sa mga adlaw.
23: Do may statement man si Gov nga ginaboy andra ka K5 Road. Nila, ano may opening, may formal opening gid o naghatag lang sang minsay si Governor Ferdinand Castro?
24: K5 Alan, wala pa sa may formal gid nga mensahe si Governor Ferdinand Otto Castro. Apang ari ka K5 Alan, no, may kaba, may ara kita sa nga na-record man ka pahayag si ni Governor Ferdinand Castro nga kung sariin ka K5 Alan, medyo na kung ini si Gov, medyo natapan siya no, ang iyong ekspresyon. Ito na-delay ka K5 Alan, kaya ang scheduled sini nga pagpatigayong gid sang among aktividad, alas 7 K5 Alan. Apang, no, mga alas 7 imig ka na yan, wala tigyan po nagahulag. Kasi din nga daw ka ngayon na tapang siko, petungod, nag-delay dyan ka K5 Alan, no, ang iniman niya anahambitan na aktividad.
23: So, kaya ulihi, gurong DSWD, K5 Road.
24: Governor Ferdinand Otto Castro, kadungan sang sining aktividad na rin sa atumang sang kapitol ka K5 Alan.
23: Okay.
0: Ako itong madasong nga mga manugpalista, sila naman, kamuya dito na. Ang mga nagabaligya, bukas na, preparar na kamo. Nangoy na nga linte nga, alas 7 sa aga, wala pa kita kahulag. May libang niya mga kinikanan sa ila pamalay, kagayaw nyo, pagpahulata ang mga pumuluyo. Kani ang nalista na dito na standby. Kaya gusto nga ining mga hindi maghulag rin karon. Bakita nato nga wala sila nakahulag.
24: Nabatean ka K5 Alan ang kabahin sa nangin na payag man ni Governor Ferdinand Otto Castro. Iligalit may kaangtanan man siya nga nang interaction sa pagka-delay sang sininga aktibidad na K5 Alan.
23: Muna ya si Gov. On time niya si Gov pagsiling ni Governor Fred Castro. Alas 7 dapat, antes alas 7 ya. Nag-umpisa na kay Mateo mag-validate pa na ang mga kuno, ang mga natungdan nga ahensya sang gobyerno. Sino ining nag-validate ka K5 Road? Ni mga taga OPA or taga DSWD?
24: Kaya K5 Alan, no, ang mga nagpatigayon sa sining validation, nag-registration mismo sa atin sa iman ng mga beneficiaries, ang mga katapo in isang Provincial Agriculturalist Office upon ining OPA. No? So sila igit ini ang nagpanguna sa siniman nga kay Watan diri sa may atubang sang Capitol mismo. Kagaman na kanika kay Five Island ang correct kagida. Timprano pa diri si Governor Fidel Otocas nga nagpadulong agud kun tani nga magapatikayon sang sininga aktibidad apang gani man siya no kaangay nga natak-an sa kay tungod masyado gid ka delay tam-an ka delay kay Five Island ang pag-umpisa sang siniman nga aktibidad.
23: Mhm, I see. Anong ining ginapamutos? Ining ginapang repack ka K5 Road? Ining nasulod sa pula bala nga daw may ara sang logo sang ano ni Bangon Pilipinas. Ano
24: actually, ining unod sa Alan Ecobag ini siya ang ginasudan okay. Color red nga may print nga bagong Pilipinas.
23: Okay.
24: Amo ini siya ang ginabutang sang hugas na ginapakala sa mga benepisyaryo. Mm-hmm. Kada magluwas sa K5 Alan may ari pa diri sang nga pipeline no kanini ba lang kaya nga daw kang ipa-tour nga may printa man nga bagong nga Pilipinas nga kay Balan ko lay pula man ang iya sininga duwat.
23: Mga pila ka pumuluyo gid ang total number nga pwede nila maakomodar nga magbakal bugas sa ka K5 Road ni.
24: Ka K5 Alan no ang nakuha ta diri nga impormasyon man yara sa 1,500 ka mga beneficiaries kag mga pumuluyo ang mahimo lang gid nga maakomodar sa nga sining OPA no. Sa sininga rice o kon sa sininga pagbanligi anay diri sang bugas sa maya ato mang bansang Capitol ka kay Pabalan.
23: Okay. Halimbawa karon kon indi kay nabilong sa sector or mga makabigta vulnerable person na ka K5 Road ni, no? Kag mag walk in ka lang diraya kay mati mahal ang bugas subong mo makadto ka lang diraya kay daw indi mo kaya magbakal sang bugas sa merkado, mabakal ka lang dira. Ano ang sarang nila himuon, anong dalo nila? Kag pwede bala ang iban nga wala or hindi vulnerable person makabakal sining tag 20 pesos ang kilo nga sang bugas sa K5 Road.
24: Ya yeah, K5 Alan hindi mahimo nga makabakal ang
23: okay.
24: Individual nga wala sa vulnerable sectors.
23: Okay.
24: No? Pero pwede sila makabakal kung may ara sila sang ID. Nga nagapamatuod nga may ara sila sa himata nga ayara sa vulnerable sector.
23: Mm-hmm.
24: No, balim sila ang mangin na take the wasa ang sining nga vulnerable sector man nga maka-avail sa sining nga 20 pesos nga bugas diri sa may Capitol Grounds.
23: Oo.
24: Pero kung wala na ni K5 Alan, hindi get pwede. So,
23: so
24: ang nakakuha sa mga kutunan na nilang nagpamati subong nga kung magbakal sila diri na hindi balang sila bilong sa vulnerable sector, mas maayo pa nga hindi na lang magdiretso.
23: Amo ni ganiga klarohon, take base bala magwa naman ang kuminto sa mga pumuluyo, mga taga-Rua City, mga kapisnon. As yun nga nagkadto kami ito, ay makami ganiging baligaan bugas, kaya hindi kami kuno pwede. So may ara sang protocol o kung sistema sila nga ginasunod ka K5 Road, no? Ang munang ginaklaro tani sa mga pumuluyo karon na ti hindi man niya basta-basta ikaw makakuha dira sa tag 20 pesos na bugas sa K5 Road ni.
24: Correct. Kaya K5 Alan, no, sa amin nga dapat nga ambugin ang panumduman sa atin sa mga kultura na kaya ang ini nga 20 pesos nga bugas para lang gidlaya sa vulnerable sector. Sa kaliwat, no, para lang ini sa mga PWDs, senior citizens, solo parents, kag sa mga 4Ps members.
23: Okay. So, bantayan ta lang. Pila ka mga update dira. Kag may posibilidad nga dugokon ang atubang sang Capiz Provincial Capitol bangod sini nagapamakal sang bugas sa K5 Road.
24: Correct. Kag K5 Alan, may possibility gid nga magadamo diri ang tawo, no? Mga kanangan. Alas 7:51 ka K5 Alan kag man gani ko makita mo diri sa atong sige palibot sa subong na 7:51 na medyo nagadamo na unlike to kaina sa na mention ko nga wala pa pagkapos ganyan mas pero subong na kun ako ang maglantaw ka K5 Alan no, siguro nakalabot diri sa 500 man na mga individual diri ang nagpadulong na sa atubang sang Capitol kag man ka K5 Alan no sa dugang nagali may ari ako sa isa diri ka beneficiary nga napakigalutan man na nga kun sa dingin ko antay no siya sang reaction may kaangkanan sa ng bugas nga iya yang nga na-avail ka kita balan. So, yari ang kabayan sa naging pahayag man na, ni Romualdo Rizon na sa aton ini nga na-interview.
2: Then, 2016, at 2016, upload na po sila.
4: Ate, kung amoy na ang atubang bilong,
2: ano
4: oras na sila makatapos? Ibon na ako, hindi ang tao ka lang kayo. May na?
2: Okay naman siya, wala na may
5: okay. Tapos, ikaw pila ka naka-best nga nagbakal si ni
2: twice.
5: Sir? Twice na eh. Ah, halin sa to, kag subong. Okay. So, ano?
2: Before ako nagbakal sa dulo.
5: Anong mahabal mo sa sining programa sang presidente? Pilan ka kilo mo na bakal, sir? 20 kilos. Tapos, may other ka pang service nga i-avail para sa sininghadog ng Pangulo? May other service ka pa bang i-avail sa sininghadog ng Pangulo? Eh, amo lang gini. Sige, ikaw ang una, sir, no? Ayan, sige.
2: Hindi lang po, kasi sa isa ka din ako. Oo.
5: Happy ka nga may subong sininga program? Happy ka nga may subong sininga program ang admins mo? Sige, thank you.
6: Nabatihan ka kipaybala ng kabahin sa naging pahayag ni Romualdo Rizon, isa sa mga beneficiaryo sa sininga 20 pesos na bugas na ginapatigayan sa subong dito sa may atubang sangang kapito.
23: So more update ka K5 Road, more update yatag lang karon sa pila na ton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Brujas.
6: So far ni na ang report, kamadulong ko para sa pagpanganagan sa Foro de los Pueblos. Ini si K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ka balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
23: Madamong salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining report. Iring handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat mga ka K5 nga naginadugo karon sa nga pila ka mga residente ang atubang sang Capiz Provincial Capitol agud magbakal sang bugas mga ka K5 sa balor nga 20 pesos kada kilo. Pero klarohon ta hindi tanan ang maka-avail, no? Ang yara lang sa vulnerable sector ng mga tao ang sarang makabakal mga ka-K5. Magbalik kita diri sa ato sining pagpangalagad, balikan ta ang dugang mga topiko report sa ato sining K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
7: K5 News FM. News FM.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: TTX 500.
26: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
27: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
27: Wow.
26: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
27: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
26: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
28: TTX 500. Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lanay makabulig gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sabaw.
29: Tulo luha mo po kaon kagid.
28: Oo, nga nga mga bata pat sa una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid nami kaon utan.
29: Hindi gid nami gid no.
28: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay, nanay, kaong kautan? Because of the antioxidants.
29: Correct.
28: Sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas. Apple ang uso. Kagsaging.
29: Apple kagsaging. Muna sa una.
28: The reason behind is the antioxidant. Nga, apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
29: Correct.
28: Nga nga may DTX 500, sir boy. Kay mga bata di na magkaunutan.
30: Di na magkaunutan.
28: 5 na lang DTX 500.
30: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
28: Gani.
30: Kaso kay may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
10: TTX 500.
31: Gina Canon. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
27: Sa kapila ka maginom?
31: Sa primero katatlo sa subong kaduanan.
27: Subong kamusta?
31: Wa ini ko ginabatsyag maskin gamay.
10: TTX 500.
28: Imagine kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
1: Ay, kampiyon.
28: Nagainom ka fruit juices. Mm-hmm. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
1: Correct, no?
28: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man ni aton lawas, bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
1: Correct.
28: Kisa, hindi man tanang panahon, magkakaon, gigakomplito. Tinsin nila panahon. Sa mga bansa ng World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 kaklase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 kaklase nga prutas. Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw sa
1: buhay.
28: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha mo lang kaprutas, sir boy. Binya saga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa kakilo nga amargoso. Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
30: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
28: Oo, hindi nila
30: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
28: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
30: Hindi lang dali. Okay. Hindi temprano.
28: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
3: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio.
12: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
13: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
15: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! DDX 500!
17: Catalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib. Okay, namin nagitsa ako nga mat.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sinayda.